0: from men for men.
1: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang nagtilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
4: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
5: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
4: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
5: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
4: Ala, nindot lagi na. Asa ko mag-apply?
5: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
4: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala na iaberya.
6: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number 1.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mahinit ng issue at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
10: Las 8:07 na, K5 Bam.
11: Yes, so hanap na ba ang imong pananaw kay Fibray? Dili po ikaw. Sa ato mga suking tigpaminaw dira nga di na kay kaklaro. Ang kanang mga pananaw ni mo ba nga murag na nay nagputi bitaw, murag nay gabon-gabon.
10: May katarak na
11: lahi. Oh, katarak ana. So ya dugay na mo nagiantos bisag unsa na lang imong ginatumar para makaklaro lang gyud ka. Diri na sa Power Trio nato, Detex 500 Mighty C of the 3 Bio. Sulay lang. Kay wa may mawala kung sulayan. Basta kabalo ko inog sulay ninyo ana. Malipayon mo.
10: Correct. Kinigong halap-halap ibang pananawan kay Five Pam. Usahay magdala na maguna sa edad sa tawo.
11: Yes, oo, ana jud.
10: Maabot kag mga 40 ana.
11: Di na magbag-o imong pananaw.
10: Oo, tukaran jud na ba, na? O niya, kinang, sige na kagtutok anang gadgets.
11: Okay na.
10: O, ang uban niya kay diabetes ko, kay Pam, blood sugar taas.
11: Blood sugar taas kayo.
10: Mao na nga halap-halap na imong pananawan. Pero kung naa kay Power Trio nga Mighty C, DTX 500 o ang D3 Bio, matabangan ka, kay
11: matabangan.
10: Pam.
11: Matabangan. Sulbat gyud imong problema.
10: Kay kinigong kuan, kinigo ang DTX 500, naani siya'y content dira nga ampalaya. Kining paliya. Paliya. So ang paliya, usa na sa makawala diha sa pagtaas sa blood sugar, kay Five Pump.
11: Yes, kay pait man siya.
10: Pait siya, no? So once nga mumubo ang imong blood sugar diha, o niya, o, ubanan pa niyo ni mong exercise, lakaw-lakaw ka diha, lahi po ng exercise, no?
11: Lahi po to.
10: Na-extend man to, no? Makatabang siya. So, Power Trio, DTX 500, Mighty COD3 Bio, mauna'y pinakanindot ron kay Five Pump. Sige, ato asang i-shagit na ito ang mga igsuon. Good morning to RV Cres Caceres. No? RV Cres Caceres, good morning. si Sonjing de Monteverde Tokoda, Ohio. Good morning, K5 Brian, K5 Pamela, watching from Japan. Si Marjon Karamihan, good morning, Sir Bri, og Mampam. Shout out sa Calatrava LGU, nga wala gyud tagda ang unsa ni Kamau Footbridge. Pero giuna ang bawal mobaligya gasolina diri sa bukid, bisa gamit kayo diri namo. Okay, kining kuha manggod, kining mamaligya o gasolina ang ibutang sa litrohan.
11: Litro?
10: Di man yun na siya pwede. Oo, di na siya pwede sa balaod sa
11: kaya kalabanan na naman ko na sa mga litro na sa bukid-bukid.
10: Sa bukid-bukid, pero maging anak ko na lang na, yung consideration na lang na, eh.
11: Oh, kaya naman ko yung mga motorista nga maalanganin, mahubsan.
10: Mahubsan kay
11: oh. Di pa kaabot dito sa highway.
10: Alang man na dadon nato ning petron dito sa bukid.
11: Lisod pod.
10: Diba?
11: Baga niya, pwede na mag-ulun.
10: Pero gistrikto niron dito sa Calatrava.
11: Bawal na nila.
10: Oh, ang Calatrava PNP, gila nang gipang warningan ang mga namaligya o gasolina gatong dito sa mga bukid-bukid nga gamit ang litro sa soft drinks.
11: Saan dapat ba gamitin? Bawal lang dyan.
10: Bawal maligya. Nga, ingana, dapat ang pamaligya, maura dyan sa mga gasoline stations.
11: Mm.
10: O niya, kung naka dito sa Marcelo,
11: malanganin uri ka.
10: Naka sa bukid dito sa Bagong Silang, o niya, asa man ka mo, mapalit ka diri, o niya, balik na po kayo, masaka, yun, unuun sana.
11: Lisod, guys.
10: Pero naman, kung balaod, good.
11: Lisod po, supa ko ng balaod.
10: Oh, pero dapat lang po, i-bend na to ang law o si Irwin Tulpo pa. Wala to na gina-recommend, no? Pero usahay may mga consideration nga di man ni makahatag og hassle ang mamaligya gasolina sa litruhan, oy.
11: Di ba? Jude.
10: Wala man. Oh, sunog.
11: Mm.
10: Ah, ang mamaligya ana maron kunay masunog diha.
11: Correct.
10: Good morning to Erlito Fajardo. Shout out diri sa Valle ka KF5. K5 Pam. Oh, nawala ka.
11: K-5.
10: Bolano family. Na Wanao family, Fajardo family, classmate ni Nako sa una. Ay, classmate ni mo?
11: Bolano?
10: Oo.
11: Oo, yes.
10: Okay.
11: Napon sa square and si Sir Boy of Obli. Good morning, sir and ma'am.
10: Si Imlo Puff. Good morning, K-5 Bri, K-5 Pam. Sa tanan nga naabot karon sa inyong estasyon.
11: Napon si Angelito Lariusa. Good morning, sir.
10: Ingon ni Ma'am M kay maojod makita man good sa ilang buhat, good niya ang nakaparat lang karon kay og unsay buhat sa mga tawo nga batig binuhatan nganong ipasangil jud nila dayon sa mga nagdala sa utang sa nasod. Asa guro to, no? Asa ko ang guro ni?
11: Gaina siguro.
10: Kana, nindot god, maglagbok, same sa kanlaon, mga ma'am o sir, lagbok, jod, kutob sa musulod sa ilahang resort para manpod na sa ilahang proteksyon o disiplina sa kaugalingon nga dili ta magpataka o labay sa atong mga basura. Mauto sa kuano? Katong, asa to? Dito sa may...
11: Sa Sipaway. Sipaway.
10: Ipalagbok na ni Kapitan. Sige. Rene Canoy, good morning. Si Ray Caballero, lingaw-lingaw. O, naglingaw-lingaw siya paminaw. Rana. Check na to ang balita ni K5 Jezebel Barbicho. Kay kinireklamo ni K5 Pam. Sa usa ka tay-tay nga naguba diha sa Barangay Marcelo. We don't know kung unsa jud ang plastada aning tay-taya unsay ga agi diha, tawo, motorsiklo, or sakyanan.
11: Hmm.
10: Nigreklamo na jud ang mga tao kay 5 Pam.
11: Basing naglisod na sila in tawon.
10: Oh, lisod jud. Wala na kuno tagda according. Kita nimo to itong ning,
11: comment.
10: Comment ka diha si Karamihan.
11: Hmm.
10: Si Marjon Karamihan nga wala kuno tagda, no? Kining si Marjon kun di ko masayo prefere guro ni, no? Referee sa basketball, ga-referee sa basketball. Oo. Sige. Check na to sa K5 Jezebel Barbicho. Unsay problema ni?
8: K5 News FM Live Report.
10: K5 Jez, good morning.
12: Yes, good morning, K5 Bray.
10: Hmm.
12: Asa ba na ho na ni?
10: Kining sa Marcelo.
12: Taytayan?
10: Yes, sige. Mm.
12: Taytayan. Okay. Ang kining taytayan, K5 Bray, ako lang koreksyonan ay dili ni siya naputol tungod sa Bagyong Tino.
10: Oh, sige.
12: Katurong kusog na baha.
10: atong ni Agira?
12: I mean, January lang. January
10: 6. Whatever it is, K5 Pam, K5 Jess, bisag unsa pa diha, basta naputol.
12: Oh, naputol siya.
10: Sige, okay, okay.
12: Kwan ni siya? Taytayan, diha sa may Barrio Camau. Barangay Marcelo, Calatrava, Kakipaybray, pa, tay, kanang pahuibisa ni siya, Kakipaybray. Ato na interview gahapon, ang barangay official sa Barangay Marcelo, Kakipaybray. Ang istorya nila, Kakipaybray, ang kining pondo, nanay pondo, nga 1.5 million.
10: Ah, pero teka, K5 Jess, ha, before ta dira, nanindutan ko kay may pundo na di ay. Nindot na kay may pundo na. Pero teka muna, unsa ni Foot Bridge?
12: Ang karang kwan, steel bridge na siya kay K5Y, nga gitukod pa niya doon 2006.
10: Ay, dugay-dugay na. Unya, tao ra ni, tao, motor.
12: Naputol ni siya, natong kusog nga kanang baha. Kaya namang goy, sa itong punuan sa kahoy nga nalaka sa K5Y nga ning hampak ning kwan ba?
10: Naigo siya?
12: Buto nakakuan.
10: Oho. So, ang makaagyan ni tawo, pwede motorsiklo, pwede pod?
12: Yes, pwede.
10: O niya, karon kay naputol na, nakoy mga hulagway nga nakita andre pictures, unsa ni overflow na ni ang ilahang giagian, barang na isemento ni?
12: Ang tapada ng steel bridge kay K5Y na ay kaning lugar overflow.
10: Nga pwede maagyanan og dagkong sakinan.
12: Nga pwede maagyan. Walay baha.
10: Okay, okay. Pero kung walay baha, okay ra unta ni siya. Maagi-agi andra. Okay. Sige, padayon kay Pam Jess. Okay, okay.
12: Mana nga, ang kuwana ni na-issue mag-uri siya kay K5Y, kaya doon ay mga residente na niya nag-post niya, wala lang ni matagad ang kini nga taytayan kay kini mo magian sa mga estudyante kay kung magbaha ka K5Y, di gyud kaagi ang mga estudyante ka K5Y ug katong mga nagtrabaho padu sa ilang trabahoan kay K5Y. So mo na gahapon na interview na to ang barangay official sa Barangay Marcelo kay K5Y nga kuan nanay 1.5 niya 1.5 million nagigahin ang MDRRMO Calatrava para aning pagpatukod usab og steel bridge.
10: Oh, see, na di ay. Aha.
12: Pero nasa bidding process pa siya kay K5Y.
10: Ah, pero importante nga nanay gigahin nga pundo.
12: Oh, nana.
10: Ah, oh, so moingon tag bidding process, nangita pa na sila dira kung kinsa ang makatrabaho ana.
12: Yes.
10: Okay, so moingon tag bidding process, una man ay time frame kay 5 Jess, basi ang time paspas ra man na kaayo.
12: Ikaw man ni gahapon gipakigangutan na ko si ang MDRMO head si Sir Ray Sumingkit, wala siya ka-reply kay 5. So karo adlaw wala apo na dato.
10: Oh. Kay kailang mag pero naa na may mga participants ni naa. Naa na gusto mo appeal.
12: Kana wala pa ay kwan kay wala pa ko ka kwan gahapon yo wala mo reply kay February.
10: Oh, appeal ta. Kita. Kita mo appeal dito, kita mo umbra.
11: Pwede.
10: Dili bitaw no.
12: Na, oh, mga ko na oi, mga construction company na na.
10: Oh, construction kay dagko ay naman ni 1.5 million pesos ano. So naa naman di ay unsa ang gi-question? Ang question ani is murag nadugayan ana guro.
12: Oh, nadugay-dugayan kay January pa biya. January, February, March, April, May, June, July na.
10: Nadugay na. Oo. So kini manggod og proyekto sa gobyerno. Sa tinod anay lang jud kay 5 years. Dugay jud ni siya.
12: Dito tinuod na kay magida ingon ana ang kanang pag-process gud sa mga requirements kay K5Y.
10: Correct.
11: Samo ta dako nagay kantidad.
10: Dako kantidad o nya may mga program of works na nga buhaton sa barangay, pero mapadali po ni siya K5 Pam. Kung ang mga taga barangay ilang sigig balik-balik dito, kumusta naman ni
11: namo ni? Kanunay nga i-follow up.
10: Oh. I-follow up kaling kung pog waiting na pod ka ang mga taga LGU pod. Murag ang kwan na po na, pero kung imo nang kada semana imong ano dito, mapaspas po ni siya. Nakadepende ni siya kay Pep Jess sa ato ang performance sa mga tao nga nagpaluyo ani aron matrabaho ni.
11: Nakita.
10: Na mao na diha. Pero kung moingon ka na ana mi pondo diha, wala ra magilihok. Wala ra po na, magahi ra ng pondoha diha. Oh. Yes. Oh, mao ra man ana. But anyways, karon guro kay naabot naman ni kapitan, naabot na pod og K5. Klarohon lang nato nga nagbalita ra ta diriha. Unya na ay tagreklamo. So, ang katapo sa media, kita nga media, basta na ireklamo nga legit, ibalita dyan na nato.
11: Correct.
10: Onya, kuhaon nato na ang habig sa tao ng mga gireklamo.
12: No.
10: Aha, aha. Sige, padayon, give up, Jess. Ah, padayon. Ah? Off-air man ka di, ha? So, on say update, ano yung nanay 1.5?
12: Naapubahan naman ni ang 1.5 million naturang March kaki-February.
10: Oh. Na, March.
12: March. March. Ang sa bidding process na lang.
10: 4 months naman. Buti naman dugaya. Oy.
12: April, May, June, July. Oh. Grabe no?
10: 3 to 4 months. ang kining kuan ba, magbidding-bidding, kuan naman na, tag-usa ka bulan, mahuman naman unta na.
12: Kaya na. Hindi kay, ato ko na to niran ka, sa may kuan, sa LGU Calatrava, tinagi sa engineer.
10: Bitaw.
12: Sa municipal engineering de.
10: Oh, kaya sa gamay na ko nga mahibawaan aning bidding, siyempre, once nga mo bidding ka, mo pa-bid ka, mangita kag mga construction firm mga ani no, so mupasa na sila sa ilahang mga documents diha kay 5 Jess. Unya lang tawo na nila kung kinsa to ang mubo og singil, mao to ilahang padag-on. So to pila ka days na after nga naanay mo daog, naanay gitawag nga publication. Oo, aron nga dili sila ma-foul. Pila ka days na publication sa mga radio stations, but mostly sa mga newspaper na sila. That's part of the gitawag nato nga process kay 5 Jess. After ana, start na. So unsa pa may gihuwat? Di ba? Ha? Ambot ka. Amo na ito ang hibaw-on ron.
12: Kung sa may tangutana nga ito itong adoon.
10: Basig, yan lang gihuwat nga napay maano diha.
11: Basin.
10: Kung sa Ilonggo pa, hula to nyo pa na may maano da kang magkaran-karan nyo. Ano nang karan-karan si Bisaya gani?
11: Magkarakara ka ng Pinaspasay, ana.
10: Oo. Kinang, uy, wala, may
11: nakuha na. Dali na, ana.
10: Ana ba, no? Te, kung hindi mo pag sindutan, buli nyo na mag-tililindog da.
11: Yun.
10: Oo, na, bla. So, samtang may panahon pa, nga samtang wala pa may nga matay diha o nga anod, please.
11: Wala pa hitabo.
10: Oh, barangay kapitan diha, barangay kagawad, kung concern jud mo aning mga butanga, balik-balik rin yung LGU kay ilahan ng kwan ilahan ng katungdanan nga buhato na kay 5 Jess. Oh, gamay-gamay ra man gud 1.5. Oh, gamay-gamay ra. So, gamay pud ang makuan ana. Magasto, magasto. Sige, unsa to usa diha? Si Sir Marjon Karamihan ingon niya, good morning Sir Bri og Ma'am Pam, regarding sa isyo sa bawal mo baligya gasolina diri, if kamo daw mo mabutang diri sa amo adapit, gabuhat mi og foot road para ayo lang mi gi-appeal dira sir kay ningon nga ko ganiha nga consideration. Foot road para kaagi motor para muhakot sa produkto namo padong highway. If mahotdan mi asa mi motoghong anha Miss Calatrava, 1 litro itoghong onya magbaklay mi padong diha. Onya kani motor namo sa turtle, sa talamnan di mansad nakadisturbo ang nagbaligya diri sa gasolina o krudo. That's why ganiha Sir Marjon ingon ako. Nga naman yun tayo layi. Nga dili pwede mamaligya ay og mga gasolina bisag asara kay 5 Jess. Kay ang gasolina it should be ginabakal sa mga gasoline stations. Gisuportaan ako ganiya. In fact, ningingon gani ko Sir Marjon nga dapat may consideration sa mga ing-ana nga mga lugar. Alangan dad.
12: Layo na. Oh, ano mga layo.
10: Alangan dad o na to dito ang gasoline station. Kay wala man. Dili man pwede.
12: Di naman po na mga agto sa taga-kuan. Uy, okay. Layo na kayo.
10: Kinsa po yung mamaligya.
12: Para lang daan.
10: Na. Mauno nga, ingon ganito nga niya, dapat may consideration. Ato ang sundon ang bendalo. Ato ang balion ang laye. Para lang jod ninyo nga mga lumulupyo sa bukid. Kasabot ko, ana sir, oy, taga-bukid man po ko. O sa amo ang bukid dito, sir, namaligya po ng gasolina ang mga tao nito, dito.
12: Oo,
10: oh, in fact, kung igsuon nga na i-store, namaligya gasolina sa litro, oy. Nga, gingong ganito niya nga bawal na siya, pero basta ayuhon lang, walay mga sunog, walay mga... So, ang gobyerno sa Pilipinas, stricto kayo nisa sa mga gagmay, kayo nga mga ing-ana. Oh?
11: Pero ang kawat.
10: Oh, pero ang kawat, wala dili stricto, mga yatia, mga tawa. Pareho tong imo tong post ka tong mag-uuling.
11: Oh, kato.
10: Nga gidakop sa taga DENR. Pero ang mga quarry, ang mga pamutol sa mga dagkong tablon, wala nila makitaan.
11: Yes.
12: Wala.
10: Ana ka animalistic ang gobyerno.
11: Pero dili patas.
10: Yes, dili jud patas. Kay kung imo, imagine mo uling ra to ha.
11: Iya pag yung tinanong.
10: Iya pag yung tinanong. May sayop man yun. Siya kay dili man yun pwede kay Fem Pam. Bisad, imo pa ng tinanong, dapat mukuha kaya po kag-permit. Mauna yung kinabuang sa gobyerno, ha? Imo ang tanong, ikaw nagpadako, ikaw nag... Kuhaanin mo nag-permit, aron nga makuhaanin mo. Kaya mara makabayad ka. Pero katong mga klaro na kayo nga mga buki, dihang agipang buhuan na sa mga dagko, kayo mga negosyante, mga politiko, nga mga kawatan, ang uban dira, mga gigamit na nila para sila personal nga intereses, ang DENR bulag-bulagan lang naman.
11: Correct.
10: Katong mag-uling, makakuha na to gurog pulo kasako, gipusasan.
12: May permit na.
11: Gipusasan.
12: Permit.
10: Na, mauna diha. That's why nga, according na ako ganyan, Sir Marjon, nga dapat, may consideration.
11: May consideration. Basig wala siya kaklaro sa ibang gingon. No?
10: Yes. Di man po na to ni ma-blame ang mga polis kay may balaod gani mo.
11: Nagasunod lang pula sila.
10: Na, that's the work of our police, mga ka-K5, nga, ing anaon. O galing, according to Sir Marjan gani ha, kining ginagmay na pong iuna, gasolina, daghan may ani. Engon niya di, tinuod yun, di ay sir nga, ang gobyerno nagsugo sa mga tao, musakas, bukid, o mag-NPA tungod sa ilahang kayabag. Ah, wala na ko'y labot ala sir. Kay bisag ako na ko'y nakitaan sir nga dili mao sa gobyerno. Prefer ya po nako diri nga dili kumusa kag bukid. Yes, di kumusa kag bukid pero imuha mo po na sir, I respect your comment. Usahay mao po ni rason sa ubang mga tao. In fact, naghang maingon nga pabukid ta. Pero what if kung naa ka na sa bukid, unsay basi maglison-lison ka dito madungagan inton imong problema. Oh, di ba? So, ginarespeto nyo na to na, in fact, kining mga NPA KPMGs, dako kay kong respeto anak nila. Their principle is their principle in life, ilaha po na, irespeto na to ni sila. The same man po sa mga igsuo na to nga karon kinang naa sa gobyerno, nga sige pakig-away KPMGs aning magralihay, I respect all of them. No? I respect all of them kinang mga garali because dako na sila natabang usahay makatabang dyan na sila labi na dyan sa pag-away kay Pab Jess nga pasakan ang sweldo sa mga tao. Daghan kaayo na tabang ni mga nag-rally diha. The same. No? Consideration. Unta. Galing kay ang law na to somehow kay Pab Jess ginatawag nila nga harsh. Ha? The law is harsh. But that is the law.
12: The law.
10: Oh, balo ninyo.
11: Balo, balo.
10: Ano na?
11: Ayos
12: ang balo ninyo.
10: Kung gabasa tag constitution, the law is harsh, K5Jess. Harsh kayo ang law, kumbaga sakit ang layi. But, wala tayo mabuhat because layi is layi.
12: Dito.
10: Nah. So, what we need is to follow the layi.
12: No one is above the law.
10: No one is above the law. Arrogance of the law excuses no
12: excuses
10: one.
12: No one? Huh?
10: Na. Duralex Sidlex. Balood, sana na kong ipanulti. Bahala mo. Oh, nantawa, ingon ni Sir Boy Nofable, ang consideration, Sir God, mahimo ng precedence. Correct. Law is law. Oh, lahi po ng law is law. Law-law ang gobyerno.
11: Ah! Uy, di.
10: Sige, dirita sa maglagbok kay kini nindot ni sa sipaway. Ang akuha ganit dito, diri lagbok kay Pebjus eh.
11: Ugbok.
10: Ugbok. Ingo ni Pampam, ugbok, ilagbong. Ilagbong, bye-bye.

0: da sobra perché fai boy. Gahapon, matod ni Kapitan, ang ilahang nakuanan is mga batanon dahil kuno nga taga San Carlos ang nangaligo dito kay Kipebe.
1: Ay, taga San Carlos, Maine?
0: Taga San Carlos, right?
1: Maine lang?
0: Oh.
1: Oh, nailhan na dahil ni?
0: Mga batanon.
1: Nailhan na?
0: Nailhan nila ng mga batanon. Walay legal age to ato, pero mga batanon.
1: Ay, mga maligaw.
0: Taga San Carlos.
1: Maligaw mo dason dito, panghimuson ninyo, ha? Ah, hinayon na to, lakay taga San Carlos.
0: Yun, taga San Carlos.
1: Kinang dala mo kuan ng itom nga plastic unsa na basuan sa to na?
0: Black bag.
1: Black bag. Ayun ang body bag ha, kay lahi na na siya, no?
2: Lahi na po
1: na. Sige, go ahead. Pero masukop yun si Mayor Rene Gustilo ani. Nakita na mismo nga taga San Carlos, mapoy muna una dramang labay ng basura kay Pep Jess, no?
0: Di, ang kuhan ko dato kay Febray, na ang giday taghipos diya sa basura.
1: Ah, may taghipos.
0: Galing kay, napicturan lang dayon sa katong vlogger, hipos, ang butugon sa puy kuhan, basta kay, di ba, nagpost mo to siya nga, ang iahang ko mo, is for kuhan lang nga.
1: Pero, ginarespeto ta ka Jess ha, nga ingon ni mo na itaghipos o basura.
0: Oh.
1: Og naman di taghipos sa basura, di, not to the extent nga, magpasagdanan ni mo na, naadyo kay katungod nga manghimos jud ka. Ay, imuhagin ang responsibilidad ni mo na. Kay dili man po ang ingnon nga, absag na, may manughimos man na. Wala mo sa Mang Inasal. Wala mo sa Jollibee. Wala mo sa mga restaurants kapag humanin yung kaon, ibilin na rin yung pinggan, dili mo manghugas. Naamo sa pampubliko, nga kina nga mga lugar, wala na igisaligan yun diha, nga tanan-tanan buhaton na nila. May responsibilidad ka nga ikaw mismo mo himos anak kay Pep Jess.
0: Sakto.
1: Oo.
0: Eh, before ito manguli, manghipos o sa ta, di ba, manghipos, mangitaan na itong mga gamit. Ang labay, yun ang mga basura, inagkuan, inaglakaw.
1: Ang point lang, ang point man ang ato nag-post kay Pep, just simple raman mo. Unta, bisag ibutang raman ni Guro sa basurahan dira sa kilid, gipadaplin lang. Dili so, kay nag, unsa ito, brog, naglaptar.
0: Nagpasad.
1: Oh. Sige, padayon kay Pep, Jess, no?
0: Wala nga, tungod ato itabu ka kay Febray, si Kapitan, matod pa niya nga, gikuha niya sa konseho sa barangay, niya muna ibuhaton niya, ipalagbok na, gamit ang ID sa mga tao nga mangiligo ay kay Febray, sa DuckDuckGo.
1: O, mga bata, gagmay, wala okay ra, mga dagko ay ra.
0: Oh.
1: Dapat may ID.
0: Karang na mga ID na ba?
1: Aha. Kuha na lang, Guro. Butangan po nagdunga, Guro, kay Pep Jess, o mga sign, o mga signboard.
2: Signboard.
1: O sa, na, mga sign diha, mga, your garbage, you're responsible to your, ano na ba, no?
2: Paliyo kayo, ilabay yung basura.
0: Kaya Pep Jess, nga sa si Paway is clean as you go.
1: Na, kang clean, sa ito na, kinang clean go, sa ito na, ano, sa itawag, ana. Tama ba ko?
0: Kligo?
1: Kligo, sa na, Kligo, Kligo, basta ana. Pero bisag wala pang anak kung ikaw nga tao limpiwado ka kay Pep Jess. Dili.
0: Ah, kung yung tuguro sa anak, yung tuguro.
1: Damak-damak, John. Tawag ko ng picture ipakita ni MJ kung nindot ba na. Ano sa, dili na tarong ko eh. Because nga na ay manughimos diha, sige, manglabay na lang tamang labay. Diba?
0: No.
1: Oh, pareho diri sa San Carlos na may manghakot og basura. Na may nanimal nilhigay diha alas dos pas buntag. Wala ba nag-iingon nga na ay manilhigay dira? Sige na lang tapang labay sa basura, di ba?
2: Okay, magsalig na lang na ay manilhig.
1: Responsibilidad nga po na ito isulog sako diha ibutang des kilid parkwaon sa basura, banog basura. The same rana dito sa anang si Paway. So kung kinsa man to nga taga San Carlos nga nagbuhat ani, ayon ninyo buhata da sundong, ha? Day, sir, manang. Ano nung gusto ba nga dapat mo mag-serve as a model kay karong dili ta sundon sa ubang pong mga magsuroy diri kay 5 Pam.
2: Correct.
1: Na kay katong poster ba sa vlogger to siya kay Pep Jess. Wala ano. Nakanap na to, nagkuha na to, nag-spread out na to kay Pep Jess.
0: Yani.
1: So lahi law ay nakailan taon sa mga kuang ubang lugar. Uy, unsa man ni si Paway hugaw di ini? Di ba? So kita ra mismo ning buhat og dungis sa sariling atin tagalig yan ha.
2: Tagalig yun.
1: So unsa ingon ni Kapitan Kipeb Jess?
0: Mara to, samtang wala pa sila ga kuan kay kita ba ipalagbukon usa o pa

0: Pangitaan ng ID. O nga,
1: okay.
0: Dayon. Tuhon. Basig Manila sila kagi February sa kanang lugar kung dira. Pagligo diya sa Dapdap Wharf.
1: May mga restriction na?
0: May?
1: May mga restrictions na?
0: Dili. Wala. Ano sa restriction?
1: Mauna ba? Kinang, inang mga, may mga ingo na nga dapat mauni buhato na to, ang basura na to, tipuno na to, mga anak.
0: Oo.
1: So, mas nindot ni siya. Nga pagsulod pala doon, i-remind na sila. Oo, ang galing. Usahay good, bisag din natin i-remind kung gusto na to nga dilita ang mag-anak. Sa'yo na naman kayong trabaho, aw, eh. Diba?
2: Gaan na kayo?
1: Gaan na kayo, kipay pa. Pasano na na to. At least na-address da yun. Na-address da yun, kining problema. Actually, gamay raman ni siya. Pero mas okay nga mas timprano si kapitan mismo maojoy mangulo dito ana.
0: Oh, siya man gyud gapo.
1: Pa, singli na lang nag-gist dira ka.
0: Kay nag-session na sila gapo.
1: Ah, mao ni abdik kayo no. Mao ni nindot. Nakitingog niya? Lara?
0: Ana.
1: Ah, sige, paki-play ko no si K5MJ.
0: Sa dap-dap work bitaw kap katubang gibinlan og mga basura. Isip ko na to ninyo, na ilhan to ninyo ang katong mga nagbilin ato?
3: Teenager mo ito, madam. The rains ma, taga, wala may kabalog asa to, taga dapit sa siyudad kay...
0: Pero taga San Carlos, ra?
3: Taga San Carlos, taga... May lang maligo diya, mabuntag, madam, maunto. San Carlos naman, taga, kung anak ko ng taga Spaway, nga, kung may taga San Carlos, ayaw mo ka. Sagol diya. Pero ako lang ipan pa, nga nung i-post ko sa vlogger, nga naa may manog i-post. I-post manog na yun na mo, pero napicture na lang.
0: Sa gap ato, pila ka oras?
3: Wala, ganito. Kuha na ito, pagpawa nila, na kuha na ito na yun, na picture nila. Kaya gibiling naman ko na, huwag ipang ipusa ba. Kung naman mo, naman mo i-post ko na yun kahapon, wala na yung maligo. Napicture na lang ito nila. Kay na-concern ko guro sila ang anong gibiyahan na ba? Panan, ang atuan na, usbuno lang yung patakaral, akong ikuanan ron, kung kuan sila, bilis sila ka-ID, panan na sila ka-ID ba, para mailahan na mo, kasang barangaya, asang kuan, ilagbok lang na mo.
1: Ayun!
3: Once nga na yung maligo, di ay, muha na na ako, iyo, nga, kuan na to, ka-ID, mo, kuan diya, kay wala, mamanta ka pa, nuko, kuan diya,
0: sa Dapdap okay Wharf bitaw.
1: Salamat kay Kapitan Simplicio Palangka, Kabalyero. Si Simplicio Palangka tagiya mo na sa Breed Coast Bakulod oi,
2: sa Port.
1: Dili, give up just nindot na no. Pero dapat natay barangay ordinance. Pangutan ako no kap kung pwede ba makabuhat og barangay ordinance si Dapdap nga makahatag tag penalty sa madakpan.
2: Kana.
1: Penalty.
0: Di, nanay penalty dan kakipay sa local.
1: Sa local.
0: Bali sa city ordinance nato sa kining waste management kakipay bay.
1: Oh, kana.
0: Ang kining improper segregation, littering.
1: Aha.
0: Kuwari siya 200, 500 to 1,000
1: pesos.
0: First offense, second offense, and third offense.
1: Oh, kana. Maunay nindot ya. Maunay i-implement nato dira kap. Ay pasabto na to ni sila nga mamayad yun ni sila. Oh, galing kay grabe po no. Paging ani diri bayranay da yon, walay mga community service nga buragi ana for the meantime, for the first offense, second offense ana, bayranay da yon.
0: Nama say bayad yon. Oh. 200 ang first offense.
1: Mas gamaya po doy no. Ga 200 ra.
0: Okay, first offense pa mo.
1: First offense pa.
0: Pag second na, 500. 500. Pag third, 1,000.
1: 1,000 na. Okay naman po. Galing kayo kinigong maghatag-tagkuan, mga ing-ani nga mga offenses, di man dahil makapagusto ang usa ka magbabalaod kay Pebjes. Like example, ako bino, barangay, or sa city ko, or sa congressman, mingon ko nga, penaltyan ako nag sa kamilyon. Dili dahil pwede kay Pebjes. Natay sundon di ay po din nga balaod po nga ing ana. Grabe ang gobyerno, stricto.
0: Nabutan lang nga i-public hearing?
1: Na, stricto kayo sila pero di sila ka-stricto mamantay ng ngawat diha. Sige na. Thank you, KPF Jess, no? At least, na kumos na tong balita ba na, na pusa na tong balita.
2: Na pusa diyan.
1: Oo, so sa kinsa man tong naglabay ani? Mm. Mas nindot nga mag-public apology sila no. 'Di ba?
0: O niya. Ay, minor man gud.
1: Oh, minor sila, ang mga minor jud. Mm. Oh.
0: Oh, niya, kanda protected sa blood na to.
1: Ay, ayaw na si pangilinan lo. Salamat kay Pao Jess, good morning.
0: Sige, Kifebray, marato mga taga-report. Alam sa programa for Los Pueblos, K5 News, Abel Babicho, para sa kampiyon ni Balita, Servicio Publiko, Karingawa sa Negros. K5 News, FX.
1: According to K5 PAM, ni Sir Boy Nofable, ordinance nga naimulta ang kinahanglan ana Sir Onya with CCTV monitor para sa outright multahan dayon. Asa na to? Una, multahan dayon magpataka og labay para ma-aware ang maligo diha sa Sipaway kay mura government owned man ng dapdap rough dira dapita. Maudyo man na dapat ano? Ingon ni Imlo Puff diri, dapat jud lagi nga i-apply jud ang GMRC. Ayaw pod mog pag-abusar kay daghan madamay sa inyong gipakita nga paghugaw-hugaw sa Sipaway. Na. Mo-reflect ra ba na sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon og damak nga pagkatawo damakon jud na.
2: Mm. Oh. Mao na to reflection na to.
1: Reflection na to. Good morning to Sir Sir Brian Mampam. Greet ko happy birthday to Sir Elmar Paragsa Mansueto. Oy. Happy birthday, dear sir. Happy birthday. Ana lang kay blat, wala may imbitasyon, okay na to, no? Okay na. Pero kung nai-imbitar,
2: kumanon jay music.
1: Kumanon ang music ni Yoyoy. Okay, okay, okay. Pero happy birthday ni mo diha, sir, ano? Oy, K5 Pam, ha?
2: Oh.
1: kitong kuan ba?
2: Nsaman.
1: Katong mga nangita og kwarta diha.
2: Mm, dakang kay nangita og kwarta.
1: Asialink Finance Corporation.
2: Agoy, mao na solusyon.
1: Mao na solusyon. May UR3R ka sa sakyanan?
2: Kana.
1: May titulo ka sa yuta og balay diha?
2: Mm.
1: Iprenda dito sa Asialink Finance Corporation.
2: Oo, sa paghihulat.
1: Karon ang train ang uso sa tawron sakyanan.
2: Sakyanan jud.
1: Mopalit og sakyanan kay murag barato ang sakyanan karon kay 5 pa.
2: Hey, gyud, samo tag makapalit ng silingan?
1: Na, na mopalit pug ka.
2: Palit dayon pud.
1: Na. Wala kay pang
2: cash.
1: Cash, pwede ka makapa-finance sa Asialink Finance Corporation. Maopo na sa mga balay diha. Kina mga bag-uhay, bag-ong kasal or mopakasal pa lang.
2: Mm.
1: Soon to be mag-tie the knot na kay 5 pa.
2: Mm.
1: Pwede na mo makapa-finance diha sa Asialink Finance Corporation. Para may balay na mo dahil pag humano kasal na may sudlan na.
2: Kana.
1: Oo, lain po na imong gisudlan na diha. May sudlanan po mula.
2: Daghan nagsudlan na.
1: Oh, mao na diha. So, pa-finance na mo dito, mga ka-K5, sa Asialink Finance Corporation, ang pinakanindot, K5 Pam, ha?
2: Oh.
1: Sa San Carlos, na sila diha nahimutang sa kuan?
2: Center Mall.
1: Center Mall.
2: Kita ka kay sila diha.
1: Ang imong mga kababayan dito sa Valihermoso,
2: mm,
1: dool na lang mo dito kay naay butangan dito sa opisina sa Gihulngan.
2: Gihulngan?
1: Oo. Oh, dool mas, na lang sa Valihermoso, di ba?
2: Mas dool na San Carlos.
1: Ah, dool na San Carlos. Sorry. Na. I'm not familiar. Sorry, sorry. Butangan ng opisina dito sa Gihulngan. Taga-Gihulngan, diha?
2: Ah, taga-Gihulngan.
1: Kamon ay adtuon dira sa Asialink Finance Corporation aron makautang mo. Na.
2: Uso na bera ng utang ay para asa makagamit.
1: Pa yes, asa pa jud sila mo butang opisina kay Fame Pam?
2: Asa pa jud?
1: Sa syudad sa Canlaon.
2: Ayay. So ang taga Canlaon dili na maayawan o gari diri.
1: Dili na dito na sila.
2: Giduol na gid mismo.
1: Giduol.
2: Grabe.
1: Taga La Carlota ka, taga Isabela ka.
2: Nana po dito.
1: Oh, Moises Padilla. Pa Canlaon na mo duol na kay ka. Duol kay. Ayos!
2: Ayos!
1: Pangitaan ninyo si Sir Celso Cabatuan Jr., mga ka-K5. Sige, diretsa ta sa dagkong balita sa National K5 PAM. Unahon na lang gurun nato ning kuan, ang impeachment kahapon, murag all about the financial records ni Vice President and her husband K5 PAM, nga gi-grant na to sa Senado. Mm-hmm. Ha? So, hulato na to ni kay Ablihan man daw kuno na. Wala, di ba naman kung gaapas, kailangan man ng kwarta diha.
2: Kailangan na. Kwarta ilaban.
1: Diri ko na nindutan kay 5 Pam. Nga gahapon, si Senador Erwin Tulfo. I don't know kung suko na jud ba siya or burag di na siya di na siya nanindutan sa impeachment trial because gahapon ning pahungaw siya kay Five Pam sa iyang magibati makita nimo burag lagot siya. Kaya nang kuha ng iyong mga unto, ang nabarang nanggangot niya.
2: Nanggagot na siya. Pwede rin ito baka pumunta.
1: Pungot siya. Ang concern ni Senador Tulfo Moni, paminaw mo Senador Alan Peter Cayetano ha? Senador Pia Cayetano, Senador Robin Padilla, sila ra.
2: Mm.
1: Kaya maura man ni ang tulo, o kinsa pa na, si Senador Ping Lacson, Senador kinsa pa o sa Pangilinan, gibadlong sila ni Senador Erwin Tulfo.
2: Mm.
1: Sa the way sa mga hitabo karon sa impeachment trial, kay like for example sila ni Senador Robin Padilla, if naay mo gawas gani nga mga reports, like for example nga kunuhay wala siya makahatag og affidavit or affidavit whatsoever sa kaso against iyaha, dito siya ning pahungaw ning speech siya dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga kinabang burag na depensahan niya ang ihang kaugalingon.
2: Pero di man to dapat dito.
1: Yes, the same po sila ni Senador Alan Peter Cayetano. Kung mahinumduman na to mga niaging simana, may regarding aning SEA Games, nga iimbestigahan ni Attorney Melvin Matibag sa NBI.
2: Mm-mm.
1: Nagpahungaw po siya dito sa impeachment trial. Which is, according to attorney or senador Erwin Tulfo da Bendalo, siya dapat ina mga manifestation or mga speeches ninyo in connection to your own problem, in connection sa inyong mga problema personal, dapat wala na ninyo ginabuhat diri sa impeachment trial.
2: Sakto ba siya?
1: Correct. But because according to Senador Erwin Tulfo, impeachment trial is impeachment trial para ni Vice President Sara Duterte.
2: Correct. Kaya para di po mausik ang mga panahon, mga oras.
1: To give the time sa mga defense panel o sa prosecution nga makaplastar sa ilang mga hinanaing dira or mga evidences.
2: Yes, ilang mga depensa.
1: According to allegations against Vice President Sara Duterte og unsaon pagdepensa sa mga abogado ni Sara Duterte.
2: Correct. Ano ang dapat?
1: Na may punto si Tulfo. Ingon niya nga, kinang inyong mga problema personal, mga kaso-kaso, ayaw niyong dadaan din hi. We have our own session. Pareho ng Webes and Biyernes, kung mag-session sila, dito na ninyo ipahungaw tanan, ayaw diri sa impeachment trial because you are wasting our time to discuss about the impeachment trial according to Erwin Tulfo.
2: Masa po ito ganugay ang dagan sa impeachment?
1: Maujud na ang pinaka-point niya kay Five Pam. Na. Kaya katong si Senador Robin Padilla, si Senador Alan Peter Cayetano, mga personal na nila.
2: Lahi naman po nila.
1: Lahi na si si Senador Pia Cayetano, katong niangi semana, Senador Ping Lacson. Dugay naman to nila mga senador, uban na po nila basta kasabot, ani no? Oh. Ipadungog na to, ang short clip lang K5 Moon Jae, try na to, be, si Senador Erwin Tulfo.
4: For us to defend ourselves, bring it somewhere else, bring it to the press, cannot. Bring it to the social media, but not here. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng bisipresidente, sa mga akusasyon laban sa bisipresidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga imbestigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court for the vice president and vice president only. This should
1: okay.
4: be
1: okay. Ana lang kay MJ, okay na to siya.
2: Hastang lagota.
1: Lagot siya kayo, oy. Siyempre nakita niya nga, buragibuhat naman ni nilang sarsuela din, he?
2: Duga, mga pila na kaminutos niya, wala pa'y nabuhat.
1: Oh, pariyo atong Ruben Padilla, sige, explicar aning, ingon niya nga kita diri, mga senador, anina, ni aging si Mana pa na, ibalik-balik. Kasabot, nabitaw na sila nga, kamo nga senador, judge mo. Nagsuksok mo anang toga ninyo, di ba? Uusap na po. Nalibog ng ubang, may kining si Tulfo, oh, bro, isugon ba? Ang ubang, diyan na po, oh, tamang hilom-hilom lang.
2: Walang sinang tingog.
1: Ah, so, daghan po ang ning puna ni Erwin Tulfo. Siya, kining si Bendalo, oh, nagpabida-bida na po. No! That's the right term o the mga reason ngayong ipagawas nila nga tinuod na.
2: Tinuod mong po.
1: Oh, this is not the venue of your problem about akusasyon against yung adiri ka mo pahungaw sa imuhang mga problema unsa ang pagtubag ang mga kaso, etc., etc. May tama ka, Erwin Tulfo.
2: Sakto po kayo siya.
1: Like na kita talaga.
2: Ayay. Type mo na.
1: Ine, may mga points po ni sa isa, di po ko ganahan.
2: Oo. Depende sa iyang mga kwan.
1: Pero karon naigo sila, oh. Walay nakatubag.
2: Walay nakatingog.
1: Wala, oy. Hulto na ito na ito. Basig karong adlawa, unsa na po, depende sa ani nila.
2: Unsa mga po ilang itubag, sakto mabot siya.
1: Tamang-tama, jud talaga.
2: Ay.
1: Borag pariho kang Irving Auto Repair Shop.
2: Agoy.
1: Oh, nga kung imong sakyanan kay 5 Bam na lumping na.
2: Guba na.
1: Oh, tayao na kaayo ang salog.
2: Bati na kay Ignawong.
1: Bati na kay Ignawong sama sa inyong iro diha.
2: Agoy. Ipidli. Naapil pang iro.
1: Daghan na kayo mga bagis-bagis.
2: Oo.
1: Adili mo ng bagis dagat, no? Lahay mo na.
2: Garas.
1: Garas, diha. Kinang ang pinta, burag daan na kayo.
2: Puhaw na, napuhaw.
1: Puhaw.
2: Bukod sa kainit, oo.
1: Uh-huh. Dala lang sa Irving Auto Repair Shop. Kay i-wash over na niya. Tanan, wala o na niya. Pagsulod sa imong sakyanan.
2: Bati.
1: Bati kay Ignawong. Paggawas na, guwapo na kay guwapa na kay Kifay Pam.
2: Bura siya ka nang nibalik o pagkabago.
1: Yes. Yang balikon sa bag-o kay Five Pam.
2: Maayo kay si Tatay Irving.
1: Iyan ang tiltigon ta ng mga taya diha mga gabok. Pangwaon na niya islan niya kay Five Pam. Na.
2: Lindo.
1: Barato pa jud.
2: Madala na magsabot-sabot.
1: Sabot-sabot tayo mo sa iyang gamay nga opisina niya dahil mga may lamisang gamay. Irving Auto Repair Shop mga kaki-five. Naa sila sa Margarita ra. Oh, sa Ecotourism Highway Barangay 2. Pakitaa si Tatay Irving diha kay ha. Sigurado jud tagdon jud mo dihag tarong unya. Grabihan adra kay ang gapa pinta da si Haki Five Pam. Mga dagkong ranggo pun sa mga lugar.
2: Mga mayor.
1: Mga mayor.
2: Agay toy ubagan sa mayor.
1: Sa Laligan dai no?
2: Sa Laligan kay yes. Oga dili sa Laligan dili basta-basta na mga mayor magpaayo dira oi.
1: Correct. Talagsaon kay so sa Irving na mo ha. Kina mga gupi ninyong nawong sa sakyanan.
2: Ipaayo na dito. Sakyanan din.
1: Sakyanan dili nang imanawong staho kay lisod-lisod na no? Basta kung sa payhulma, anak.
2: Maorigid na.
1: Maorigid na. Oy, mga pita, oy. Masa na kikapin
2: mo
1: diyan? Ha? DTX Coffee Mix, of course.
2: Loyal no? Jugas DTX, no? Pareta do, ha?
1: Mama na goy, nindot sa lawas na to kay mga pika na, na boost pa ay buhang immune system, kifay pam.
2: Mauna nindot ka, sa lawas.
1: Naghatag siya magdugang enerhiya sa imuhang gitawag nato nga kinang immune system ang dili ka basta-basta sudlan sa mga pamalatian.
2: Kay lawas may puhunan ato yung ampingan.
1: Yes, DTX coffee mixer, no? Available ni sa mga butika, klinika, diri sa may amo diri sa Barrick Building, oh. Naalas la dira sa may Barangay 3, San Carlos City mga ka K5 sa Gustilo Street na duol sa Avon. Naadiha. Aha. According to Imlopaf, tanda di ay kaayo, sir. Kaayo ninyo, Sir Bray, og Ma'am Pam, sa inyong pagbasa sa akong comment. Ah, sige. Basta nag-comment, basahon yun na namo, basta makita na mo. Oy, shout out di ay ko kay Bray, happy birthday di ay kay Bugro, Espanya, pod di ay, sir, kaso wala imbitahon. Oh, putol ang tukar. Tama na, imo, no?
2: Okay.
1: Siya may naingon nga wala man siya giinbitar. Putlon ako, no? Ang sunata.
2: Pero og imbitado?
1: Outdon yun na. Hot doon ang usap.
2: Bakantahon, Yus Yoyoy.
1: Bakantahon.
5: Happy birthday to you.
2: Bayo, ganyan mo sila.
1: Mamahal itong pulis. Itong pulis.
2: Pariyag tingog.
1: Dili to si Yoyoy.
2: Basi, no? Kadugo to sila.
1: Magmamagtingog ng Yoyoy, no?
2: Ito, no? Mga yun ay kagtingog ba?
1: Oo. Oh, ingon, ingon.
5: Kinikon siya.
2: Bayo dyan eh.
1: Pero nindot kayo na sila. Anyway, sige. Laura Bonnie, good morning. Usab. Okay, birthday, ligi. Sir Boy no Fable. Ugma na po ng uban, kifeb pam? Oo.
2: Ugma na part.
1: Kaya kung hot doon na ito, basig mo na ito, ibalita, ugma.
2: Klaro na lang. Nagijuton po.
1: Daga salamat mga K5, K5 Bam.
2: Yes, daga salamat. Mag-igala sa kanulig pagsunod sa mga programa.
1: May invite o sa sila sa imong program
2: karun. Ay, paminaw mo karong hapon na. Alauna sa hapon, hantod, alas 3. Dito na punta magpagilog.
1: Dito, correct.
2: Sa ito ang tingog. Unta, dili na ko umuhon na. Para makapagusto to sa itong lamion nga tingog. Yay! Yeah.
1: Sample. Maying hapon.
2: Maying hapon, mga higala eh. Ay. di ba? Dili mo tindog yung tohon.
1: Usap.
2: May hapon mga higala.
5: May hapon, pod.
2: Panira ka sa akong programa.
1: Sige, salamat kay Pam.
2: Lagi salamat. Ay, sa mo ubo sa ko gamay.
1: Ubo. Segment.
2: Lagi salamat mga higala sa kanunang pagsunod sa itong programa. Lagi po salamat sa among boss ang Isidok Ramil Oy. Ako na lang ang Queen of Bulbidia ng Dakbayan San Carlos. Kaki Five, Pamela Perater.
1: Lord, salamat kay sa time, wisdom, knowledge, and uban pa. No? Sa gihatag ni mo namo diri. Salamat sa pag-ubay all the time. And salamat po sa muang boss, sa CEO Doc Ramil Itang Oy. Ako na lang, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Morden. Ugma na po ta. God bless the Philippines. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
6: K5 News FM.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio, jud, kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa, jud, sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
9: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
10: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
9: Wala.
10: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
9: Dagan kayo, uy.
10: Gipanindot niya ang imong metabolism.
9: Correct.
10: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
9: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
10: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
7: D3 Bio.
11: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
10: Hmm, grabe sa. Ang kiton sa MCT ni D. Tribayo, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya magditribayo ka. Direkta judayo na sa imong utok.
12: Ditribayo.
9: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
10: Mm. Dire jud na ako nakita sa JP nga mo inom na jud kog ditribayo. Mm. Gun ga inom ra ka og plain ditri, magditribayo na lang jud ko sir JP.
9: Husto, mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary ditri. Mm. Pareha nimo.
12: Ditribayo.
9: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mm. Mao nang ditribayo.
10: Nay pangutana sir JP. Oh. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na.
9: Mm.
10: Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no?
9: Mm.
10: Ang tsuri sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
9: Oh, mo di ay na. Mm.
12: Ditribayo.
9: Ang brain.
10: Mm. Oh. Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose.
9: Mm.
10: Og ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang ditribayo? Ang keton sa ditribayo sa may Alzheimer's disease?
9: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
10: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni ditribayo. Question. Nakasaplin vitamin D3?
9: Wala.
10: Naarajod na sa ditribayo. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
12: Ditribayo.
10: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang ditribayo batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili adyod ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa ditribayo.
9: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon ayaw gabusuhon.
12: Ditribayo. Ditribayo.
13: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og Ditribayo. After 2 months sa pagtengi, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang Ditribayo.
12: Ditribayo. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa Ditribayo, normal na dyan na akong regla.
12: Ditribayo. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hining ha, uy.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
8: tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mapali sa mga butika.
10: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
10: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
11: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
10: Amo ba?
11: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
10: Gusto.
11: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
10: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
11: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po saktong breathing technique.
10: Oo.
11: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
10: Maulagi.
11: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
6: DTX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
10: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
11: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
10: Palakit lawas,
11: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
10: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Dok, sigurado jud nga kampiyon og sufisyente ang mga kinanglanon giinom nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
11: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
10: Correct.
11: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
10: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
11: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
10: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
11: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
6: DTX 500.
1: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
2: kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
9: may alivyo na.
13: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
10: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
11: Sa pagatino Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
10: Pusto.
11: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
10: Kana.
11: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
10: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
11: bad
10: sa
11: cholesterol.
10: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
11: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
10: Gusto.
11: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
6: DTX 500.
14: Kundi si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
11: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
10: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaon ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
11: Ang nakanindot Sir JP kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
10: Kampiyon.
11: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
10: Wala kay reserve.
11: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
10: Oh.
11: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
10: Oh, kapat sa daha.
11: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
10: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
11: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
10: Gusto.
2: DTX 500.
12: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Isigani, taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul ka beses matagadlaw. Wala nag-yud ang perming pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
10: Gusto.
11: Isip o sa kapinoy. Lahira jud kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
11: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
11: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga nung kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
11: Check lisa ta.
10: Oh, sige. Giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
11: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial. Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
10: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
11: Uy.
10: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc.
11: Mm.
10: Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
11: Mm-hmm.
10: Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
11: Correct.
10: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
11: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
17: D3 bio.
18: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
17: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 bio.
11: Nakuha ni mang punto, Sir GP.
10: Yes, Doc, about active immunity.
11: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
10: Kinsa, Doc?
11: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
10: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
11: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio komparar lang sa plain nga D3.
10: Mm-hmm.
11: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
10: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
11: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
10: so,
11: D3.
10: So, kining
11: MCT, MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
10: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 bio.
11: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
10: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
11: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto.
10: Just
11: ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
17: D3 bio!
20: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
17: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsi.
22: Ubon og sip-unon nako.
21: Tatik og Mighty C.
22: 2 capsules 3 times a day.
21: After sa sige na kong tumara sa Mighty C,
22: abog og taligsi.
21: Ako nang masuklan.
22: Epektibo kaayo.
21: Ang Mighty C.
17: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
23: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung asaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Mapalit sa mga butika.
10: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Dr. Ramil. Uy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
10: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
11: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
10: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 bayo ko, dili na mag D3 nga plane. Mm. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bayo, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
11: Mm.
10: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 bayo, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, o kung unsa pa man diya, ang yeast.
11: Mm-hmm.
10: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 bayo, Dok.
11: Ito na. Ang D3 bayo pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 bayo matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 bayo tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 bayo, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
10: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
11: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 bayo, duhang iyang paligunon.
10: Muni gwapo.
11: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
10: Wow.
11: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kaya dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
10: Na.
11: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
0: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
10: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things, tanan, dapat adunay moderation.
11: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 bayo, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bayo. Kaya kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
10: Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 bayo o wala sa plain D3.
11: Muna yung kalahian kung gainom ka og D3 bayo over plain D3.
10: Uh-huh.
11: Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 bayo, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bayo. Muna Sir GP, nga D3 bayo na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bayo. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
10: Correct, Doc.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
10: Kayang-kaya,
11: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
10: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
10: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.

0: gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugarded sugarcane extract nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon sir GP nga gakapi ka na ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag, tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
5: Hisgot na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
6: Sumala pa sa datos, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
5: Kadaghan di ay.
6: No? Ug may hinungdan, nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
5: Ay ay!
6: Kung palainom yun unta taog DTX 500 o may TC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
5: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
6: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan dyan tayo inom o DTX 500 o may TC. Tanawa ragod, wa dyan tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good kagakaon o utan. Kung niya, usahay rapon mo kaon o prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
5: Maulagi.
6: Mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karni, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og may TC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
5: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
6: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
2: DTX 500.
7: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
6: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og may TC, makurata na lang ka nga ni kalitro ni sakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya, gatanga naman ko. Mental block naman ko. No? Confused ka tungod sa kataas na dahil sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-ataki sa imo nga utok nga mo hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nga nung kalitra kag kaguol.
5: Yes.
6: Ang lain pa dyan, anak Sir GP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
5: Yes.
6: Kuyaw, basin maghikog ka.
5: Kana?
6: Mo nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang ga anxiety, paimna dayon og DTX 500 og may TC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
5: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag una-una nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon.
6: Kulangan ra jud nag positive thinking, Sir JP.
5: Bitaw.
6: Ayaw sige guna-una nga negatibo mga
5: gusto
6: butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir GP.
5: Maulagi.
6: Labi na kung way kwarta sa bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong nga mudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 og may TC.
5: Wala na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Simple Hinoroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying, mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayong akong blood sugar.
2: Ako gusto lang ng inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
1: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
0: Sa DTX 500.

0: TTX 500 Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang P3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulo ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul?

0: Sa panit, problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Extend the food supplement for men.
3: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men.
4: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
5: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
4: Hala, naa di ATM dito?
5: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
4: Daghan magtawo dito, good.
5: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
4: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
5: Sana all na ay i-parking.
6: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio.
2: Yung may D3. Mapalit
4: sa mga bulika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakam pion nga suplemento sa kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
6: inya,
5: active kung, cases.
6: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dr. Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
5: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisa pag ang imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naakay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
5: Gusto.
2: D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
6: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
6: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
6: Grabe sa, 6 kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
5: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB, katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
5: Mapatay jud. Mm. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga, uy!
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Nita Gantalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang Tier 3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics! Makabuling sa

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas or Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, alas 11:20.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Pero may ngod to mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalagad diri gapon sa tong tulumanon.
0: 11 Mbps.
1: Kanyang 11 Mbps, mga balita o public service. Adlaw karon nga Martes, Hulyo 21, 2025. Sa ngala naman sa Dibok Persa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ngayon man ang 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pagpanguna naman ni SM Brian Morden, 87.9 K5 News FM Gihulgan. Sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Ubang. Beno sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan, kini si ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.
1: Alright, maingod to mga ka K5, kumusta? Unauntang layo be? Kumusta diri sa may syudad sa Gihulgan? Sa tantan nga nagapamati mga ka K5, sa ato nga mga suki nga tagpalamati diri naman sa may Kalamba, diri sa may Malusay, no, sa tanan-tanan nga mga nagapamati karong tuha Bulado, maingod to mga ka K5, unsa tong kasikas dira? Unya the same time sa mga taga Basak, no, kumusta mga ka K5 sa tong mga suking nga tagpalamati? Pamati lang mo kanunay sa mga taga Gihulgan, because sooner or later maabot man dira nga to nga K5 Solid Supporters. Ang K5 Solid Supporters dili na ni siya ingon nga fans club lang. Dili lang ingon nga tungod kay naka-idol mo ni ka K5 Elmer may fans club na. No? Unya, di po pwede mga ka-K5 kay nagwapuhan mo sa mga tech, may fans club na. Ang KSS, livelihood ni mga ka-K5, this is a livelihood wherein ang mga leaders hatagan sa puhunan. Produkto, of course. Amo na karon mga ka K5 ang Canlaon, La Castellana, Moises Padilla, Isabela. Da kun makit-makitaan mo sila pirme mga ka K5, naka-smile. No, naka-smile kanunay. Oo, niya labi na sa mga taga Kabangkalan, La Carlota, Hinubaan ug Kawayan, makita mo man sila naka-smile. Tapos, kung magdugay ka na mga ka-K5 sa KSS, gawa sa lively, as a kaning gitawag na to, yes, livelihood, hatagan ka magpuhunan, may livelihood pa nga uban. Ha? Hindi na ko na elaborate, ha? Sa ma-appeal, sa ma-appeal, ha? Swerte. Oo. Sige, onya, mga ka-K5, maingod to sa tanan-tanan nga mga taga Mulubulo. Oy, sa mga taga Trinidad. No, sa mga kwan pa dito mer sa may Sandayaw. Oh, abot pa sa may Sandayaw. Oh. Money mong ginatuan sa una sa. O sige, ito nga si nga barangay sa unang ginasakaan ni mo mer. Ha? Ang ginasakaan ni mo ba? Mana, Sandayaw? O sa itong nakuan? Katong ginasakaan ni mo, kalsaon na ba? Hinakpan? Wala na kang saka ron. Wala na. Onya mga ka K5, maingod to dira sa tanan-tanan nga mga dira sa may proper, ah. Kadra nga to nga kwan po, nga to ang nga mabtikon nga tech si ka K5 Rico og si ka K5 Lindy Malabago. Thank you very much. Sige, sa lungsod sa Balhermoso, maingod to kanan-tanan mga ka K5, no, sa tanan-tanan nga nag sunod man sa itong tulumanon, pinagi naman sa K5 News FM San Carlos, dira sa may barangay Tabon, dira sa may Dun-i, no? Don Espirion Villegas, at the same time sa mga taga-Puan. Malang sa kumusta ka mo mga kakay-five? Onya sa mga taga-Pinukawan, Lahos, mga kakay-five. Diri naman sa may... sa may guba. No, mayong udto kanang tanan mga kakay-five. The same time, sa may barangay, Bagawines. Kumusta ka mo dira, mga kakay-five? And the same time, diri naman sa... siyudad sa San Carlos, of course, barangay Bulwangan. Dira sa may... Santo Niño, tira sa may Magbaboy, kumusta? Ha? Sitio Hunob, and the same time din naman sa may Sitio Lamisa, unya sa may Mabatong, bukirang bahin mga kakay-five. Sa mga taga-Talot, may ngudto mga kakay-five. Sige din naman sa syudad, sa San Carlos, may ngudto sa tarantaran ng mga kakay-five. Kumusta ka mo, ha? Sa mga taga-Merkado Publiko? At the same time, sa ito naman nga mga tigamitan gid, no? Sa itong produkto sa Klinika de Alternativo. Merkado Publiko, may ngudto ka ng taran mga kakay-five, ha? Sige, unya, ari naman ta mga kakay-five sa Canlaon. But before that, Lahos atas Quezon, barangay Kudkud. Iliranan, may ngudto, ha? Then, dali sa Canlaon, may ngudto man sa 12 ka barangay. Kumusta ka mo mga kakay-five? Labi na sa may barangay Panubigan, of course, diri sa itong area. At the same time, kang sa mga Credo family, kang bro, Reme Credo, itong Quezon's leader, damay ngod.

Dada si Ma'am Lucia Bergalino. Maingon to, mapalit nyo daw siya ha. Kang Ma'am Trising. O dada, mapalit man mga kaka-K5 ha. Sige, the same time, maingon to man dada sa may ginpanaan. Moises Padilla. Dada kang Bro Mador Flores, ang atong presidente dada ha. Si Ma'am Ami Jane, Pastor Mark, kang kagawad Cosme Campaner, kang Ma'am Flory, kang Ma'am Felisa de la Flores Mengudto, kag Kapitan Naldo Asuncion sa may Isabela, kang kagawad Jing, and the same time kang Taridane, ay lakip na ni Ma'am Gisette. Tatanan-tanan dira mga kaka-K5 ba? Sige, dari sa kanlaon, may ngudto sa kang Ma'am Roger Villando, ang itong presidente. O, kumusta mga kaka-K5 ha? Sa kang Vice Maribic de la Paz, kang Sec Giselle Pasinabaw. O niya, sa ito naman ng mga officers, Ma'am Vance Impic, dahil sa may proper pula. O, sa tanan-tanan mga kaka-K5 ha? Sige, alas 11:30. Jom speakers, thank you, may ngudto ha. Windax tanyo, mga pitadol, amping ta pirmi. Amping sila nato.

0: Pangluba sa Uyuan nga to siyang pagumangkon sa Manhuyot. Pagkadulag yung Elgro. 36 anyos nga lalaki na palgang patay sulod siyang kitabawaan nga bankhouse. Samtang kumilek og kapulisan sa Bayawan, nagtigom alang sa preparasyon sa barangay SK election 2026. Escalante PNP personnel nakigbayan sa bloodletting activity sa Escalante Primary Care Facility. Samtang PRO-NIR gipakusgal ang intelligence capabilities kontra krimen.
1: Alas
0: 11:31.

Isa sa nag-viral ron mga ka-K5 kining aggressive nga kinibitawng pakigbahin sa kusga kwan man sa tuwa nga tropa lakip na mga ka-K5 sa Chinese Coast Guard. Now as a media kabalota mga ka-K5 nga ito ang ginalantaw and that is paragid sa tonga nasod Pilipinas. But sa kumang paglantaw mga ka-K5, there's another side of the story. Nag-viral ni Ron eh. Kining kining naitabo mga ka-K5 nga pinuspusay. No, pinuspusay mga ka-K5. And besides, nagpagawas man mga ka-K5 sa gingon nga official statement. Ang National Security Council sa Pilipinas.

So kini is sa Philippine Army dayon niingon pa mga ka-K5 ang ato ang tropa or even ang mga kadagkuan sa ato ang defense striking an unarmed sailor in the head with baton. Nakita man mga ka-K5 layo ang video.

0: tagi na to nga gipinspusay. Pero ang nakaproblema kay may lain nga side of the story nga gipagawas ang embahada sa China sa Manila. So now, in my part mga ka-K5 bilang Pinoy, makaingon ko nga ang Ayungin Shoal is part of our exclusive economic zone. No? Nito ang mga taga-China, ang Chinese Coast Guard, so may altercation nga naitabo. No? So, ang naitabo mga ka-K5, of course, bisan pag-unsa, natural ang ato ang mga kadagkuan na binasa itong mga kasundalohan, protektahan eh. Protektahan ang among Ayungin Shoal. Bahala pag-unsa na mga ka-K5. And besides ang embahada sa China, naghatag sila og statement. Ang ilang statement mga ka-K5 nga sa diin nagapabilin gyapon mga ka-K5 nga wala nila gina-accept. Wala nila gina-accept mga ka-K5. Now, ang may tabo, gadre, makaluluoy lang. Now, they know what they're doing. That is part of their patriotism, mga ka-K5, sa mga kasundaluhan nga nagaprotekta sa ato ang kadagatan. Ang nakaproblema lang, kay mas mulala ang tensyon, mga ka-K5. Kung walay himoon ang Pilipinas, mabitan ni ingon ko sa una nga kung sige man ni ingon ani, ay mas maayo siguro nga atuan na lang kanabitang sa termino ana. I-disown na to tanan-tanan nga mga produkto. Mga produkto mga ka-K5 which is coming from that particular country, which is coming from China. Nga di nata magpa-quandrig mga Chinese. Diba? Problema, may mga kwan naman nga half Chinese, half Filipino. Ang uban po, pure Filipino na gani. Pero kanang muan hindi para lang magkwan ba, magnegosyo, ayun na. Pero kung sigihon niya po na ninyo, alahin na po na istorya ha. Parang mabalik to sa una, katong nakakita mo ko sa salida mga ka-K5 ni katong masa kitong salida, Carl? Nga niingon siya nga unsay pa, unsay kwan na, patriotismo ba o negosyo? Muna yung nakalisod na to. Mutiklop din ta, basta negosyo gani. O niya, mingon na ba dahil nga Pilipinas, taas ko na og kwan pag-uswag sa ekonomiya. O na nakabat siya gra, katuro po mga dato. Kanit-kanit taong mga Pinoy, mga ka-K5, nga gagmay taong mga negosyante. Sus! Sige rata, maratag ka ng, kung saan na, magsunod-sunod mga ka-K5, unsay kwan, taas presyo. O ne, watay itong kagulingon. Mani-mani, manggod. Alas 11:38 na mga ka-K5. Ato nang balikan karon dagadugay. Alas 11:38 na sa tuang programa. Unya, i-check sa nato ang mga reports sa mga kaubanan. Standby. Ay kalimot ang tulman ng gipalan sa mga tingawa sa DTX 500 ang superior antioxidant. Ay kalimot ang DTX 500 para nis may mga diabetes, high blood o guban pa. Kung ikaw may diabetes, sigurado problema dong heart. Kung di man magproblema ang heart, dito na sa liver. Kung di man ang liver mga ka-K5, dito na sa kidney. Kung di pa yun ang kidney, mga kaka-K5, buta ka. Yan naman, di yun lang masala eh. Hindi man mabuta ka, putol. So dapat mga kaka-K5, DTX500, may sugar, sugarcane extract, may dahon spalia, nga makatabang yun mga kaka-K5 para ma-normalize ang blood sugar level, o balimpiyohan na itong mga selula. Likay sa mga bukol-bukol, likay sa mga tumor, para di na ka magproblema mga kaka-K5. Sus, disod ba kayo magkabukol ka? Bukol ba? Tumor ba? Okay lang kung dili siya cancerous, pero kung cancerous, di problema eh. Merlin Antolo, maingod to, thank you. Maingod to sir, pa-shoutout sa kong bana, Simon Colby, o sa kong mga anak. Si Kaina Shanaya from May and Colby, Dias Bulwangan, salamat, God bless, thank you. Angkan Vlog, thank you very much. Alas 11:40 mga kaka-K5, standby, okay na? Nasa linya kay lagi kining report mga kaka-K5 nga ang hinungdan is wa pahulmag cellphone. Cellphone kinabuhi, grabe no? Nasa linya kaka-K5, Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer,
2: Kaka-K5 Steve, no, may gawa sa investigasyon sa kapulisan sa Manhuyod nga ang pagluba sa 11 anyos na batang lalaki o 16 anyos nga igsuon usab niini na mismo nga suspect ang 28 anyos gayuan si alias Jubert apadubad sa itabo naghikog patay usab kini. According pa no ni Police Major JP Dagami, ang acting chief of police sa KPC sa Manhuyod, na trigger ang uyuan di ay kagibay si Gingong wala kini pahulma og cellphone ining mga biktima. Kay ang cellphone kay Five Sim no gamiton unta og contact ngadto sa asawa, sa asawa idig suspect nga adunay panagbangi usab sa matag usa kay lagi Gingong gusto di ay makigbulag sa asawa ngadto ining bana nga uyuan sa mga biktima kay Five Sim. Kaya atong nasayaran usab no nga diin ang kining asawa kay Kimberly Steve is nibiya ni or kumbaga giyaan ning kining suspect kay ni adto og Dumaguete kay aron usab mo trabaho, pero nagsustento lang gihapon ni sa ilahag kining duha ka mga anak kay Kimberly Steve, pero mao lagi ni gusto makigbulag sa asawa. That's why nga wala makadawat ang kining suspect, kanunay na ning mag-inom o niya dili mukaon. So medyo dunay epekto usab kay Kevin Singh. Kaya according pa sa investigasyon sa tuwang kapulisan nga nabantayan usab sa mga pamilya ni ini nga medyo lahi na ang lihok ni ini kay Kevin Singh, kay kuna ba kining maghallucinate na kining suspect. So aning gayuna, gusto unta manghulam ining suspect og cellphone aning mga bata kay lagi maaro makontak ni ayang asawa o ni according pa is wala magpahulam no kining mga biktima. Sumoto nakahigayon kini og dunggab ka K5 team ining mga biktima. Pero sa ilang investigasyon sa tong kapulisan, kay based naman po sa statement sa pagidabi usab sa kining mga igsuon ining 13 anyo sa Kiva Spain nga ining mga biktima is nakadagan pa din eh. Wala gid ning yung diha nga nahagba gid sa ilang sa diha sa gilubaan nga gid nakadagan pa ni, pero pila lang ka metros ang nga gilayon nga natumba kining mga biktima sa Kiva Spain. So ubani ana ang kining suspect is murag wala ray natabo ba mibiya lang, tapos ni adto sa ilang panimalay ng trangka or ng lock ania, mao lang ni ag naabtan sa tong mga otoridad nga wala na ikinabuhi kining suspect kay Palestine.
0: Oo,
2: gumikan nagtipog. Oo,
0: sige, ang kani statement kaning kwan interview ni police kada ning ang acting chief in chief of police.
2: Na-statement na kagibig sa'yo ni Acting Chief of Police sa kanilang huyo na si Police Major GP Dagami Kipistin.
0: Sige, are.
3: Patik Magud, sir. Not in good terms sa iya ang asawa. So, actually, ang kanilang asawa, sir, gusto na makigulag sa iya, ha? So, right now, sir, kining asawa niya nagkuha ng god na apply og ganang kuha sa the housemaid diri sa Dumaguete.
4: Mm.
3: Niya wala po siya nagkuha siya, nagpabalo ani hampana.
4: Mm.
3: Niya kanin silang mag-asawa, sir, naan sila yung duha ka anak, nag-my food.
4: Okay.
3: Oo. Mm. Niya, kuhaan po, sir, kini manggong suspect, sir, sugod atong July 12, sir, birthday sa iyang papa, nagsigi nag-inom, sir.
4: Mm-hmm.
3: Kaya mo lagi dala na sa kanang kuhaan, sir, ba? Biligid siya ka-accept sa iyang side nga, murabiyaan na siya sa iyang asawa.
4: Mm-hmm.
3: Sige na siya kanang kuhaan, sige na siya inom, mulay kaon. So, naabot sa punto, git, sir, nga nakakita na siya o mga drone daw nga sige sunod-sunod sa iya ha.
4: Mm-hmm.
3: Nga makita po siya daw sa iya ha, pumpa sa katong silingan nila na mura daw siya based sa silingan, mura maglantaw sa suspect daw, gigukod siya.
4: Mm-hmm.
3: Naigagukod siya ha. So, purely mura nag-hallucinate hallucinate na sige siya.
4: Mm-hmm.
3: Siya pagkitabuan na trigger lang po ning kuhan siya kini suspect kay kinimanggong mga bata, sir, mga biktima, gusto unta siya mangulam sa cellphone nila.
4: Mm.
3: O niya, gusto kay gusto mangod niya nga makontak itong iya asawa unta, sir, ba? O niya, wala man na kuhan, sir, wala man na pahulam sa mga bata. So, niya, murag nakuha na bitaw, sir, na domino na bitaw, domino effect, sir, ba? Burido na yung utok, walay kaon, sige, inom.
4: Di ko tayo subog siya doon para una siya?
3: Kuhan, sir, tanang atong tayo magod, sir, accordingly, nakinom po to sila.
4: Mm.
2: Grabe. Murag statement kay Five Steam sa.
0: Unsa to nakakita siya murag kanang may ano to? May drone?
2: Oh, or imagine to na ba may nagsunsunod daw nga drone.
0: Mm. Wala man sa ingon nga kuan kanang natulog niya gayoyaw.
2: Oh, wala man po ingon kanang hindi na bantayan ng team no.
0: Gado.
2: Murag lahi na wala.
0: Pero kamalo ka, imagine mo, wala kay so July 12. Oh, huwag kayo tulog, huwag kaon, sige inom. O niya, siguro, basig naggamit po to.
2: Bitaw.
0: Oh.
2: Ay, pero dito, kag I've seen, no, sa according po sa tuwang information nga nakuha sa mga counterpart po dito, mamuhin niya ito sa area, ang kasagaran din nga imnon dito dahil kag I've seen is tuba. Oh, tuba. O niya, why signal dito nga area? Kinalang mong mudulog para usab nga makakontak kung ano yung kontak ko, importante.
0: Hindi ka to expire ang tungog. Pero, anyway, guna na, kuan jud, pero kita ka dadlaw na nga kuan, tapos why tulog, no? O niya, muna, problemado. So, nalain na gid ang kuan. Di sud mang gunag, wakay tulog, why kaon ka kifib, Elmer? Oo, mausab yun ang kwan kay because number one, wala new trends maabot sa imuhang utok. Dayon, sige kag inom, sumito siya, ang katulang alcohol maabot sa imong utok.
2: Hmm.
0: Muna nga, maglain dyan imong kwan, unya. Muna, nga katong pagkakuan sa paghulam niya, wapahulam ha, medyo na kwan siguro, lain po siya realization sa iyang huna-huna. Muna, iyang nahimo na niya.
2: Dali.
0: Oo. So, dira na yun gasugod, no? Problema sa iyang asawa?
2: Hmm. Kaya, hindi. Siya ganahan nga makigbulag lagi ka kay Steve. Although, ang kining asawa is firme man daw niya magsustento. Kaya naman na sila anak duha. Gagmay na
0: po. Hmm. Wala po gikuan ko noon sa hinungdan silang bulag.
2: Wa, man po.
0: Okay. Ang kuan mga dani, siguro, nag-basol siguro siya. Nagmahay siya sa mga gipanghimo. Amo to nga ninghang ning kuan siguro siya ang asawa niya, di gyud asawa mo na murag grabe ang na kuan siguro ba na huna-hunaan. No?
2: Depression naman ni gyud, depression na
0: gyud. Nan, depression mao gyud pinaka kuan. Pinaka delikado nga may depression tapos wala kay new trend sa mong lawas kay wala ka magkaon. No? Mo ni lisod ka kay Feb Elmer.
2: Oo. O niya, kining suspect ka K5 Steve, kagahapon, gimubong ni Dayo na K5 Steve human sa pag kinisto ka ni, pag imbalsamar ini, o niya, giabagan po ni Manhuyod Mayor Rafi Andaya, K5 Steve, kay ang LGU mao'y nag-abaga no, sa galastuhan niya. Ang kining 11 anyos, kasantangan ka sa pinakalitis sa itong information, kung ano, kinilaning gihaya, pero kinilaging ang suspect, Drictar Miglubong nila?
0: Gikuan pa? Masa ito ka na? Dritsam Miglubong, yung anong gikuan pa man?
2: Wala patambaya ba?
0: Yung anong gimbalsamar pa man?
2: O lagi. Ay pahilo na para sa kuan kay gipadugan man kining gipaabot man ni sila kay 5 Steve.
0: Ah, okay.
2: Oh,
0: age ginjek ra guro.
2: Ah, pudlo ka na.
0: Oh. Ya katong usangan na samad, okay na to?
2: Oh, stable naman tong 16 anyos kay 5 Steve.
0: Karitaong kuan 11 sus luya. Wara pa hula ma cellphone tungod lang aning utok mga ka K5 nga wa na starong. Wag yun daw naka-survive ning 11. 11, no? Sige, Mer.
2: Sige, sumuha na. Kaya, Steve, no? Ito ang kabahatag nga update. Kalabot to sabi nga sampit nga trahedya. Dara sa may lungsod sa Yongon. Ako na sa Manhuyod. Ito ang kadato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programa 11 Mbps, Kirisya K5 Elmer Sagan para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, galingawan sa Niagara's K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang sa mga update. Muni nakalisod no, kanabitang makasinati kag depression. Isa ni sa kanabitang murasyag marag multi ano siya eh, multi-factor mga ka K5. It could be, pero usara na siya because psychological manguna siya, pero labi na kun mo derive ang emotional no, niya dungagan pa mga ka K5 sa kining physical kay wa kay kaon igagag inom o niya problemado ka muni lisod mga ka K5. Sige, alas 11:51. O naman, wala naman tayo mapanubag kay kahikog man po. Aha. May ngutok ang Risa Alcantara Parcon watching from Sitio Macupa 2, Barangay Maglahos. Ma'am Risa, basi makabisita, midre asa na pita sa Macupa 2 inyo? I-PM ko, ma'am. Ma'am Josephine Mabos, may ngudto dyan sa may masulog kanlaon. And also may ngudto SM sa tanang cases leaders o mga cases officers. Huwag tanan ako mga suki sa mong DTX products. Kung mautdan mo, may naatay produkto kay Day Stella nga tindahan o kay Marie Virgie Estimar sa may pinamintigan at tubangan sa Barangay Hall. Salamat. Thank you, Press Rodji Villando. Sa Pikas Bahin mga ka K5, formal nang gisugdan sa Police Regional Office Negros Island Region o kon PRO-NIR ang ikaduha nga batch sa Basic Information Collection and Analysis Seminar. Kagapong adlawa, ang maong lima ka adlaw nga pagbansay-bansay gipaygan sa RITC Building, Camp Alfredo Montelabano Senior sa Bacolod City ang mapalambong abilidad sa kapulisan sa pagkuwag pag-analisar sa mga impormasyon. Mabot nga to sa 50 ka mga partisipante gikan sa nagkadayag nga mga unit sa kapulisan sa Rion ang nagtapok alang sa mong virtual seminar. Tumong nini nga mapaligo ang operasyon sa kapulisan batok sa kriminalidad ug masiguro ang kalinaw kahusay sa tibok Negros Island Region. Namita nini ano ko kining top performing most trusted official sa Pilipinas. Galing pag browse ko mga ka K5 nang nagtaas ang kilay ko. May nakita ako eh. Murag sa ano pa Ano yun? Private man po ni. This is a non-government organization, mga ka-K5. Gawa siguro government ni. Mapugos kong kuwanan ni, pero kani marag... Dagang kong questions kung una-una. Okay lang, kining uban. Pero listen mo ko, kung selective po, di ba? Mas may para patas, di na lang ko. Oo. Ang negros lang. Oh, para at least maragaan sa toga na. Para at least makadasig man mga ka-K5 eh. Top 1, sana all. Sa ano pa ni? O sa eskwelan pa ni, daw suod principal o maestra ba? But anyway, wag may kwante, wag may negros. Oh. O top congressman ah. Albi Benitez o Bacolod City. O, gani. Javi Benitez of 3rd District of Negros Occidental, top 5. Trust and performance. Alas 11:55, mayroon po nga natin ko sa oras eh. Si Mayor Hawoko, top 8, kalayo. Di ko matuwa. Ah. Ako alin sumpahin ka ng dugay-dugay. Standby, musunod ng K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
6: Correct.
7: O, aron nga, mabalansi nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 o Mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C, tungod kay kining duha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mo balanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
0: Correct.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives. Mm.
7: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
0: Ah, pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Portanto, tigid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
0: Pwede ra di ay utan, no?
7: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila kung gusto kang mutaa.
9: Ton Negros Oriental para sa polusyon. Boracay dinagsana halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hunyo. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development center sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Hustisya at proteksyon hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Itiage, Isabela. Suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz may mga kaso na ayon sa PPO. 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklaw. At 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiatives.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabaw sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, bagong Chief of Staff ng AFP, isang Ilonggo. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
10: Itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, si Lieutenant General Antonio Navarrete na tubong kalinog Iloilo. Siya ang naging Chief ng Philippine Army na pumalit sa AFP kay retiring General Romeo Browner Jr. Ang nasabing opisyal ay nakapagtapos sa elementarya noong 1982 sa Kalinog Elementary School. Nagtapos ng high school sa West Visayas State University o WVSU noong 1986 at naging miyembro ng PMA Class of 1990. Pumalit naman sa kanya bilang bagong commanding general ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Guimaran na nagsilbing commander ng Western Mindanao Command. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, PCG minomonitor ang baybay ng Chato Negros Oriental para sa polusyon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
11: Nagsagawa ng agarang inspeksyon at patrol ang Coast Guard Station Negros Oriental sa Tambubo Bay, Chato Negros Oriental noong Lunes, Hulyo 20. upang mantayan ang kaligtasan ng lugar sa baybayin. Layunin ang operasyon na suriin at pigilan ang anumang senyales ng polusyon o pinsala sa kapaligirang pandagat. Agad na kumilis ang grupo upang ipatupad ang mga batas pandagat at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang seryosong dedikasyon ng PCG at ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis at ligtas ang mga katubigan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
9: At Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. May kampiyon na balita, si K5 Leonard Veray.
12: Umabot sa kabuang 79,023 na mga turistang bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang kalahati ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism Office, mula Hulyo 1 hanggang 15, nangunguna sa may pinakamalaking numero ng bakasyonista ang domestic tourist na umabot sa 67,326. Sumunod naman ang mga foreign nationals na nakapagtala ng 8,716, samantala nasa 2,981 naman ang mga overseas Filipinos. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng turismo sa Boracay sa mga susunod na linggo habang pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan at ng mga establishmento ang iba't ibang aktibidad gaya ng 4th Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin ngayong araw hanggang sa Webes. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: C Network News. YTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development centers sa Sibalo, Mantique, inirereklamong mabaho at kulay berde. Balitang hatid sa atin, nega K5 Jojen Morillo.
13: Nagreklamo ang isang benepisyaryo ng supplemental feeding program ng Child Development Centers ng Bayan ng Sibalo, Mantique dahil sa mabaho at kulay berde ang karning baboy na kanilang natanggap sa kabila ng ilang beses na paghuhugas dito. Nilinaw ni Henry Michael Doliguez, General Manager ng Agriculture Cooperative sa Patnongon, na siyang nanalong supplier ng baboy ay kinatay noong Hulyo 20 bago ipinamagi sa mga CDC. Pinayuhan nila ang mga benepisyaryo na suriin muna ang mga natanggap na supply bago umuwi. Samantala, tiniyak ng Municipal Social Welfare Development Office ng Sibalom na ligtas ang mga produktong pagkain at karne na ipinamamahagi sa feeding program ng CDS sa bayan. Nang suriin ng mga kawanin ng DSWD Region 6 ang mga natitirang supply sa plaza, natuklasan nilang nakabalot sa plastic ang karne dahil dumating na sa bayan ng supplier bago mag-aras 8 ng umaga. Bukod sa karne ng baboy, namahagi rin ang manok, dilata at gulay batay sa bilang ng mga batang nasa preschool age. Ang supplemental feeding ay programa ng DSWD para sa mga batang may edad 3-5 taong gulang upang labanan ang malnutrisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
9: Samantala, hustisya at proteksyon. Hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Itiagi Isabela. Balitang atid sa atin, Liga K5 Dan Chavez.
14: Marihing kinunti na ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LNB ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang incumbent kagawad ng Barangay Malibago Itiagi Isabela noong Hulyo 17. Para sa grupo, ang brutal na pamamaril ay hindi lamang simpleng pagkitil sa buhay ng isang lingkod bayan, kundi isang direktang hamon at pag-atake sa kapayapaan at seguridad ng buong komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang LNB sa naulilang pamilya, kasabay ng matinding panawagan sa PNP na agad tugisin at ikulong ang mga salarin. At upang mapabilis ang pagbulong ng hustisya, naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Itiagi ng 50,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng krusyal na impormasyon ukol sa krimen. Iginiit ni LNB National President Maria Cristina Jessica GT na bagamat ang mga opisyal ng barangay ang laging unang takbuhan ng mamamayan sa oras ng peligro, nananatili naman silang tilapain sa panganib ng walang sapat na depensa at proteksyon. Bunga nito, formal nang nanawagan ng Liga sa Kongreso na agad aprubahan ang Magna Carta for Barangay Officials. Diin ang grupo, hindi na dapat hintayin may dumanak pa ulit na dugo bago ibigay ang nararapat na reforma, sapat na benepisyo at tunay na seguridad para sa mga pambato ng pamahalaan sa grassroots level.
15: Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
9: Gayun din suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz, may mga kaso na ayon sa Capiz BPO. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
16: Kinumpirma ng Capiz Police Provincial Office na may mga kaso na ang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Lalawigan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz BPO, sinabi nito na makailang beses na na-involve sa kaso ang suspect ni si William Diocampo. Base sa record, na-involve na ito sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pang-hold up taong 2022 sa bayan ng Pontevedra at sa lungsod ng Rojas. May kaso rin ito sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may nasettle na kaso na murder, reckless imprudence at iba pa. Sa ngayon, naka-confine pa sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ito ng mabaril at mapatay nito kahapon ng madaling araw sa loob ng KTV bar si Police Captain Ria Nampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Patuloy naman na pinaghanap ang dalawang kasamahan nito na nakatakas matapos ang insidente. Ipinasiguro naman ang pamunuan ng Capiz PPO na may bibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang kabaro na si Ampuyot.
17: Ito si K5 Roldan Disana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
9: At 10 taong gulang na bata patay matapos maantalang paglipat na ospital sa Samara. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Balita hatid sa ate, Neka K5 Carlo Arisgado.
18: Viral kamakailan ang post ng isang ina matapos binawian ng buhay ang kanyang Just a News na anak nitong Hulyo 11 dahil sa pagkantala ng pagdala nito sa ospital mula sa Catbalogan City patungong Tacloban City dahil di umano walang driver ang ambulansya at sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway sa probinsya ng Samara. Batay sa salaysay ng ina sa social media, isinugo nila ang bata sa ospital sa Catbalogan noong alas 8 ng umaga dahil hirap na itong huminga, malakas ang lagnat at nagsi-seizure pa ang nasabing bata. Kaya inirekomendan mga doktor na ilipat ang pasyente sa isang ospital sa Tacloban City na mayroong intensive care unit. Gayunpaman, umabot ng ilang oras ang pagkaantala ng pagbiyahe dahil walang available na driver ang mga ambulansya ng lokal na pamahalaan at provincial hospital habang nagpapasa ilalim naman sa change oil ang unit ng Bureau of Fire Protection o BFP. Maliban pa rin yan, humingi rin umano ang ospital ng 15,000 pesos para sa ambulansya bago mailipat ang pasyente. Nang makalabas na bandang tanghali, natanggal ang breathing tube ng bata habang dumadaan sila sa sirang bahagi ng Maharlika Highway, kaya naghanap muna ng doktor ang pamilya ng pasyente sa bayan ng Kalbiga at Pinabakdaw, Samara upang muling ikabit ito. Ngunit nabigo naman silang makahanap ng doktor na magbabalik ng nasabing tubo. Pagdating sa Tacloban City, idiniklara ng dead on arrival ang biktima na naging labis na ikinagalit at ikinalulungkot ng ina ang sinapit ng kanyang anak na aniya ay nasawi dahil sa kapabayaan at kawalan ng maayos na sistema ng transportasyon at pangkalusugan sa probinsya ng Samara. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
9: Samantala, kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklawa. Balita hatid sa ate ni K5 Gilbert Basho.
19: Isang 6 na taong gulang bilang na batang babae ang namatay matapos tuklawin ng isang kobra habang natutulog sa loob ng kalantahanan sa Sitio Buhoy, Barangay Ukayan sa Bayan ng Batara sa Palawan. Sa panayam ng K5 News sa Palawan, kinumpirma ni Barangay Ukayan Chairman Danilo Solibio Rekla na batay sa paunang impormasyon na nagkalap ng kanilang tanggapan, payapang nakahiga lamang sa papag ang bata nang mangyari ang hindi inaasahang pag-atake ng ahas. Paliwanag pa ng punong barangay, nakatayo sa isang mabundok na bahagi ng komunidad ang bahay ng pamilya, kaya hindi agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Bagamat na isugod pa rin ito sa pagamutan, kalaunan, pumanaw din ang bata at hindi na naisalbad ng mga doktor. Samantala, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan ang labi ng bata nitong araw ng Linggo. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: Mighty C Network News. Mighty C Network
9: News. Gayun din, 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiative. Ang kampiyon na balitan niya, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Bumaba ang 8 focus crimes sa Northern Mindanao dahil sa Safer Cities Initiative. Sa talaan ng Police Regional Office 10, 20.74% ang pagbaba ng krimen kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, carnapping at motorcycle theft sa loob ng 103 days matapos ipinatupad ang Safer Cities. Mula 545 cases noong December 24, 2025 to April 5, 2026 ay bumaba ito sa 432 cases simula sa period ng April 6 to July 17, 2026. 113 na mas mababa ang naitalang mga krimen. Sa pinaigting na enforcement sa local ordinances, mahigit 110,000 violators ang inaresto o sinita. Mahigit 56,000 violators ang pinagbayad ng multa o nakatanggap ng warning. Ang nasabing mga individual ay lumabag sa traffic, curfew, public drinking, smoking ban, anti-littering offenses at iba pang local ordinance violations.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: YC Network News. YC Network News.
9: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan nitong Lunes, July 20. Ayon sa Taliban-run government, ang pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Paruna, kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao ang sugatan. Dahil naman sa bigla ang pagbaha, nabatid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil mahigit 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang itong Lunes ng gabi. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima.
20: YC Network News. YC Network News.
9: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Reynard Apostol at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
20: This is K5 News FM, your official news. K5 News FM, shaping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
23: Mga DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
24: Ako na usab si Doc Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir JP. Mm. Adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
23: Correct, Doc Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kiniriglahon.
24: Mm.
23: O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa regla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea.
24: Yes.
23: Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
24: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir JP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea. Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinungdan danpod sa inflammation.
23: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorekt jud ana nga mga abnormalities.
24: Mm.
23: Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome,
24: mm-hmm,
23: o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis. Mm.
24: Sa pagkadaghan, mm-hmm, sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan.
23: Mm-hmm.
24: Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
2: DTX 500.
25: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
26: Pagkadungog nako sa radyo, huh? Ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
27: 2 weeks pa lang
26: may alibyo na.
27: Pag 1 month ka pa,
26: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
24: No, tanaw ra gud sa
23: DTX.
24: Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition,
23: uh-huh,
24: hinungdan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids,
23: mm,
24: or mayoma,
23: mm,
24: kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus.
23: Mm.
24: Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ.
23: Mm.
24: Imagine ha, sa lahi siya nga organ mutubo.
23: Ah, grabe.
24: Sa uterine lining unta na to. Pasabot na bugo ang selula.
23: Mm.
24: May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
23: Ang pinakarason, Dok Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw,
24: mm,
23: kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years.
24: Yes.
23: Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makurapt ang genetic information sa mga selula.
24: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad ha, Sir JP.
23: Mm.
24: Ang Mighty C, Sir JP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease.
23: Uh-huh.
24: Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o uban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, niya giparisan pag yudin mo og DTX 500, mulig on jud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir JP.
23: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili muhubag or ma-inflame bang area.
24: Nakita nimo, Sir JP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
23: Klaro kayo.
24: Ilabi na jud sa mga babae nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C.
23: Mm.
24: Og usa pa, bisan wala kay problema sa imong rigla,
23: uh-huh,
24: sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
23: Kana.
24: Kay i-correct ni DTX 500 og Mighty C ang mga abnormal function sa hormones before man magasugod ang menopause.
23: Husto.
24: Sa mga babae diha nga mga daghang anak,
23: mm,
24: ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually,
23: uh-huh,
24: mag DTX 500 og Mighty C aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
23: Wa na jud igong panahon, Doc Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
24: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying mayong lawas ampingan.
23: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
28: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Oy.
0: D3 Bio.
4: Oh, si Richard.
5: Siging galabad akong ulo.
4: Taas na day kong blood pressure.
5: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
4: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
5: Ano mo lang akong blood pressure?
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
6: Ang visio
0: gamay D3.
6: Kapalit sa mga bulika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So, na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Carwash.
14: Maya dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Carwash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
16: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar og dalhan ng mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
8: Hininga uy.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan
11: K5 News FM.
17: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Sige, makontinyo ko mga ka-K5 sa ano? Makontinyo ko sa Facebook, no? Kay may kwanta kadali, no? Sige, alas 12:29 na, i-check sa nato si ka-K5 Sheila Gasataman.

Sige, alas 12:32 na. Padayon tasunan mga kakay-5 diri gyapon sa tuwang tulumanon. I-check sa nato si kakay-5 Jom. Ari lang siguro sa kuha lang. No, kaya di ko kabati. May kuan mga kakay-5. Ako matawag Jom, gamagat mo tawag ko. Ari ko na ng kuan. Oh, basta kuan ni mga ako lang siguro ning i-prepare ning tukbak diri ako.

Alas 12:33 na mga KK5, standby sa kay atong kumustahon ang report ni KK5 Jomsunido, no? But for the meantime mga KK5 ay kalimot. Uy, ato sa ning tamyawon. Mayong udto dira kang Ma'am Virginia Muralya. And the same time mga KK5 kang Ma'am Vanjie Impik, thank you very much.

Sige, for the meantime, ato nang i-check mga ka-K5 ha, ang K5 News FM Bayawan.

0: Ari ng kampiyon nga balita ni ka K5 Natalie Cayapas.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagatigo ang mga opisyal na sa Commission on Election o Bayawan City Police Station aron sugdan ang pagpangandam alang sa umaabot nga Barangay Sanggunian Kabataan Election 2026. Mga alas 2:50 sa hapon kagahapon, Hulyo 20, 2026 sa gipanguluhan ni Attorney Dominic Ayan S. Marigomen ang delegasyon gikan sa COMELEC Bayawan City sa usa ka coordination meeting o courtesy visit ngadto kang Police Lieutenant Colonel Joseph B. Paralat ang Chief of Police sa Bayawan CPS. Tuyo sa Montigo mapagpaligon sa alyansa o koordinasyon tali sa COMELEC o PNP aron masiguro ang hapsay, linaw o luwas na pagpaygayon sa piniliay. Gihisgutan sa mga pakigtigo ba mga lakang aron na mapanalipdan ang katawan o ang integridad sa butasyon. Gawas ni inigito kiyo sa babas paspas o epektibo na pagpangandama sa mga gikinhal estratehiya alang sa usa kaluwas, patas o gamatuod nga proseso sa BSKE 2026 sa tibuok kadak bayan. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Fambayawan, kinis ka K5 na talikaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa bisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News sa FAN
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Natalie Cayapas.

Nasayod ba kamo mga kakay-five nga ang extra virgin coconut oil dili lang makaprotekta sa tong lawas gikan sa mga makahalit nga mga pathogens. Makatabang man kini ang powerful natural antimicrobial properties sa ato nga selula para mas mulungtad siya. Mutaas ang lifespan o ang function sa pag-support sa optimal lifespan sa tao. Ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio nga puno sa medium chain fatty acids o kon MCFA. Gikan sa cold press extra virgin coconut oil, magahatag sa fuel sa tuwang nga selula sa mas efficient nag-reduce sa oxidative stress o magapabilin sa itong ginatawag nga mitochondria ang cellular power plant sa tuwang nga lawas nga mas lig-on kini og healthy. Ang super efficient energy source nga D3 Bio nga sa diin mga kakay-5 ma-convert into ketones. Muna siya'y kalan-unon sa itong utok. Mag-energize man gawa sa itong utok, lakip na sa itong mga muscles. Maghahatag og nagakaigo nga supply sa selula. Mag-reduce sa ginatawag nga energy stress o nag-promote naman sa ginatawag nga cellular longevity. So kini mga kakay-5 para mao din na nga para dili ka dali magkapoy, mag D3 Bio ka, no? Para dili ka dali magluya, mag D3 Bio ka. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.

Alas 12.39 na, mapalit na mga kaka-vibe sa may Hana Pharmacy sa may Midtown. Ari lang ka mo palit ha, Midlife Pharmacy, Barangay Mabigo, Philmart Pharmacy, Highway Panubigan sa may Atubang Series Bus. O niya, draman mga kaka-vibe sa may Inday Limbert Store, Nining Store sa may Midtown. The same time, sari maalat store sa may Ubal Panubigan, Marina Store, Masulog Uno o Nining Chepi Store. Marasol Perolino sa may Uptown Canlaon. At the same time, napod kang Dylan Bixier sa may Masulog Dos. Mapalit man sa may said pharmacy sa may Mabigo, St. Vincent Pharmacy, dira sa ubo sa may Seres Paingon sa Oval, o sa may Gabagaba General Merchandise Masulog, kang kagawa JR Nicor o Didi Nicor. Mapalit man ka sa tindahan ni Ma'am Josephine Mabos, dira sa may Highway Masulog Canlaon. Mapalit man mga ka-K5, dira sa may Ledesma Pula, kang Ma'am Marivic de la Paz. Mapalit man mga ka-K5 kang Nating Jimena, dira sa may Gabok. Then the same time, mapalit man kang Mary Jane Jimena, dira sa may Linothangan. Kang Bibi Ijan Flores, dira sa may Lower Linothangan. And mapalit man kang Ma'am Merlin Antolo, dira sa may Merkado, sa may Masulog. Jill Antolo, sa may Masulog. Dira man kang Roslyn Godoyo, sa may Matagbak. Kang Noni Latorna, sa may Mananawin, Masulog. Alas 12.40 na mga kaka-5.

0: Ok, nasa linya si K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nabalaga karon ang gatusan ka mga hog-raiser sa lungsod sa Shatton na tungod sa pagkailap sa sakit na African Swine Fever. Diin duha na kabarangay ang sakop sa Shatton ang apektado pa. Tungod sa ilang kabalakahan, naghiusa sila og nagpahigayon og tigom sa Shatton Gym nga gisalmutan kini sa kapin 500 ka mga hog-raisers aron hisgutan ang mga lakang nga ilang buhaton aron usab malikay sa sakit nga iya sa FA. Atol sa tigom, ginapit nila si kanhi Negros Oriental Governor Henry Tabas sa isip usa ka mamumulong sa pagpaambit sa iyang kahibero nga iyang mga gibuhat aron magpabilin nga luwas ang iya mga binuhing baboy sa sakit nga iya sa FA. Sa usa ka mensahe sa kanhi gobernador, siya maingon na nga kinahanglan nga likayan usa nila ang pagkaon og karning baboy, hilabi na kung wala sila masayot kun asa gikan ang karne siya.
3: Ato mismo nga magbababoy, pareha na ako. Una, ayaw sa mog pasulod gawas sigis inyong tao, labi na ng inyong tao, mukhaon sa gawas og say baboy nga karne gikan sa gawas say tusino. Kaya infected po ng tusinohan na, pagsulod imong tao na inyong farm, pag pangihian na, labi na manghihi sa tapad na po sa imong baboyan, sigurado kung ma-infect na siya. So, sa ako galing baboyan ron, ang ilang sapatos o chinilas sa gawas o sa sulod sa gate, lahi. Kada mo gawa sila, pagsulod, maligo yun, ay mo disinfect yun. Kaya delikado ka ayaw, uskasikil na hurot ko ng imong baboy.
2: Bisay sa usab sa kanhi gobernador ang klase sa mga laka nga ngayon buhaton sama sa biodiversity nga makatabang usab sa paglikay sa iya sa FA. Sumala pa niya nga kinahanglan ka nga aduna raya sa umanianang nga pamaagi ang lalawigan sa Negros Oriental na aron malikay o dili maapektuhan ang tanan na ilabi na ang mga gagmay nga mga hag-resource sa
3: experience bilang magbababoy ha? Kanilang, una, sa biosecurity on a macro level, kinahanglan na dagway tang naatay di sa kato mga footbath ba? Kinabi taong kito kabanday ka na mga tukog bukid nun pag agid ni mo paagion sa murag fish, murag pond ng mga salakyan para ang ligid nila makaagid yun dito sa ilang chemical. Kay gikan sa Tampi, pasulod. Gikan sa Dipolog, pasulod. Gikan sa Occidental, pasulod. Supposedly, usap mo sulod rin, bisag kung sang sakyan na na, muagi ginawag ka ng murag wheel bath or foot bath ni tawag na to, ana. Because, kini man kung ASF nga virus, bisag taira or ihi atong baboy nga infected, maligsan sa ligid, muabot ko na diris ato, kung dili na siya ma disinfectong sa lakyan nga nakaligis ato. Bisag wa pa itong kakargag baboy, nakaligis atong taig baboy nga infected, na to.
4: Gipahimangduan usab sa kanhi gobernador mga kaki-5 ang tanang mga namuhi og baboy nga kinahanglan adunay disiplina sa ilang kaugalingon na aron malikay ang ilahang mga binuhi sa sakit nga iya sa FA. Yawag usab ang tanan nga magmatngon alang sa padayon nga pagpanginabuhi pinaagi sa pagpamuhi og baboya. Malita gikan sa patrol kini si kaki-5 James Ditribayo Baduquillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 James Bandukilio. Standby naman, i-check na to si ka K5 John Sunido. Regarding na nining pakigbahin sa Escalante PNP, personal nakigbahin naman sa bloodletting activities sa Escalante Primary Care Facility. Nasa linya ka K5 John Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: John!
5: Yes, K5 Steve, no? Ato ang kwan membro sakop sa Escalante PNP nagpadala kwan nag-ato gyud king attend gyud sa KKPM Steve isip pagpakita pud og suporta sa programa sa Escalante City Primary Care Facility. Una nga hingabot si Police Staff Sergeant Alex Mahinay kay KKPM Steve og ang pila ka mga kuyog niini tungod lagi kay ang nagatuo sila nga ang pagdonar og dugo usa pod ka bulawanon ka KKPM Steve. Naminoon ana si ana man ang mga ingana pod ang mga marites sa kilid-kilid sa chamba unta og kaning ang dugo sa pulis ang kaning makuan matughong sa ilaho og magmasakit na sila. Ang listod lang kuno KKPM Steve basi og dugo sa kuan skurokokok ang itughong dugo sa LGBTQ.
0: Pero ang kwan ni is job until kwan siya until half day rin eh?
5: ang ako oh karahat dili ni siya Kipem Steve. Unya ko dili man ni siya gidingon nga matawag na lang na nato siya nga regular na niya siya nga programa sa Escalante Primary Care Facility. Kay matag kuan siya matag quarter gipahigayon sila og mga blood leading activities o nakadepende pod sa kuan sa supply nga makita nila og pila na lay pundo nga nabilin sa syudad. Una nga mangayo mangita sila og mga tao manawagan sila nga sa pagdonar og dugo. Kaya gusto man po doon si Rick Kwan, siguraduhon ni Dr. Peter John Hinulan kagipay Steve nga naagyo'y sufficiente nga supply sa panahon nga ginanglanon og dugo ang mga eskalantihanon. Muna nga utag yun siya sa pinaka-primary program sa ito ang City, the Kanhing City Health Office nga gitawag na ron o Kwan, yeah, primary care facility kagipay Steve. Ang pagpundo, pagbutang o available nga blood supply para sa panahon nga kinanglanon kung doon ay emerhensya. So may naagnit siya, gikuha na itong activity pero ila pa nang ila pang gibalay kaysa palabuton nga Webes or naaslay usa ka mahinungdanon usab nga activity. So nakita naman lang nato si Doc bisan pa man kay Kipay Steve nga murag kita na kay gayon nga to sa interviewon kay ato amo pong nasabtan nga sa iyang kasakuon o kadaghan kay siyang giprepare karong adlaw hopefully nang ingat hata gyud siya kay gayon kay Kipay Steve nga manginbitar sa K5 News FM Escalante Digital para sa ilang umaabot nga activity kay Kipay Steve. So nanginaot pud siya nga makatambong ang news team para sa pipila atong masayran o ato pong madala sa kahanginan ang mahinungdanon gyud nga programa sa pinagyod sa nagapang programa sa ikaing lawas na Francis Calante kay Pep Steve.
0: Oo. Sige. Kisa ay kakuan na need? Red Cross of Negros First?
5: Kuan siya. Under siya sa kuan kay Pep Steve in Escalante City Primary Care Facilities. Pero ang ilahang kuan ani ka kay Pep Steve, ang ilahang partner kasagaran ang kuan Negros First.
0: Negros First. So, mauni, daganan dayon.
5: Okay, dali ra siya, mas accessible. Unya, pag-abot sa ownership kay Kipem Steve, tatak ni Grutanon yun nga kabahin po ang Dakbay Chis Kalante kay Kipem Steve.
0: Sige, Jom!
5: Sige, sa so, unay mga balita, katong nahipos, ito pag-ibot-libos kay Dakbayan Chis Kalante, o gang kininga balita, hatod ka natos, Detix 500, Mighty C, ang alkaline base, vitamin C, D3Bios, 4Biotex, o extend food supplement. Detix Coffee Mix, nakakabi ka na, naka-detox ka pa, o kabilabol ang nanang mga product sa klinika di alternatibo sa ato ang mga K5 solid supporters o bantayan sa sunsimana may naana po tayo mga volunteer K5 solid supporters news contributor.
0: Mayo. Medyo kada.
5: Para sa programa ni BNBPS, kung isip K5 News Unido para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko, Kalingaon sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5, Jom Sunido, si mga update. Alas 12:50 mga ka K5, paspasan na nato ni. Oy, sa pasilong sa Saulan. Nagwa ka na katumarog D3 Bayo, dapat pasilong ka. Wa ka katumarog Mighty C, pasilong. Kabalo ko kung magganiya init ra ba kayo nya kanitong ulan mga ka K5, murag pislango jud gawasan ni. Sige, onya DA. Niingon sila mga ka K5 nga ang Pilipinas may pinakataas nga average sa sukot sa kuryente sa Tibok Association of Southeast Asian Nation nitong Hunyo 2026. Nagdangat mga ka K5 sa 12.43 per kilowatt ang average rate sa bilis sa kuryente sa Pilipinas, mas taas kini kung ikumpara sa Singapore nga naa lamang sa 12.34 kilowatt per hour ang pinakataas nga rate. Now, sa ako apod mga ka K5, ang Singapore manggod, kuan sila eh, may maayong a source and stay at the same time stable halos. Kita naman ko'y gailis-ilis diri. Ang Singapore mga ka K5, muilis lang na sila kung may major changes of the sources. Ang Pilipinas lain man. For example, diri sa Negros, uno tag solar power plant, napatay isa ka major supplier sa kuryente. Pero apektado pa ta sa kaning load shedding. Kapalong-palong usahay mga ka K5. Ikaduha, ang kuryente daw hot cake or daw banana queue. Ganuman, Base sa naman sa itong pamalaon sa Pilipinas, ang sources mga ka-K5, kuhaon siya, i-charge ang kining distribution charge, o sa pa ng mga charges nila mga ka-K5, value-added tax. Dito sa Singapore, dakog sa tax, galing stable. Oh, stable siya. Pasigit siya sa ilang economic growth sa Singapore. So karon pag-abot pa sa distribution, ala, charging pa. Pila na lang mabilin mga ka-K5 dito sa mga kooperatiba. Ginalibod! Dili na lang idritso sa mga pamalay. Kay kita man diri ang ning host mga ka-K5 sa kining kanabitong pag-harvest o pag-create or mga generation charge. Kita man diri, supposedly dapat kita mabulahan una. Mabitaw karon kung may magtukod og sula ron, wa nagi politiko miingon nga para ni mabarato tong kuryente. Sa una, nabe na sa una. Diba? Pengon nga, oh, para mas efisyente nga tong kuryente, para mas kwan, mutuko patukod ta, pasalamat ta, o niya, wa man di ay. Kay himoon din nila mga ka-K5, mora po na siya og kwan. Kanabitong banana queue, nga dili ka mo baligya og minudo sa imong silingan. Ang gusto ni mo nga naay mo kumpra, para katong mo kumpra, mo'y mo libod si mong silingan. Para naay mong silingan karon sa example, this panubigan. O, nag-kwan ko, nagluto ko rog banana kyo. O, nakaisgot ko banana kyo, kaya kita mo kung saging ni Ma'am Josephine Nabos. O, kunya karon kay naay banana kyo mga ka-K5, naay mo kumpra na ko, nga taga, mayon. O, ang mayon, mo kumpra din rin ako, sila'y mo libod rin sa kong silingan sa panubigan, di ba? Mao nay kuryentes Pilipinas. It's only in the Philippines. Ay. Alas 12, kita gani arang-arang na tadre. Mas pagkas Manila mga ka-K5 bitin aton dagana. Ang 2,000 nga bill himog 20,000. Sige, wati kong oras mga ka-K5 sa tong tulumanon. Mayingod to kagawad, Florentino Coselemwad. Masay mo, tawag na ko ni mo. Maghapit na good vibes. Sige, sa ngalan, sa Tibok Puwersa ka naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, 87.9 K5 News FM Gihulnga. Sa ako naman nga mga technical partners, ka K5 Munje sa San Carlos, kay K5 Rico naman sa Gihulngan, og diri sa kanlan ka K5 Carlo Opeña, nga gi-assistehan naman ni ka K5 Jofin Mabos. At the same time sa kanlan naman sa tuag nga mga kaubanan, atong mga trainees, sa atong mga reporters on field. Kaya na naman ni ka K5 Elmer Saga. Kinigyapon yung oy sa ngalan man sa mong big boss, among CEO Doc Romil Oy, kinigyapon alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Romil Oy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit tra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
9: sus kog na ara.
8: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
7: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
8: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na
9: pag 1 month kape
10: naayo na ako.
1: DTX 500 mabalik sa mga butika.
8: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP mugamay pod ang telomeres.
7: Correct.
8: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema sir JP kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binug Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
7: Munay kuyaw.
8: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom og DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
7: Tsakto, Jod. Usapadok ha, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
8: Taghana.
7: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
8: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
7: Wow!
8: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
7: Kalami.
8: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, siyempre, importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
7: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako nasab si Dok Ramil Oy, seeing maayong panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Ili, napagadungom na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwag na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
10: for Man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Masaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahanag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako matyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Iyaw nung taga.

Oras sa K5 News FM San Carlos, alaunan webinar si Kapunoy. You might just as well welcome na sa Afternoon Heartbeat. It seems to be so hard. Tinidiay si DJ Pai. Ubanin ko ninyo mga ka-K5 hantod alas 3 sa hapon. Good afternoon pag-usap.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanam. Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Alright, check your time. Alas 1:24 na sa hapon. Kinigyapon ang afternoon heartbeats. Kauban gyapon ninyo si TG Pan. Paing hapon sa tanan. Paing hapon sa tanan nagpaminaw karon sa San Carlos City. Sa Valle Hermoso. Canlaon. Tuboso. Inuman ang Calatrava. May hapon mga higala, mag-uban-uban na buta. Kutob alas 3 sa hapon. Ubani ko ninyo. Kumusta ba yung adlaw? Adlaw karon nga Martes, pizza 21. Kaning bulan sa Hulyo. Gusto ang paragsikay-sikay sa atong mga sukintik paminaw karong hapoy na sa atong mga tricycle driver dra na kanunay yung naning kamot para adunay ikapalit ikapalit sa pang-adaw-adaw nga panginahanglan. Live pero makita magigala sa K5 San Carlos Digital 95.7. Pwede kayo mo makapadala sa inyong mga shout-out kaya ako'y bahala ninyo karong hapuna. O garong dugay-dugay, mo basa po tag-sulat. Kabahin ani naging usa ka babae. Nadako kay pagigugma sa usa ka lalaki. Pero ang lalaki wag yung pagbati kaniya. At ngayon yung mga higala.

Balik ko ninyo hanto ni Mahuman ang ako ang programa. Ako sa ang temporaryo ni Pungko karon kay wala inyo ang paborito nga DJ Park. So, ani ang kanta nga All Out of Love nga idalit nako kaninyo. Ayaw magpahawa din ang mga higay lahat kay dagan pagaitag pagahisgutan karong hapoy na. Pwede kayo mo makapadala sa iyong mga saluubin, mga hinanakit sa iyong damdami. Comment lang mo sa K5 San Carlos Digital 95.7 kay ato ang hatagan o pagtagad. Standby lang mo kay mubalik kurong dugay-dugay. Ani ah ang All Out of Love ba para kaninyo.

0: makatandog mapuding sulat ni Ayla. Kana bitong imong kasing-kasing, di gidi mo matudluan kung kinsa higog maoy. Kay kani mo kong feelings mga higala. Di ginato mapungan kung aduna ni mubati na ginig paghigugmas o sa katawa. Mauling si Ana. Di po ginato siya mabasol. Kay matod pa siyang sulat. Dugay namang gidi na ini kininggigugma. Pero hangtod karon wa paghihapon siya may biya. Kung I mean nga, paghihapon siya nangitag uyab. Kay ang iyang pagbati tuarag yun sa lalaki nga amiga raman ang paglantaw niya nga di good siya kayang higugmaon. Ay grabe gining kasing-kasing usahay kaning gugma maupay madalag kadaot sa atoa. Kayang uban magun in ana muabot sa punto nga magka-depress. Di mo po na tumabaso lang sa katao. Kay lisod manggod kaayo kung kasing-kasing na atong kontra mga higala. So karong dugay-dugay inday ana hatagan tikag maayong tambag. Naunta makatabang po nimo kung unsay angan nimong buhaton. Kung kaya ba o kung kaya na ba nimo siyang buhian. Kung kaya na ba nimong hugugmaon ang imong kaugalingon. Bitaw sa usahay. Kanang maabot yun sa punto nga mahot na nakagpaghigugma sa imong kaugalingon. Kay imo na ang gihurot dito sa katawa. Pero takabalo na ang labing importante di ay mga higala. Ang paghigugmag yun sa atong kaugalingon kaysa mga tao. So sa atong mga suking tigpaminaw dira karon nga nakadungog sa sulat ni Ana na taga Valyermoso ni siya. Naginaot po ko ninyo nga matabangan nato siya tambag maghigala. Kayo na aning nga sitwasyon, medyo lisod-lisod yun siya. Sama sa akong kaila sa una, nga ingunani po ang sitwasyon. Pero arang-arang kay nagpatuo siya na ako. Kay murag din na siya mahimutang sa iyong kaugalingon. Tungod ang lagay aning paghigugmas o sa katao nga walay pagbati kanimo. So karong tiyot-tiyot mga higayla, standby lang yun mo diha ha. Kay atuan ning hatagan og pagdagad og lalum nga mga tambag para makatabang sabta ni Ana. Ayaw mo og biya dira, standby lang mo. Kay mo balik pa ko. So ani ako'y giandam nga kanta para kang Ana na karoon pa niyang dugay-dugay. So mga higala, mag-commercial sa tagadali. Then pagbalik na ko mamasa na taong mga advice. Comment lang mo sa K5 San Carlos Digital 95.7 kung unsay inyong matambag ni Ana. Kaya ato nang basahon gidirig binagsaron. Stand by, mabalik ko karong dugay-dugay. K5 News FM. Change the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
4: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Mm.
4: Ang gynecology journal ni Ingon Dok Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
5: Mm.
4: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
5: Mm.
4: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
5: Mm. Naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
4: JP. Kaya jud.
5: Hmm. Makuha ra ni mo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumpara mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
4: Oh.
5: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
4: Kana?
5: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
4: Oh.
5: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
4: O, kana?
5: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
4: Correct.
5: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: D3 Bio!
6: Ako si Ayeng. Labad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kog 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo.
5: Mm.
4: Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom.
5: Mm.
4: So nag-inom kog 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
5: So sa ato pa Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
4: Yes Doc, as food, healthy nga food.
5: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir JP. Kay ang purpose ana syempre kay ga lecture baya ta.
4: Nya
5: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud da kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3.
5: Nga naman.
4: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
5: Correct.
4: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka kay kuyaw man. Karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
5: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka
4: mauna
5: sulod sa 14 ka adlaw, dili ka pagawson. Mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3 Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
4: Wa na tay oras. Ko si Jean Paul Generoso.
5: Para sa si Dr. Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
4: Ayaw ka busuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Papalit sa mga
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin kistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Gasakit ang tiyan?
8: Mats for Biotic!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Mats for Biotic!
7: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, ginyo bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
13: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
14: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
13: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
14: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
13: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
14: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
13: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
14: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
13: Bye, sir.
15: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: All right, check your time. Alas 2:23 na sa kapornan, mga K5. Kining orasan nyo, dalit yung dato sa Power Trio. Ang ito ang DTX 500 by TC. O siyempre ang D3 Bio. Kanang tulong mga igayla, dako gikanag itabang sa itong kalawasan. Kay kaya ginang mutuldok bisan unsa pang klase sa sakit. Labi na itong mga tagas drug blood pressure nga nagpanglipong tungod sa kataas sa dugo. Ito maran yung mga igayla o Power Trio. Mapalit na siya diri sa Klinika di Alternativo San Carlos. Og siyempre, anaapod ta sa online sa Lazada, Shopee o TikTok. Alright, salamat kayo sa paghulat. Kinidigyapon si DJ Pam ninyo. Kinigapon ang after ni Heartbeats. So karon mga tungura manghigala. Ato ang hatagag pagsulat ang ato ang stars letter sender. Nasa iyo ha nga sulat no. Dako kay siya pagkigugma sa usa ka tawo. Nawala jud pagkigugma kaniya. Na maglisod yun siya buhi. Kaya siyempre masakitan siya. So, aniya kong tambag para kanimo, Ana? Kabalo ko kung unsa kabug at ang imong gibati karon. Labi na anang imong sitwasyon. Kanang imong sitwasyon karon, Ana? Mura ra ka, Ana, og nag-andam og pagkaon. Para ninyong duha sa imong kinikugma. Pero di ay to pagkahuman. Dain di ay ang kauban sa pagkaon. Suusik lang ang imong giandam. Pero dili ka na pasabot na dili na kinilami. O dili na lami imong niluto. Dili man imo sala inday Ana. Nakabalo kahang muhigugma. Ug mas lalom pa. Kung baga tibuok gid imong kasing-kasing ang imong gidalit sa usa ka tawo. Pero inday Ana, huna-una akini. Mura na po kaanag nagtindog sa istasyon sa jeep. Nasayop ang ruta. Dagi sa nunsao ni mo og para, dili gyud mohunong ang jeep. Tungod kay lain man ang lugar nga iyang adtuan. O kung adtuan sa driver. So, kung atong i-relate sa imong sitwasyon, bisan sa magpugos sa imong kaagalingon anang tawhana. Dili gud na may mong magmalampuson tungod kay ang gipitik sa iyong kasing-kasing dili man sab ikaw. Para na ko inday Ana, ayaw na lang ugpog sa ang imong pagbati kay tungod wala na ikaw kay makuha ni Ana. Ug dili na nimo ubra nga ayuhon ang kasing-kasing na dili na para kanimo. Pero, bisan pagmubiyaan na kaniya, pwede ragyapon nimo siyang isipon o kung daigon istipigala. Sa maragod anang manindot nga view na pwede kaay nimong lantawon pero dili nimo pwedeng dadoon. Kung sa imuha nga pagbati, aduna kay paghigugma kaniya. Pero iyang gugma, magpabilin gud sa uban, di para nimo. So panahon na inday Ana, para imong kaugalingon na usab, ang imuha nga higugmaon. Og ayaw kabala ka kay kabalo ko, na muabot ragyod ang panahon. Na adunay tawo

Alright, sa ganahang mo paapas dira og tambag. Commentant mo sa ato ang Facebook, kukoin amo ang Facebook page. Naki 5 San Carlos Digital 95.7. Sumatod pa sa commentary ni Madam Midilina Yamazaki. Grabe niyong pagkataas sa mga higala in English pag yun. Mapapasubok tayo pero kuhaan na natuning kamay. Anas Madam Midilina, it is painful to love someone who does not love you the same way. Correct, good madam. Tanang ikaw rin yung nahigugma niya siya wala. Sabi ko ato, and only sees you as a friend. But God never asked us to force love where it does not exist. Correct. Correct yun na. So wala tagi inan sa Ginoo nga ato ang ipugos ang atong gugma. So dapat magulat rayod ta sa desisyon sa Ginoo kung kunas amo abot ang ato ang tao nga para gyud sa ato ang wala tay kakupitin siya mga higala. Dugang pa ni Madam Yamazaki, respect their decision and guard your heart.

So mag-ampo ng yudtar, inay-ay na, nga hatagan tag kusog, para ang mga buta nga dilin ato kayang buhaton. Ato ana ng makaya, kinaagi sa pagiya sa ato ang labang makagagahon. So unta, kani akong tambag makahatag ka ni mo og tabang, makahatag ni mo og pamaagi. Kung unsay ang ganin mong buhaton. Pero para kanako, unahan sa imong kaagalingon. Kahit mas labig yung importante itong kaagalingon kasi sa ubang tao, no? Alright, so maugad to ang ato ang mahatag na tambag ni Inday Arna mga higayla sa... Basin, aduna pa'y magpaapas dira og tambag, aduna hatatag pag

ani magunggog ma mga higala. Maoginilisod na tong kontrahoyne. Kahit isang usaw pa na itong pugong-pugong dira. Kung bubutoy na yun, bubutoy na ginin mo pagpati nga ito sa sagatawan. Magliso na kikinagpugong. Pero kung kabalo man galing ta nga, dili man liyang di ay pwede. Nanong kung dili na ito i-stop. Nanong dili ta mag-move on. Pero usahin mo kung ganang move on. Sayon dra kayo sultihon. Pero lisod ka ibuhaton. Dipindi sa imuhang dipindi sa kaligon sa imong pagkikugma sa katawan.

Sumona, love yourself first. Para dili ta mabalda. May bata pa benis inday ana. Pa na siya mga 21. So aduna pa ni daghang mga lalaki nga maglagas ni ini. Gawas kong maglagas. Lalaki nga sakto. Nga deserve niya. Nga kayang tapatan unsay Bisayas tapatan ba? Ay, kayang tugbangan ang iyang paghigugma. Kay ingon ani. Grabe siya makahigugma sa usa ka tao. Ihag yung ihurot ang tanan-tanan. So deserve kalito. Deserve po niya mga higala na makakita po og kapares nga pareha niya nga mohigugma. Na di po maalam-alam. Ana dapat. Alright. So karon, hatagan natong pagtagad ang ato ang mga tigpaminaw na kanina ragin yung nag-atang. Ito ako yung isyagit ilang mga greetings. Matod na ni Juan Palanog. Hi DJ Pam, shout out ko sa Family Bello o Family Palanog. Juan Kubay, Inut Hangan, Canlaon City. Ay, may kahapon sa tanan taga Canlaon. Kaapod si Anastasio Porras, Goma. Good afternoon. Watching from Plarindinga, Salamanca, Tubuso.

So sa una no, aduna po ko'y kaila. Nga, sama-sama rapod aning iday ay na. Yeah, murag siya ang nagsigiglagas

o sa katawan. Pero giingnan ako siya nga, usa may mong option, ana? Sa imong option, kanatlangan agsakit-sakit lang yun na sa imong dughan. Pabisag kabalo na kang walay pagbati. Wala imurgya pong iduot imong nga ako galingon. Sa may mapalaan na. Kasakit. Kabalobi ako nga dilit aga na ang masakitan. Kay bisud yung kaayong masakitan. Pero dili po na pwede o nga kita mismo ang maghimog akasakit sa atong dughan. Pero basta maulag rin kong paimang noong maghigala. Nga di na ito hirutanan tanan atong gugma. At huwag yung magbilin kita sa atong kaagalingon. Siguro kay kumo na magkailang istoryahan. Pero usahay malimtan lang yun po sa ubay.

Sige, maura to. Dito na lang ta kutob aning sulat ni Inday Anas, ha? Kaya hatagan na natong pagtagad ang ato ang mga viewers sa ato ang mga suking tigpaminaw na kanunay kong nagasunod ating ato ang programa. Mayang hapon lang di ipag-usab sa tanang Valle Hermoso. Dira sa Malangsa. Labi na dira sa Merkado Publiko Valle Hermoso. Na grabe. Kusog-kusog po ta dira rong hapuna. Sa Barangay Malangsa, ano po ang lugar nga natawhan? Kung asa nagikan ang prinsesa? Nawalay kwarta. O kirag walay kwarta? Pero guwapa, iyan. Guwapa sa pananaw. Pero sa uban, ambot na uog na unsa. Bitaw shout out sa Merkado sa Valle Hermoso, sa tanang mga tindera dira ug bulad na nagpaminaw po sa K5 San Carlos. Padulong diri sa Makapso. Abagawinis pa di ay. Makapso. Dira sa may Bulwangan. Ubay-ubay may hapon po di ka ninyo dira tanan sa Bulwangan sa kaya daghanta kaigdig palamati dira karong hapon na. Og syempre dire sa tibuok San Carlos. Dili na ako mabinag sa pero dili ko kay sweeto sa mga barangays. Pero sa tanan-tanan na lang. Salamat kayo sa kanunay ninyo nga pagpaminaw. Maayong pagharay-haray sa mabugnawon nga panahon. Bugnaw mong panahon kay wala may init rong hapon na mga igala. Sa mga nagpaminaw dira nga naghigda-igda ilalom sa kahoy. Samtang naminaw ni DJ Pan. Mayang hapon kaninyo. Oy, kay ting copy na ron. Higo-pigo po mo durag DTX Coffee Mix. Kay abi ninyo mga gala kaning DTX Coffee Mix. Paggawas rin ang mga yawa-yawa sa kalawasan. Kanabita mga kolesterol. Kili ka nang nagdalaga kabugat sa imong tiyan. Abwaon gina sa DTX Coffee Mix mga higala. Kay dili lang yung kaigo nga nangapi. Samaan ang uban nga kapidira nga pag-aimno ninyo. Pampawala lang sa duka. Pero kaning DTX Coffee Mix lahi po din siya mga higala. Grabe na siya makapasiksi. Kinidako-dako naman to kong tiyan. Pinasubraan o kaon lagi. Dito mara na kong DTX Coffee Mix. Balik-balik ko sa CR. Ayaw mo katingala ha kung inog-inom ninyo aning kapiha. Pagbalik-balik yun mo sa CR. Kaya syempre, limpiyuhan gani imong tiyan. So sa naminaw dira karoy na samtang gahigda sa kawayan nga bangko. Lindot kining bangko nga kawayan higdaan mga ikala sa. I mean kaning supa. Supa. Kay bugnaw kayo. Bugnaw pa sa tingog ni DJ Farm. Alright, pero karong hapon na, wata kay kapagusto ga pabugnaw sa itong tingog. Tingog lagi aning ako ang ubo. Pero ni humok-humok na po ni siya kay nag-power trio man ko. So higop-higop na mo dira ha? Basin, aduna pa yung magpahabol dira? Shout out ko sa tanang taga Tuboso. Nakanunay po natong nag-monitor dira karon. Naperti pong kusuga galanog-lanog po ang programa ni DJ Pam karong hapon ha. Sa ito ang mga kaubanan dira ni ESM Randy Conte. Sa ito ang kauban sa Kanginan. Sa Sir Bobby Valencio. At syempre dira sa Canlaon City. Nang laktod naman ko ay ni. Sa tinang taga Canlaon, ni SM Steve Flores, ang hapon, kay nadunggan po taro na or nagtingog tarong hapon na dito sa Canlaon City, sa 100.1. Sa mga kailan ako nga taga Canlaon, hay lang ko ninyong tanan, dilita mo ba binagsan? Tungod kay ubay-ubay na kid mo dira.
Angkai yang kenaun merana pun K5 Country. Tyson Cardos ramatan ni ang K5 Country. Pero kay ubay-ubay naman po tadi to gating palamati o kong taga-suporta, K5 Country na lang pwede.

shout out lang po ko ni DJ Barbie na ako sa ini temporaryo ni Pungko siyang Truno or katong Dainan. Truno, mura po ng grind na ba? Kailan busy ka ay yung idol Barbie. Shout out nila ni Sir Elmer Saga, ni Sir Jeffrey Sir you Dita ka ba no? Huwag sa uba na lang dira sa taga Canlaon. Sa taga-suporta ni Pom Pom Vlogs dira may hapon. Sa ako ang mga paryente nira ni Inday Mary Cres sa iyang banan. Salamat sa pagpaminaw karong hapon ha. Unta na lingaw mo. O gado na mo'y nakuha nga tambang. Ay, maura man to mga basic raman. Love your self first. Kaya maura man ginailabing importante maghigala. Paghigugma sa kaugalingon, pwede po siya apilo na lang po. Hay lang ko ni Nanay Rusi nga naminaw karoyan. Adonay mga lamion kay nga sweet ayan nga muag yung suki. Dere sa may Brucey Street. Ang hapon niya Nanay Rusi. Sa shoutout ko sa mong lamion nga takway dira. Grabe, kanis ni Nanay Rusi. Sulit ka ayon ni sa K5. Sabi na si DJ Barbie kuni ang paborito pero wala man. Ako sa'yo magsamok-samok na yung Nanay Rusi ha. O syempre, padagan ta dito sa Mercado Publico San Carlos. Ang hapon sa namaligyat drag mga isda. Namaligyat drag mga utanoy na. Mga karni. O guba na lang, basta ka namaligyat drag sa Mercado. Ay pagpaminaw niyo dira. Sa kanaadlog yun na ning kamot para adunay ikasustento sa pamilya. Ingon ani gani mga higala marag karong panahon na wala giyoy wala na ning kamot labi na sa kamahal sa mga palaliton karon. Grabe makabustot og pitaka marag wala na tay katungod ani nga maglingaw-lingaw. Kay ato akong kwarta, igo na lang ipalit og mga bugas. Sud anoy na. Sa eskwela sa ato ang mga kabata, ay wam ni kong bata. Eskwela sa mga kabataan ninyo dira. Pero anang laag-laag para sa laag, murang gawa na kita'y budget. Dahil ako kayo sa unang panahon manghingala. Sa lagi nasgira-gira sa Iran og US. Kay nagmahal ang krudo. Nagmahal sa abtanan. Lakit na ko si nagmahal ay. Saludo gyud ko anang tanang mga tindera dira ba. Nabisan og kapoy na kaayong lawas. Wala pa dayon regyapon sa paningkamot. Padayon regyapon dokdo sa mga paninda. Pero makarilit sabi ko anang manghigala. Kaya katong salito pa ko sa bukid. Usa pa bi ko sa mga manindahay. Manindag mga utanon. Ngayon ay na. Para na ay balunon. So saludo ko ninyong tanan, nabisan kapoy, padayon regyapon sa pagbangon, padayon sa paglaom, nga puhon-puhon, muabot regid ang panahon, makalingkawas, ukon makaginawa regid ta sa kalisdanan mga ikala. Ani magiging kinabuhi ko, aduna gid tayo mga kalisdanan mga pagsulay, ato ang mga agiarn. Ay, maabot ang panahon na mahimo na gitang magmalampuson.

So pahabol na mo dira, sa ganahan pang mong greet, kanapa tayo gamayang oras. Alas 2:46 na gyud sa kahapon na. Grabing paspasa sa oras pa mga higala. Sama na po kapaspasa sa itong kwarta. Nga inagswildo, hala. Nakabuking na. Kumbaga, inagmadawat at itong swildo. Ikot na lang tayong itawang ipang-apod-apod. Kaya ito ay naman, gibahi naman. Sumaura po ding oras. Anak mo ginang kinabuhi. That's kind of life. English ba to, ha? Pero laban nagyapon tao eh. Bahalag wala tayo kontra laban. Laban Pilipinas. Eh, wa man tayo mahimo. Kung magpaluya-luya ta, higit tayo kapalit ani crop top. Ito ang mga pangandoy na makapalit ani mga butanga. Kung anong bisag kapoy, padayon. Pero mas kapoy, may good away obra. Sumao na sa mga nagtrabaho karon. Shout out ninyong tanan. Lakip na ko kay nagtrabaho po biya ko. Padayon regitaan ni sa pagkaligon. Bisan usahay na na-feel na to nga huyang na ta. Pero ato argya po ng gamitan og produkto sa Klinika di Alternativo. Ang baskogan na itong DTX 500 may TC o D3 bind. Ayaw kalimot sa mga adunay gipamati dira. Tumar na mo sa itong power tribo. Ay para makapadayon mo sa tagsatag sa inyo katrabaho. So, buhay na yung mga higayla. Maragwal ay kita'y saktong panahon. Na ay napay panahon. Napay oras. Ang problema di na ito ah. Musay bye-bye na ko. Ako wala na yung pasalamatan siya. Ay naan pa na ipahabol si Kuya Kenneth Oy. Alay, si Arn, anak ni Busing. Kuya Kenneth Oy, ala, salamat. Among small nga Busing. A little Busing, anong small? Laban Japan, yes. Yes, little Busing, mulaban regita. Good afternoon, Ma'am Pamela. Yes, salamat. Ay, karun pa ko. Sorry kayo, karun pati kayo nabasa. Little Boss. Anak ni siya sa amo ang CEO. Na si Doc Ramil, oy. Laging din salamat, Kuya Kinit, oy, sa paglantaw. Pasensya kayo, wala ko kaboylorong hapoy na. Tungod lagi ani ako ang tunlan nga perting pagagiloka. Pero nahumok naman kay nag-power trio man si DJ Pam. May hapon ni mo, Kuya Kinit, oy ha. Salamat kaayo. Laban Japan daw. Laban na dyan ta Japan. Kaya wa na, giwater cannon na rabata sa China. Ay, ang unggoy dito, no. Tapos si Angkan Vlog. Good afternoon, DJ Pam. Shout out dira. Alright, shout out ni Angkan Vlog. Good afternoon, watching from Palarinding. Kumanan, inigbasa, no. So, managay tayo saktong panahon, mga higala. Inalang yung kutob si DJ Pam ninyo. At ninyo ang programa nga El Castigador, karong nga ahapon. Alas 4:30 kaoba ni Sir Bobby Valencia. Salamat sa pagsunod sa pagpaminaw. Ako ang pasalamatan amo ang Busing na si Doc Ramil Uy. Lagang kayong salamat, boss. Kayo... Ikaw regyod ang nakapatuman sa akong pangandoy. Ay, pangandoy rin ako na sa una biyaay. Sa una, sa libon rako gatingog. Pero karoon na anagi ko sa K5 San Carlos. Salamat, Busing! Ikagyod ang ako ang hulog ng langit. God bless always. O sa tanan na lang, na naglangkob ning K5 News FM Philippines. Salamat kayo, syempre, sa muang station manager, si Brian Morden. O sa tanan na lang, sa among kaubanan. Daging kisalamat, mga higala. Ugma na po ta, mag-ubayn-ubayn.
kung wala gyapon si DJ Barbie, ako gyapon ay makauban inog kahapon. Unta, kanunay niyo akong suportahan samtang ako nagalingkod. Salamat kaayo! Kini na lang di ay si DJ Barbie.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpabilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, pag-aid ako nga panit. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta? I-wash over na? Aw! Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, o niya, barato pa dyan. O, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang bagabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Thank you, DJ.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, inayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaloso.
7: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyuhang D3 Bio. Mm. Sir GP.
6: Yes.
7: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
6: Uy.
7: Gamito na siya panambal.
6: Mm.
7: Unya magduda pa jud mo, kinahanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya minusan pod mi kung D3 ra.
6: Oh.
7: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 og BCO. D3 Bio na ang gipasabot Sir JP no.
6: Mm.
7: Ang D3 Bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usa ni siya ka inisiyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health food sa mga gaanto sa COVID.
6: Correct.
7: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus o bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud sa D3 Bio.
6: Mm.
7: Dili ra ni maayo sa imong utok, dili ra pud maayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pangras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibuok nimong lawas bisan pa ang imong gana.
6: Ang imong appetite nga gikontrol sa imong ghrelin o leptin.
7: Mm.
6: Kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
7: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si D3 Bio nga D3 Bio patya na lang na si hunger hormone?
6: Pwede siguro no aron di ta mo tambok. Si hunger hormone mo ni si ghrelin. Unya pagkahuman may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mao ni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo og kini siya maka-trigger pod sa tuang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tuong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin og hunger hormone. Si ghrelin og si insulin-like peptide.
3: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Dili ka kinanglan mo kaon sa tanang higayon.
7: Hmm.
6: Dapat mag-practice po ka sa gitawag intermittent fasting.
7: Magpagutom.
6: Oo, kinanon mag-jita ka.
7: Manang gusto na lang na ako pat yun ang ghrelin aron dili na ako gutumon
6: minus,
7: sa GP.
6: Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Doc Ramil si ghrelin. Because si ghrelin, muna'y ga-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
7: Moingo na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
6: Oh.
7: Mangaon na ta. Gutom na. Mangaon na ta.
6: Maingon dyan ang imong utok nga. Sige, mangaon na ta. Unya dayon, makabati na dyan kung magutom ka.
7: Mm.
6: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni ghrelin nga mukhaon na ka.
7: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karoon.
6: Mm.
7: Unsaon man, Sir JP,
6: oh.
7: Para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw rag ingna si Bus, na pa'y daghan diha sa iyang tiyan o. Oh, ang imuhang tambok, ang buyon.
6: Ano taan ang tambok sa imong tiyan? Pag inom ni mo D3 Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula nga ingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
7: Kay balon ako Sir JP, mo inom kog D3 Bio dayon butangan na kog binder.
6: Oh.
7: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kumukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
6: Mm.
7: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
6: That is manually activating your sensors.
7: Mao ni rason Sir JP nga ang palakaon sa sige ni mog kaon magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag sobrang kaon. Unya mahibal-an na lang dayon nimo Sir JP nga gadako na nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan Sir JP mo ni dili ra usa ka soft gel kung gusto nimo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan
6: mo.
7: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga
6: D3
7: Bio. Nakanindot ani Sir JP ang D3 Bio kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masobrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
6: Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hinaloso.
7: Ako na usab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bayo.
0: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Inni. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong uganga. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, pasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: DGX 500.
7: Ang tubag
6: kontra sa sakit nga diabetes.
7: DGX 500.
6: Epektibo
7: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
6: DGX 500.
7: Imo sa disugard sugar cane extract.
6: Ang anti-diabetic property.
7: Gikan sa palaya.
6: DGX 500.
7: Garantisado.
6: Highly recommended.
7: Sa mga eksperto,
5: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
8: Mayor Pride Henry Tevez,
2: isa ka certified
8: Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
10: Sa akong kanunay,
9: adlaw-adlaw ang schedule,
10: kanunay busy.
9: Apan, kanunay nga kondisyon
10: tungod sa Mighty C.
9: Mighty C,
10: ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C,
5: mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dairy Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Extend Food Superman
18: for Men. Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Dawala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
17: Extend Food Superman for Men.
19: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
20: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
21: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
20: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
21: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
20: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
21: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
20: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
22: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
23: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
24: Hininga uy.
25: Asa magagikan bay?
26: Gikan ng ubukit bay.
25: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
26: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
25: Aw, oh, dito sa Jokax bay. Jokax Car Wash.
26: Maya dito?
25: Ayos kayo.
26: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
25: Sige, sige.
23: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Pipino!
3: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
6: Muling buhayin mo.
4: Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yanagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kap. Sula ka lang.
4: Extend Food Supplement for Men.
27: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarakada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
28: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gabasa na naman?
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinical Dayo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinical Dayo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinical Dayo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:35 sa kahaponon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Halo! Halo! Kumusta? Kumusta mga bay? Kumusta bay? Manghapon! Welcome sa Tulumanong El Castigador. Siyempre ang nagbabalik for about siguro mga 1 week. O sa kasimanang bakasyon by Bobby Valencia. Kumusta naman in town mo? Naghang kong nasugat ans dalan. Bobby, kumusta naman ka? Wala naman lagi ka ng tingog. Amo yate po. Nag-practice pa gani ko. Practice palang gani na. Naghanang magnangita nga practice pa gani ko nga muundang sa broadcast. Ha? Naghanang magmangita. Anyways! Manghapon once again, ikapit sa 21 na sa bulan sa July o Hulyo 2026. Adlaw Martes mga ka-K5, ikaduhang adlaw sa atong pakiglantugi sa panahon, sa kapigaduhon. Ang inaot akong kitang tanan, magpabiling ligon, bisan pa man sa kadaghan sa mga tulumanon ingon man, mga pagsulay. Ayaw kahadlok, mag-ampo kanunay, ampo sa giya, nga makahat.

0: Pag nato o kalinaw, ingon man kahayag sa mga dalan nga ngit-ngit man, apan, mahimo kitang magmalampuson. Ingon ana ragin na mga kakifay, mga tuang teknik sa kinabuhi. Basta kapoy nagali ang lawas, pahulay. Ha? Siyempre, wailami ang ato mga issue for the year 2026. Puro impeachment ba? Wa ko lahig, ikapoy ko na minaw. Ano na kuna, huna ko nga bukas, bubakasyon sa kukusa kasimana. Ha? Gikapoy na magaling si Franklin Drilon o si Kiko Pangilinan kaya napuno ko no sa teknikalidad ang impeachment. Alapin na yung kahamig tig-interpret o tiga hatod sa pinakasimpleng mensahe nga tos katilingban. Adi, absent! Kapoy lang sa paminaw ng impeachment, ha? Ha? Sige, tagpaminaw ng impeachment nga. Nga murag, kulang raman si Miriam Defensor Santiago, di ha? Kay ugbot sabton kung buhi pa si Miriam Defensor Santiago, dugay na ni nabuyagan si Kiko Pangilinan. dili man kononit ang technicalidad, ha? Too much technicality sa impeachment. So where is due process if there is no technicality? Gusto magod nila dili sila technicalidad by ngano man para dali nila mapapas si Inday Sara Duterte. Ginaanda na pinakasimple, tarantado. Gusto nila dalion ang impeachment kaya wala na'y teknikalidad nga hisgutan kay hapit na baya in taon ang 2028 need na nilang papaon si Inday Sara, so wala na'y teknikality. Simple as that ang nakaapan by bisan tuod sa grabing paghugaw-hugaw nila sa pangalan ni Inday Sara Duterte, nagpabilin gihapon nga top number one most trusted, ha? Nga public official sa tibuok Pilipinas. Bantay mo sa SWS survey o Pulse Asia survey, ha? Pinaka-latest sa June nga usan ni kining survey, number one gyapon si Inday Sara, while si Bongbong Marcos ning salom gyapon sa kalayo sa impyerno. Ha, even though sa grabing mga panghagit, grabing paghugaw-hugaw, gipagdungagan pa sa impeachment by si Inday Sara, grabe gihapon ang puntos. Matod pa nila sa ilang impeachment, betrayal of public trust. Pero by ang survey by layo ra kaayo sa ilahang gikaingon nga betrayal of public trust. Kaya og betrayal of public trust pa na, wala na negative 15 pod unta si Inday Sara. Wala man porti mang taasa. Mauna nga mahay. Kaya kung saan pala nila siguro ma-impeach Inday Sara, for sure para nako, ha. Naglantaw kus dagan sa impeachment bisag grabe ang teknikalidad. Para nako bay ma-impeach gid si Inday Sara. Not because of the truth of the accusations but because of politics. So kitang mga tao nga nagasuportar gihapon sa Duterte labi na ni Inday Sara for 2028, pag-expect gid mo nga ma-impeach gid si Inday Sara, gipaninguhaan gyud sa Marcos administration nga mapaphagid si Inday Sara, nga naman mahadlok silang mabalusan. That is the truth of the fact, ha? That is the truth of the fact nga si Inday Sara ma-impeach gyud. Ha? So mauna kamudihan aminaw karon nga nasakitan sa gihimo nila ni Inday Sara, expect na lang gyud nga masakitan mo. Dapat sa sayo pa lang huna-hunaon ninyo nga mauna na
1: recognizing council for respondent for his cross, chair would like to remind the witness that he shall continue with his testimony under the same oath. Do you confirm, Director Matibag, sir?
0: Yes, Your Honor. Thank you, sir. Because the impeachment court,
1: apologies, and prior to
0: ang impeachment court,
1: the chair's attention was called that we haven't approved the journal. At this juncture, chair would like to dispense with the reading of the journal. of
0: more on
1: July
0: politics
1: 2026. The other manifestations that were not submitted within today will be made part of the transcript and the records.
0: Thank you, Mami Delina Yamazaki. Kumusta mo diha sa Japan?
1: Thank you sa tingasin.
0: May hapon nyo na sa may dulis, ha?
1: Of the ruling of the chair yesterday in
0: Sir
1: order
0: Judy,
1: to afford them
0: sa barangay Dulis. Good afternoon.
1: To avail of whatever remedies they may have in
0: mga taga Dulis, kala trama, ha? Mga sa mga nagkatang-ata na tuloy pa maminti, nakatune in sa 95.7.
1: Counsel for respondent may proceed K-5 with this cross when he's ready.
0: Carlos, salamat kayo ninyo diha sa pagpaabot sa mga mensaheng diin ako in tawon. Ning bakasyon ra in taon ko, ha? Ning pahulay ko sa kasimana, nagmuni-muni, naminaw sa palibot, ha? Nang spray og mga kining herbicide sa akong tugkarag, ipatid naghanang mga sagbot na nubo. Ha? Mauna akong ipanghimo in taon, aning mga simanahuna nga wala ko, mga adlaw nga wala ko, nanilig sa akong tugkaran. Ha, ako ang gipang dauban ang mga nanglaya ng mga sagbot sa kuntugkaran. Natulog. Alantog Netflix, nahurot ang usa ka season. Walay natulantaw og balita. Walay paminawag balita. Facebook nako, ako arang ginalantaw kadiyo, tinmuwala ko. Ha, atura ko sa Netflix dayon, matulog og sayo. Ah, maura na agud akong gihimo atong ning bakasyon ko, ah. Naanad man taan ang usa ka tuig bilang empleyado mga kaigsuunan, nata ginatawag nga mga lima kaadlaw nga kinibang pahulay, like sa una nga ditumig kining atumig Boracay, no, for 5 days, ning atumig Palawan for 5 days, ning atumig sa Hong Kong for 5 days, ning ato pagini sa Malaysia last year for 5 days. Sumao to akong gimingawan mga kaigsuunan, wala naman aw ning absent kog ako, ah. Ito makapahulay po, tabay. Makapunimuni, tabay. Ha? Para sa itawon, abin ninyo ba, ha? Once magod nga nahumol na ka sa grabing stress, sa grabing kinibang mga pressure mga kaigsuunan, dapat ipahulay gid nimo ang imong lawas kay dili lang lawas ang ma-energize ni ana, pati ang imong kalag. Lawas og kalag dapat pahuway gyud, dili nato ihumol tanan nga enerhiya kay maubitan na gitagaan tag kining ginatawag nga kining pribilehiyo nga makapahulay like leave credits, vacation credits, kay tungod na siya nga makapahulay ang atong lawas og kalag. Kamo diha o gusto mo nga mulahutay mo sa usa ka tuig, mulahutay ang iyong lawas sa pagpakigbaka, pagpaningkamot, paglantugi sa pangapagsulay. Uy, abin ninyo ba? Dapat mo take a break. Good na. Ano man? To energize. To refresh. Ingon anak na, gusto maging tanako, 2 months ko mo absent. Doha unta ko kabulan, unta dili sa mo broadcast, kay para nga, igo-igo kid mahuman, mura di pagyapon siguro gali mahuman ang ginatawag na impeachment kung doha kabulan, dapat unta, tunga sa tuig. Naplano dito ta ko ana. Okay, para nga, I have to, kanabang self-care ba? Oh. Naliman ka nga grabing bakbakanay na to sa El Castigador, inawyaway sa katilingban, sa mga, tawag ini kining mga halit sa katilingban. Wala mang gihapoy na usab. Ihurot na lang ginako ang akong gahom, ang akong enerhiya sa pagpangasaba sa katilingban. Ha? Nga, wala mang gihapoy na usab. O di ako ano lang siguroon akong kagalingon. Di ba? Di ba? Sige, tagpangasaba sa gobyerno. Sige, tagpangasaba sa mga kining mga dautan. Ha? Nga wala ramang gihapoy kapuslanan nga naman, halos mura gidawat na lang man sa tao ang ingon aning klase nga mga ba, mga usan eh, problemas katilingban. So kung maunang istorya ha, o di, mangundang ta. Nga plano mangugkubay nga muundang na kong komentaryo, gusto na po na ako sa entertainment. Magpabuyag tagmaay sa entertainment ah. Kay mag-host trabako pohon sa Fabulous Toboso Radio o programa nga kadagabi eh. Amo nang giplano-plano tuduha na katuig na mo nang giplanuhan. Basig ma-realize na namo, di na ko ninyo mabatian sa El Castigador na anak ko sa Midnight Snacks. Ha? Nara ko sa kaning programang Midnight Snacks. Oh, na ang title sa akong program po hon, ah. Midnight Snacks with Tito Bobby V. Magmauta mag Tito Bobby, oh, eh. Uncle Bob, ha? Ha? Midnight Snacks with Uncle Bob. Oh! Okay na kana, mamidili na yan, Masaki. Ha? Sir, may chat ko tayo pa. Basta maninin. Asa? Oh, asa mo nini? Asa? Be? Gidelet pa rin mo nin! Deleted pa rin mong chat siya nin. Unsa man ka siya nin. Oy, oh. Sir, nagdungan mong cheese. Eh, o samay. Ah, naiga kuan? Naiga tingog sa akong background? Ha? Ah? May gadungan mo. I-close ra. Asa man may gatingog ko? Ah, kanigurong. Ah! Ah, o samay. Naka-mute man ni Drinin? Basi sa pikas, guru ay. Wala man eh. O say problema na. Wala ko kakuan na. Wala ko ka... Murag dito na sa kasanin siguro. Dili na sa kuwa. Naka-close man din tanan, Bel. Aminaw si Jezebel dahil. Salamat, Bel, ha. Close man din akong kuwan. Ako ang mga windows, no? Para sa Anna. Oh, si Summer na dresser perting inita pero mas init gyud ang among gugma kang VP Sara, oh, di ba? Oh, si Mami Delina yung Masaki, oh, na awara na. Alaban-laban, Bel, si Shanin Gidron kinaminaw man na siya kining kuan. Kinaminaw man na siya impeachment dito ron sa technical room. wala dre. Pero okay naman yun ka, be. Naka-mute naman dali ako ang mga... Naka-mute matanan ako ang kuanin. Ako ang browser. No? Basig diha lagi sa imuhasanin. Ay, nako. Anyways, maurakin na, Bela, may hapon nyo sa may Bagunbon. Namina o mga taga-Bagunbon. Jun Sandoval. O, si tatay, si nanay, diha sa mga taga-Bagunbon na may hapon nyo diha. Sa mga taga pa San Carlos City Public Market, may hapon, naminaw sila karon, pinagi sa mga radyo diha, ha? Si Nanay Imen Timlor, kumusta? Tatay Felipe Flores, yung nanugid na ko si Tatay Felipe, si Nanay Imen, Shanin, paminaw nin, ha? Nanugid na ko si Nanay Imen Timlor, diri atong nilabay nga simana, tagaang kunyag bayi nga imbaw. Si Tatay Felipe kuno, paminaw mo, ha, paminaw. Si Tatay Felipe ko no sa atong mga nilabay nga mga simana na igibatsyag, ha? Gipainom ni Nanay Imen Timlor og D3Bio thrice a day, ha? Katulo sa usa ka adlaw kay matod pa ni Nanay Imen Timlor. Di na kuno sorry, wala na kuno gana nga mukaon si Tatay Felipe Flores. Ha? Wala na kuno gana nga mukaon. Gipakinom niya D3Bio for 3 times. By pagkasunod adlaw ning gana ang kaon ni Tatay Felipe Flores. Kumauna ka mo niya, ha? Ingon anak ka potent. May ingon potent gani. Ingon anak ka epektibo mga kaigsuunan ang D3Bio sa mga sakit-sakit, labi na mawad ang kagana. One of the causes sa mga pagkawalas gana o kaon mga kaigsuunan tungod na sa infection o diin ka na infect, ha? Kay maglain man na imong paminaw, ha, mawala imuhang kinibang gana, kay tungod ang imuhang dila, murag way lami ikaon. So dapat, kay naa may infection imong lawas, ha, may bakterya imong lawas, ini og D3Bio. Ha, gipainom ni Nanay Imin og ditribayo sa Tete Felipe. Pagkaugma bay 14 kaon kuno. Ingon ana ha. Mas lami pagyod kay matod pa ni Nanay Imin. Gitungagan pagyod niya ditribayo na BTX 500 pa may TC pagyod. At Tatay Felipe ligon gyapon ha. Oo. Inana ha, ditribayo, DTX 500 Mighty, si Super Trio. Basta na yung mga balatian, gani, balatian nga murag magkapawalas, ganas kaon. Imni lang yun ninyo sa ato ang ditribayo. Oh, si Ma'am Eva, kumawas, kabugwas, kumusta, Ma'am Eva? Si Mylene Quizon, aminaw po sila karon. Diya sa may sambag sa pagitan ng Minaw karon. Nanay Rosa Delgado, diya sa may Toboso Public Market. Nung Tonio Garcia, may hapon. Helen Rita, nanay. May hapon nyo diya sa may Toboso Public Market. Ha? At the same time, may hapon po diya sa may Dandy Salon. Dandy Salon sa may San Carlos City Public Market. Naminaw sila karon. Well, I do not know kung naminaw ba sila karon. Sila ni Dandy Salon kay mga unong taka-adlog. Actually, kahapon, mabalik taon ta kong umboard, no? Diretso ko kahapon, no? Nagpungko na ko sa studio. Galing lang kay nagpangilat manggo diya sa San Carlos. Off-air ang San Carlos kahapon. Kitungon sa pagkilat-kilat, pagdalugdog tungod sa thunderstorm. Gipalong ang San Carlos namo para dipinsahan ang among antena. So, mauto nga na-extend ang ako ang bakasyon kahapon. So, extend akong bakasyon gahapon. So, wala na lang ko ning tingog po. At the same time, although ga-on-air ang kining red kite, ang kining Fabulous Toboso, pero wala na lang ko kay... Da, oy! Kasi purpose nga, mubalik tag-tingog niya. Kulang ko sa ka-estasyon nga gatingog. Wala na lang ko. Daugma na lang tigbon, ah. O, sama lang tingog ko ron. O, mauna, ha? O, hinahinay na mag-abrig balik sa inyong mga radyo pa, mga taga-Nataban! Ha, mga taga Quezon, Prosperidad, abrihin na nagbalik yung radyo, kailangan ako, ah! Una na ko ron, ugma, wala na po! Ay, nako. Anyways, alas 4.55 na sa kahapon nun. Mo-break ko kadiyot, mga ka-K5. Karos itong pagbalik, ha, atong pag-ahiskutan ang mga reports sa itong mga recorded ng mga reporters. Ang ilang mga balita, oh! Oh, matod pa dili, oh! Rako, wala pa makahatag og feedback mahin sa online threats sa San Carlos City, mga kaigsuunan. At the same time, dulan 600 ka mga iring og iro sa San Carlos na makunahan na batok sa rabies, may? I-check na ito na karon ang mga report na ni K5 Jezebel Ingon Mar, K5 Jong Bersales. Standby! Mabalik ko dugi dugay.
2: Filipino. Wow!
3: May puso!
4: D3Bio Health News! D3Bio!
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio!
7: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
7: Check si D3Bio, ike si ordinary vitamin D3.
8: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
7: Kung ga D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
8: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
7: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
8: Grabe sa.
7: Mao nay D3Bio, ang imong plain D3, nabaingon ana.
8: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganu man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on. Ang iyang immune system, kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
7: Wala. Wala.
8: May monolaurin ba ang imong plain D3?
7: Wala.
8: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
4: D3 bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 bio.
7: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
8: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
7: Wala.
8: Wala. Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
7: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
8: Ang ketones Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasaglay ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
7: Gutom na.
8: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
7: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
8: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
7: Very
8: question.
7: Efficient.
8: Ang imong D3, nabay ketones?
7: Wala.
8: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
7: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
4: D3 bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
4: nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
4: D3 bio.
7: D3 bio.
4: Health news.
7: D3 bio.
5: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Inom ko sa akong mama og D3 bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
4: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
4: D3 bio.
7: D3 bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat inom ko sa D3 bio, normal na dyan ron akong regla.
4: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
4: D3 bio.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubo
4: sang imo blood sugar!
6: DDX 500!
4: Garantisado!
6: Epektibo!
4: Ara mismo!
6: DDX 500!
4: DTX 500!
6: Ang nagapanubo sang level sang cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo! Kagkaugatan!
4: DTX 500!
6: Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500!
4: Hindi!
6: Ang nagabulig sa pagtunaw
4: sa LDL!
6: Ukon bad cholesterol! Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan.
4: DTX 500 Likawi
6: ang traitor kag makamanatay nga stroke
4: kag heart attack.
6: Mag DTX 500 kadaaga.
4: DTX 500
6: protektado ka na, siguradong good health ka pa.
4: DTX 500
6: nagapalandurong bala ang imong panulukan.
4: Magalingin bala ang imong nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
6: Si may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na
6: ang
9: DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
10: DTX 500
9: ang sapat sa diabetes.
10: Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar,
9: nagatilo sang imo dugo,
10: kag nagapampakod
9: sang imo mga ugat.
10: Sa DTX 500
9: malikawan ang pagkabulag,
10: pagkabutod sa imo tiin,
9: pagkagubas sang kidneys,
10: kag pagkubag sa imo atay.
9: Kaysa DTX 500
10: sigurado
9: nga kontrolado ang imo blood sugar level.
10: Gani
9: sa mga diabetiko,
10: mag
9: DTX 500 na kamo.
10: DTX 500
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga atay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: DTX 500
10: makabulig sa pagtilo sa imo atay,
9: pagi sa pagkuha sa mga toxins
10: halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw.
9: DTX 500
10: ang may pinakamataas nga ORAC value.
9: Gani
10: ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo,
9: nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa aton atay.
10: Sa DTX 500
9: ikaw ang protektado
10: sa delikado nga fatty liver,
9: nga kung mapabayan
10: amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver
9: o kung cancer sa atay.
10: Likawan ang pagkubang sa imo atay.
9: DTX 500 kada adlaw.
10: DTX 500
9: mahigko bala ang imo dugo.
10: DTX 500
9: masamig ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatidlo sa imo mahigko nga dugo.
9: Nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalida sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: DTX 500
9: DTX 500
10: may powerful extract sa tubo kag amargoso.
9: Duha ka compounds
10: nga nagapanubo sa level sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: nagatidlo sa imo magagmay nga mga ugat sa mata,
9: nga masami
10: nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar.
9: DTX 500 kada adlaw.
10: Agud marikawan ang diabetic retinopathy
9: o kung pagkabulag sa mata
10: bangod sa diabetes.
9: Proteksyoni ang imo mata.
10: Mag DTX 500 ka na.
9: Ano pag ginahulat nyo?
10: Mag DTX 500 na kita.
9: DTX 500
10: mahigro bala ang imo dugo.
9: DTX 500
10: masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo.
10: Nga sa masami
9: amo naman
10: ang ginahalida sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500
10: masaligan.
9: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
14: Baiti C ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
15: Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C
14: og Santon Plus Herbal Capsule.
15: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
14: Mighty C
15: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia og uban pang mga balatian na pamatud-an sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
14: Alang sa epektibo nga kombinasyon,
15: inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
14: Mighty C
15: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
14: Alang sa epektibo nga kombinasyon,
15: inom na og
14: Mighty C
15: og Santon Plus Herbal Capsule.
16: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
17: Andi ana ang Mighty C,
16: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
17: Mighty C makatabang sa mga naghanap ang pananaw,
16: katarak o glaucoma.
17: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
16: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
17: Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
16: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
17: Andi ana ang Mighty C.
14: C. Ang alkaline nga vitamin C, napamatud-an sa mga scientifico, nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santol Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
18: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
19: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Nagit-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Kabalik-balik sa CR, ginadiarrhea. Mag Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibi. Mag-Klinika Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka! Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
24: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
25: Ang fortified nga probiotics, Klinika Spore Biotics.
23: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
26: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
27: Ew! Yucky!
26: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
27: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
28: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-clavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
30: Muling binuhay mo.
31: Extend. Isang kapsula ka lang.
29: Extend Food Supplement for Men.
32: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang na
0: itilawan.
1: Pang-extend food supplement for men.
0: Daw hindi ko kapate mo.
1: Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa extend food supplement for men. Epektibo git.
2: Extend food supplement for men.
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend! Extend! Food supplement for men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
22: Oras, alas 5.13 sa kahapon, balik kita mga K5. Lula Ibiang, ambot o naminaw. Basta Lula Ibiang ron dyan sa may Ninang Snack House. Good afternoon, Lula Ibiang. At the same time, ang badong computer parts and accessories. Naminaw sila karon diha sa may Crossing Porok Punta Cruz, Barangay Poblacion, Toboso, Completos Ricados. Ha? Ang ilahang mga computer parts, guba imong computer, guba imong laptop, guba ang imuhang piso wifi, piso net. Oy, nadiha sa may badong computer parts and accessories, diri sa may Porok Punta Cruz, Barangay Poblacion, Toboso. At the same time, pinakalamian nga manok lechon. Ingon man Liampo Fabros. Liampo and lechon manok lami kaayo ba? Mama Wengs and Lerice. Tupad sa Fabros diya sa may Purok Malinawan. Signals Network and Data Solutions. Thank you so much sa Signals Network and Data Solutions for being a partner, no? Katong tulumanon nga nagahatag na tog signal nga makita ta sa internet. Sa social media at the same time, mabatian ta worldwide tungod sa Signals Network and Data Solutions. Mao na ito ang pinakabarato paspas table ng Wi-Fi diri sa lungsod sa Toboso. Signals Network and Data Solutions. Anastasio Poras de Goma, good afternoon. Kumusta, boss? O, i-check na ito dahil ang kining ko, ano? Ang kinibang rate sa kuryente last June and May, kakarong bulana for July, hapit naman dahil kininting reading no sa kuryente for the month of July. Pero, last June 2026 mga kaigsunan, last month lang ha, ang Nuneco by ha, naka ha, 19, no? 19 or rank 19 sa tibuok Pilipinas nga na ay pinakamahal nga singil sa kuryente. 19 ha? Layo kayo bay? Nag number 1 diri ang Soleco. Ambot og diin Soleco. Basig Southern Leyte, dagway Soleco oh. Ang Soleco bay ang ilang per kilowatt hour taga 16 pesos. Grabe no, 16 pesos bay. While sa North Samelco naman, Northern Samar, 15 pesos. Ika rank number 2 na siya bay. Rank number 3 naman ang Kaelco, 14 pesos. Ika-upat ang Meralco, mga kaigsuunan. Now, atong itande ang NEPSI or Negros Power, ha? Og ang Nuneco kay ang Negros Power kanibang NEPSI mao man daw ni amo take over sa Nuneco puhon. Actually ha, ang Nepsi nag-rank og number 9, mga kaigsuunan. Rank 9 ang Nepsi. While ang Noneco naman, rank 19. Perting layua. Arang-arang nalanday ang Noneco. May pag di nalanta mo, sulod aning Nepsi. Kaya ang Noneco, barato naman kumpara sa Nepsi. Ha? O, makita na to. Ipakita na ko sa screen, mga kaigsuunan, para mabalaan ninyo kung unsagyod ang sitwasyon. Kagipang hambog mangguni ang Nepsi kuno nga nindot ang ilang serbisyo, pero nakita na ako nga wala man, porti mang mahala da is kuryente ani, o kani mo take over sa tuwa. Laliman ka, for June, nga kining, unsa ni, nga tawag ni ini, power rate for June ha, nadawa, ipakita na ako sa screen ninyo mga kaigsuunan, para mabalaan ninyo ha nga, mahal gide ang Nepsi. O, tanawa ha. O, ang Nepsi, o. Kita ninyo sa inyong mga screen, o. Tawar ko na, ma'am Eva, kumawas ka bugwas. O, Nepsi, o. Rank 9, o. Nepsi, for, ang ilang per kilowatt hour is 13.84 pesos. Well, ano Neko naman, o, rank 9, o. 19, o. Rank 19, o. Ang iyaha, 12 pesos and 96 cents. Mas barato ang rate sa kuryente sa Noneco kumpara sa Nepsi. Bahalang magsigig brand out, importante barato. Total maura man gihapon. Naamay nalugid na ako nga Nepsi consumer dito sa Bacolod. Nga katong mga times nga sigig brand out diri sa Toboso, Noneco, ha? Ning comment man ang taga Bacolod nga Nepsi, niingon man nga wala na sila kalahian sa Nepsi. So, usa man na ang ilaha di ay gusto nato nga mga taga Toboso or mga Noneco consumers dari sa Northern Negros nga mosulod ta sa Nepsi nga mura ra po di ay tag nagisa sa atong kagalingong mantika. Ha? Mura ra po tagagisa sa itong kagaling mantika nga ano mo sugot man ta nga sudlan sa Nepsi ang Northern Negros Electric Cooperative nga maayo ra man, ha? Maayo ra man ang presyo sa per kilowatt hour. Well, sa Nepsi porting mahala. Beka mo kuno hunahunaan ninyo ganahan ba di ay mo nga mo convert ta into Nepsi nga barato ra man sa Noneco. Ha? Musugot mamuana nga mga konsumidor. Ha? Mauna ang ato ang lamdagan. Isulod sa ato mga huna-huna alimpatakan, musugot ba ta? Oh? Rank 19 ang Noneco. While ang Nepsi, ha? Negros Power, rank 9, porting na UA. Ha? At least barato ang Noneco kumpara sa Nepsi. So diri nato makita makigsuunan kamo nga gipang duaw diha sa mga taga Nepsi nga kumbinsihon mo nga mas nindot ang Nepsi kay walay brown out by. Ayaw tuo. Ngano man? Naay gakomentar sa Bacolod. Nga grabe po di ay ang brand out sa Nepsi.
0: El Castigador. El Castigador.
22: Grabe. Wow. Makakita ta sa mga publication nga nindot mauni-mauna. Brand out naman po di ay gihapon ang Nepsi. Nga mahal pag kuryente. May nalang sa Noneco kay mo brand out. Barato ra ang kuryente. Diba? Bayo na huna ah. Bye. Ha? Asa man mo mupili, Noneco o Nepsi? Wow! Ha, bigaw ko no. Noneco, sorry, kining Ma'am Eva kumawas kabugwas, Ma'am Edelina Yamazaki, Anastasio de Guma, musugot mo nga island ta og Nepsi? Nga mo brand out ra man pud gihapon di nya mahal pag kuryente, wal ano Noneco, anad na man ta sa brand out, at least barato ang kuryente, di ba? Pero mahibaw ang dana ron karon nga bulan for July nga makita na to puhon karong bulana, nga hibaw-on na to og magpabilin bang barato ang Nuneco kumpara sa Nepsi, kay kung magpabilin nga barato ang Nuneco karong bulana kumparar sa Nepsi, nganong mapili pamanta og Nepsi? Para ni kani ang ato ang pahibalo sa katilingban, ha? At least makabinag-binag ta, ha? Makahatag ta og kinibang ideya sa mga tao, labi na sa mga konsumidor, nga very kinibang gatutok gud ba sa katipiron sa ilang galastuhan sa panimalay, kay karong mga panahon na dili lang kuryente atong balayran pati tubig. Ha? Napay gamahal ang kining precious lana kay nagira na pod sa Iran og sa ang US og ang Iran gagira na pod, ha? Mao na ang atong balantayan. Ha? Kung kinsa bagyod kaha nga mga electric cooperatives, electric suppliers, distributor nga kinibang makatabang nga makalesta sa atong mga galastuhan sa atong mga panimalay. Ha? Ingon si Anastasio de Gumao nga Nuneco lang atua, o di ba? O. Magsige tagpahumot. Ha? At least ang mga tao, labi na ang mga Nuneco consumers, nakahibalo na sa ginatawag ng mga kinibang problema sa atuang kooperatiba nga ug ma-burn out. Total, dali raman po mapasiga kay tungod nga aksyonan raman po dayon sa Nuneco. Ha? Nya sa Nepsi, sa sugod-sugod pa lang. Naman po dayon mo report na ito, ma-burn out raman po dito sa Bacolod. Nya pag ato na i-apply diri be, bata na ito, walaon ginato ang Nuneco, pulihan ginatong Nepsi. May kasiguraduhan ba mo nga dili na mo burn out? Unsa man kalig-on ang ilahang mga distribution lines kumpara sa Nuneco, mamao ra man kagahion karon og matumbahan na sa tungod sa bagyo-bagyo, mo burn out ra man gihapon ta, manag hinakwatay ra man gihapon tag poste. Pero kung ang isaad sa Nepsi sa Negros Power diri sa atuang lugar nga ilubong nila ilang mga wire, di na ta mo gamit og mga poste, well diha siguro malipay ko kay bisag mo abot pa ang category 5 nga bagyo sa atua, well at least ang kuryente dili dako ang damage, ha? Dali ra ta mapasigahan sa ato mga panimalay in kaso og dunay bagyong kusog. Pero kung ang isaad raman po gihapon sa Nepsi, bariho ra gihapon ang mga deposte, ha? Nga maagian ra gihapon ang mga dagkong kahoy, palayo lang matumbahan sa bagyo, maputol ra bang gihapon. Bihunaw na, ha? Kung naay ingon ana nga isaad ang Nepsi nato nga ilubong ang kuryente, ground na ang kuryente, iagi ato mga dagkong tubo sa ilawom, kana bay kumbate! Bahalag 14-15 pa ang rate ninyo kumbate! Pero, ingon ana, ngalan ray mabalihin! Gikan Nuneco, mahimong Nepsi, yung mamahal pa ang precious kuryente, yung mabrun out ra gihapon, oy!
10: El Castigador!
22: May pa ang Nuneco! Ha? Kamo, paminaw mo. Sigurado giko tagsa-tagsa nato. Ha? Nga mga gabayad og bills kuryente. 'Di ba? Dali masabot ang Nuneco kay tungod kooperatiba eh. Pag moingon tag kooperatiba, kita nga mga konsumidor, moy tag-iya sa electric cooperative. Kay kooperatiba man atua man na. While sa Nepsi naman, it's a private company nga ang magbuot sa mga desisyon, ha, ang tag-iya sa Nepsi, usa, ha, usara ka tawo, ha, usara ka kumpanya ang magbuot nga musulti, butang na to, two bill policy, mao man sa Nuneco ron, pag muabot sa ikaduha ang imuhang bills kuryente, putol gyud bay, putol gyud sa Nepsi bay. Wa na'y kuskus maputol. Sa nunik ko ba'y maluoy ang kasir, maluoy ang uban ng mga kining nakaila. May mga, sir, kining matay, perting paita. Ha? Perting paita, gitsa mo ang pangabuhian ron. Basig pwede, sir, dili sa kuputlan, kaya ako rang anam-anam mo, duha na in taon kabil, tulo na in taon ni kabil ang ako aron. Ha? Maluoy taon mo na ako, sir. Ma, maluoy taon mo, ay taon ko putli, ma'am, kaya naataon ko yung mga bata sa balay nga nagtuon magabi. Eh. Ha? Maluoy ang nuneko. Walay putol, kay masabot na. Nipsi bay, bawlan. Nya kamo mo sugot mo nga magpanipsi-nipsi ta? Mahal na gali ang ilang rates, kuryente mo brand out pa? Way kalahian sa nuneko, at least nuneko barato. Way! Diyos ko!
10: El Castigador!
22: Nalataan na ah. Nagali mo dool ninyo niya nga ipahumot-humot sa inyo ha. O niingon si Madam Nilda Kabugwas o da basta ako nuniko ko. O na, di ba? O dakda Kabugwas o da magbateri na lang kunota. Bisag unsa ang ngalan, mubayad man gihapon ta, bisag ilubong pamulutaw gihapon na, na og baha, way klaro, noneko me, o. Oh. Ah, daghan yung butaron, at least nasulti na to, daghan man di ay nakauyon, ragihapon sa noneko. Kahit abin ninyo, normal na sa kining mga konsumidor nga mo reklamo, kung pananglit ang konsumidor na ireklamo sa noneko, o, oh, kana sala inyohang reading kuryente, sala ang inyohang pagpamutol, sala, to aksyonan raman na sa nuneko. Basta ko sa natabos kami yung Richard, daghan o kining mga nakita nga mga maot, no? Mga dili mao, ha? Pag-ingon ni Mayor nga mao ni mauna, aksyonan man sa nuneko, ura-urada. Ingon na, bay. Kita, no? Dili ta maghuna-una ang pahumot, nipsi-nipsi. Ngayon untag ning burnout, ang tibok kalibutan niya, ang nipsi ray gasiga kay okay ra ko. Toryahe. Muna ka mo di ha. Huna-huna ah. Og mulapaw mo duha ka bill. Muhangyo mo sa nuneko. Diba? Okay ra? Ha? Unya karon kay ang nahitabo. Nipsi naman ta. Paghangyo ni mo sa nipsi. Ah, waloy. Bayad ay. Bayad dong. Private company na siya. It is no longer a cooperative. Mauna nga kamo, huna-huna agin yung Tour Dubai. Kung kinsa inyong suportahan, mag-Nipsi bata o mag-Nuneko. Pero karong bulana, wala pa may reading, mabalaan na to ron ah. Kung mamahal gali ang Nuneko, pero mas mahal ragi hapon ang Nipsi ada. Nuneko taoy. Pero di naman corona mapugnan. Ha? Murag na naman tayo nabatian ng mga information. Nga di naman corona mapugnan, mo-Nipsi namang yung kunota. Ha? Hindi na ko na napapugnan na murag gihulat na lang ang mga dugang kunong ng mga dokumento sa panang mga storyahan diha. Murag padong na yun, pero parnako ba'y kita nga mga konsumidor. Kamo diha nga magsigig hangyo o diliputlan. Ha, paminaw. Kamo nga gasigig kaalang-alang o kwarta. Kaya naman na ito na magitay mga amigog-amiga, mga higala nga, pero mamintig yun alang-alang sa kwarta. Nga pag-abot sa bayanay na sa bills kuryente, muhangyo rabag yun nga ayaw sa intawon migputlit. O istoryahe si Nipsi, di ba? Degi mo sugtan. Og mo Nipsi ta, sabot, why burnout? Nah, ingos dakda kabugwas, oh. O, kung mo Nipsi ta, sabot, why burnout, ah? Bahalag mahal, 13 pesos, 12 pesos, 14 pesos, basa Nipsi, walay burnout tayo, ah. O, gorot, ah. Pero mo burnout, manggapon gani, niya mahal pa, nuneko na lang ta. Ahay. Oh, be, kisa mga kuan, mga mo depensa sa Nipsi nga way burnout tayo kay kito ara bagining comment nako. Na maoras nuneko ang Nipsi Sir Bob. Burnout pod. Pila ka oras? Mahal pa kayo. Oh, inyuhan na ng Nipsi. Ay, Mark Ilardes, may hapon niya, Mark, ha, classmate. Nong Nonoy Ilardes, good afternoon. Diyan sa may maaswa sa Kampanoy. Danny Disoy, Disoy family diyan sa may Tapon. And of course, Mahinay family, good afternoon diyan sa may Tapon. Maaswa. Alright, alas 5.32 na sa kahaponon. Mo-break sa kadiyot, mga K5. Paminaw sa tanong mga dugang impormasyon gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Standby, bubalik ko dugi dugay.
12: FM, championing the lives of the Filipinos.

0: powerful compound.
1: Yan ang po
0: sang imo blood sugar.
1: TDX 500.
0: Garantisado.
1: Epektibo.
0: Aramis TDX 500.
1: TDX 500.
0: Ang nagapanubo sang level sang cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan.
1: TDX 500.
0: Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TDX 500.
1: Ini
0: ang nagabulig sa pagtunaw
1: sang LDL.
0: Ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan.
1: TDX 500. Likawi.
0: Ang traitor. Kagmakamanatay nga stroke.
1: Kag heart attack.
0: Mag TDX 500 kada aga.
1: TDX 500.
0: Protektado ka na. Siguradong good health ka pa.
1: TDX 500.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag TDX 500 na.
0: Ang TDX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: TDX 500.
1: Garantisado.
0: TDX 500.
1: TDX 500.
0: Ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar.
1: Nagatilo sang imo dugo.
0: Kag nagapapakot sang imo mga ugat.
1: Sa TDX 500.
0: Malikawan ang pagkabulag.
1: Pagkaputon sa imo tiin.
0: Pagkaguba sang kidneys.
1: Kag pagkubag sa imo atay.
0: Kaysa TDX 500.
1: Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level.
0: Gani sa mga diabetiko.
1: Mag TDX 500 na kamo.
0: TDX 500.
1: Para sa matilo nga dugo.
0: TDX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
0: TDX 500.
1: Ang TDX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: TDX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: TDX 500.
1: TDX 500.
0: Makabulig sa pagtilo sa imo atay.
1: Pagi sa pagkuha sa mga toxins
0: halin sa atong ginagkaon kag ginainom kada adlaw.
1: TDX 500.
0: Ang may pinakamataas nga ORAC value.
1: Gani.
0: Ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay.
1: Sa TDX 500,
0: ikaw ang protektado
1: sa delikado nga fatty liver.
0: Nga kung mapabayan,
1: amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver.
0: Ukon cancer sa atay.
1: Likawan ang pagkubang sa imo atay.
0: Mag TDX 500 kada adlaw.
1: TDX 500.
0: Mahigro bala ang imo dugo?
1: TDX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: TDX 500.
0: Ang TDX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: TDX 500.
0: Masaligan.
1: TDX 500.
0: TDX 500.
1: May powerful extract sa tubo kag amargoso.
0: Duha ka compounds.
1: Nga nagapanubo sa level sa imo blood sugar.
0: TDX 500.
1: Nagatindlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata.
0: Nga masami,
1: nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar.
0: TDX 500 kada adlaw.
1: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
0: Ukon pagkabulag sa mata.
1: Bangun sa diabetes.
0: Proteksyoni ang imo mata.
1: Mag TDX 500 ka na.
0: Ano pang ginahulat nyo?
1: Mag TDX 500 na kita.
0: TDX 500.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
0: TDX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: TDX 500.
1: Ang TDX 500.
0: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: TDX 500.
1: Masaligan.
0: TDX 500.
1: TDX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa TDX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang hapon panulukan.
1: TDX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TDX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
6: Mighty C.
5: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
7: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko isakit. Ingon nako, nag Mighty C ko. Kaya sulayi ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty

0: So, humo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawonga pimple-free,
1: DTX Beauty Cell,
2: mamaka sa mga butika,
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong nga resistensya, Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka, sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria, Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics, Klinika Spore Biotics.
6: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka! Pipito!
7: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarap. Kada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
8: Extend food supplement for men!
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabango. Ong kilikili,
14: Clinica Dairy Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May pumso!

0: Oras na 5.41 sa kahapon. Balik kita mga ka-K-5. Dugay ko nakatingog kay naglantaw ko ron sa Senate impeachment hearing si Matibag. Okay, nang gi-cross-examine sa defense team no ni Inday Sara Duterte. Or nagpunga-punga man. So anyways, that's for tomorrow's discussion na lang. Anyways, tayong comment dari o. Si Annenberg Mahinay ha. Naingon si Annenberg Mahinay. No? Natural, mahal dyan na sa Negros Power o kung NEPSI. Kaya ang nag-generate, private. Ang nag-transmit, private. Ang nag-distribute, private. Ang sa mailad lang yun ko, no? Na, naminaw mo, ha? Ang nag-generate sa kuryente, private. Ang nag-transmit, private. Ang nag-distribute, private equals mahal. Ah, mauna diha. Ah, kung magnipsi-nipsi taani, good luck sa mga di kabayad og duha ka bill. Ah, kay di rabagyod mahangyo. Kamo diha nga magsigig hangyo sa Nuneco kay tungo di mo kabayad sa duha ka bill. Ang naabdan mo sa ikaduhang bill, sa unang bill, maglisod mo kay automatic ba ya, pag mubayad ka sa Nuneco, akin yung duha ka bill, na eh, naabdan ka sa ikaduhang bill, dapat bayaran mang ginanimutanan. Niya kay Nuneco, mahangyo raman ni mo, pasensya jug kay sir. Sorry jug kaayo sir. Magnakoy ka, o sige, maingon raman na Nuneco nga, supervisor, sige, pag promissory note lang diha kay, ito lang tugutan, luuya po na. Maluoy man, sus ka ni kay private bay, ay bawla. Ba, hulat yun mo sa inyuhang kuan. Hulat yun mo sa inyuhang, unsan eh. Unsa man yung message na ariha tayo. Okay na ining message na ko dali. Ang akong Paris all the way from London, United Kingdom. Ah. May gisend ka document na binang unsa. Mamaw lagi na ah. Sige, good luck sa mga dibayad kabayad sa kuryente. Kung magnepsi-nepsi ta, good luck bayat. Good luck bayat. Ay, naku. Anyways, ay, ato na ni paminawon ni mga report nila ni ka-K5 Jong Versales. Ingin man ka-K5 Jezebel. Matod pa ni Jong o nga ang rako kuno wala pa makahatag og feedback. Bahin sa online threats din sa San Carlos, ha? Kung sa maning rako siya nin, o, atong paminawon si K5 Jong. Ha? Jong, may hapon diha, Jong.
1: K5 Bob, gibot siya ni Police Captain Rod sa Ronald, tibababa sa San Carlos City PNP. Nga padayo nilang ipaabot ang feedback sa Regional Anti-Cybercrime Unit kung rako kabayan sa naitabong mga online threats ni atong nakalabayang simana. Matod pa sa tigpababa kung makahatag na kanilang impormasyon ang naiskutang ahensya pa sa kanay nilang kaso ang mga responsables pagpanghulga. Then, daan ang ipamugatan sa tigpababa din itong kapulisan ng atong rakbayan San Carlos nga bisan pa man kung panghulga lang ang nahitabo, dili nila kini baliwalaon o gilaha kini ng seryoson aron dili kini sundugon sa uban. Samtang kalabot ni ini, nanawagan usab ang ating makba sa tanang mga lumayo din sa dakbayan San Carlos nga kung adunay mga madiskubrihan no, nga kini ang mga insidente o adunay madangtan ng mga insidente, kung may mo dili magdadoa sa pag-dial sa 911 aron nga insigida kay Pabab nga maka-akto dayon sila o niya ilahang matagan og aksyon ang mga panghitabo nga ipadangat nganhi sa ilahang buhatan. So, warito mahatod nga report karong nga hapuna para sa Foro de los Pueblos program dalit nga to sa D3 by Text 500 og Malkin. Sa kita, Jong Versales para sa kampiyon ng mga balita sa D3 Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Na, mauna, basta recorded. Hindi mo makorek, Jong. Foro de los Pueblos sa imong mata. Na, ala, record pa! Foro de los Pueblos program. Ugma pa to! Wa pa sa buntag ang foro. El castigador paron. Ano, you know, okay, mag naanad na sila for 6 days. Wala ko. Sa foro na sila kabalitaan na eh. Sige na, go na, Ada. Ano, na ako nito sa Sintos, kapin ka mga iring Iro San Carlos na injection na nag-antirabies, bay? Paminahon to si Jezebel Bell?
2: Yes, kay Van Bob, malampuson niya napahigayon sa LGU San Carlos, pinagi sa City Agriculture's Office, ag libreng anti-rabies vaccination drive para sa mga iring o iro na itong Hulyo 19, nag-ipahigayon sa Bonifacio Square Public Plaza, Barangay 4, kay Van Bob. Sa nakuha na itong kasayuran, midangat sa 548 ka mga binuhi nga nabakunahan batok sa rabies sulod sa duha ka adlaw nga kalihukan nga gilangkuban sa 475 ka mga iro og 113 ka mga iring. Matod ni Dr. Jeff Rional, head sa Veterinary Services Division sa City Agriculture's Office, dako nga partisipasyon nagpakita sa nagtubo nga kaangguhan sa publiko bahin sa responsible pet ownership kakifay baba. Gidugang niya nga nagplano ang ila opisina nga dadaon kining libre nga serbisyo sa anti-rabies vaccination direkta ngadto sa mga barangay aron mas daghan pang pet owners ang maabot niini kakifay baba. Pero gipainumduman niya ang publiko nga pwede ra gyapon dadaon ang mga iring ug iro ngadto sa City Agriculture's Office gikan Lunes hangtod Huwebes alang sa bakuna batok rabies din dunay gamay nga bayad niya tag 50 matag binuhi kakipagbab. O niya nanawagan si Rional sa tanang na nag-iya o binuhi nga pabakunahan. Kanunay ang ilang mga hayop aron maprotektahan ang ilang pamilya ubang mga mananap o ang tibuok komunidad batok sa rabies kakipagbab. Sumaw ka na ito mahatag report alam sa programa El Castigador. Kakipag Jezebel Bramicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat, Bell, sa imong report. Grabe, no, kining dilistuboso, wala tayong problema sa vaccination drive. Kaya ato magong ni aging January, namang tayo biktima ato sa rabies, dili sa tuboso, nga namatay, gid mga kaigsuunan. Sumauto nga na alerto ang provincial government, ipabubuan, dili parteng, daghan nagkuhan, kining pang vaccine sa iring, no? Mauna kita, dilistuboso, matod pa ni municipal agriculturist, Sir Arman Abanio, nga halos kuno no nabakunahan na except sa mga wala nagpabakuna. Kinaman dyan yung mga balay lagi nga intawon. Basta walay tigbakuna, alami kay magpakaon sa ilang mga iro, bay. Husus, gungo, dili pa kanon og bukog. Ha? Dili pa kanon og bukog. Ang imuon nila, muka, pasawang gina itong, kuhaan ka itong napay unod nga isda. Sabuan pa. Sus, pag-abot sa tigbakuna. Ha? May nga man tigbakuna. Nay, imuhan ng iro, nay. Kugusan nay, kaya ito ang injeksyonan para anti-rabies. May nga, dili na amuan. Anih raman na dili, ipakaon raman na mo. Sus, labi na magkapaak. Ang karam kay wala man na bakunahan, kaya lagi ko nila ha. Bisa kapila ta kita ang gipakaon nila. Sus, pag-abot sa panahon, nakapaak, bitaw nagbata, estudyante. Pagpaak, bay. Sus, nangita, ha? Isa man eh. Ha, ning, ingo, dili mo na amuag, ipakaon na mo na. Samot! Dili, ay, budinay, oy, sus, ginuok ko. Mauna nga kamo, ay nalang kong ilara. Kaya kita, Pilipino, ta Pilipino pod ko. Abot na tamo. Yan na lang kong istoryahe. Ay. Di ba nanay Milagring Abrasaldo? Oh. Lola Patring Rosarito. Naminaw na sila ron ah. Maura man na good. Dapat pabakuna mo sa inyong iro kaya para walay daghang pang walay daghang kuan. Daghang kuskus balungos. Wala na ko'y pagugos sa iro. Imuhara ko ng kuguson. Inaton na ni mo panit. May injeksyon. Humana. Ano madlok man ka? Ikaw nagpakaon sa iro. Niya paakon. Dili, uy, ang iro, bay. Labi na kung ikaw ang tigpakaon, ikaw mo'y nasuod sa iro. Basta masakita ng iro. Igo na sa mga murag mo. wala na simutan na imuhang panit. Pero karang hambaton mo sa iro, basig imuha guro ng ginadagmalan. Kaya ba nga, natulog ang iro, imong gipuspusan, dagmalan kang dako nga klaseng amo sa iro. Amaw ng paakon ka, pero kung kisagod ni Mugtudo, ipakaon ni Mugtudo sa nin, ha? Dili jo ka ang hambaton. Muayaw pa manggali nag-imumbiyaan sa inyong balay. Mauna nga, dili mo mahadlok. Kung mahadlok man lang daay mo magpabakuna sa inyong mga iro, ay nalang mo ihik o ano, ay nalang mo kinibuhik iro. Uy! Buhik pa mong iro niya. Mahadlok naman po daay mo. Oh, namali man hinuon ang reporter sa... Ngayon si Mami Delina yung masakit. Okay, Ray. Very minimal na ito nga kining error, Mami Medelina. Usual na siya na. Labi na kining kuan. Ako amang kung silang gisabot kay mauni Mami Delina, mga reporters na to, recorded na sila kay. Ano yung mga tungura guding out na sila sa ilahang duty. So, paama na lang na nila diri sa El Castigador nga makareport sila. So, ning sugot na lang po ko, although supposed to be kiniki commentary program, dili ni siya newscast. Kaya kanyang magong recorded nga mga balita is for newscast. No? Pero kay tungod nga ning sabot po ta sa ilang kahimtang nga ning out na pating pahuway na nila, ning okay ra ko sa pag-record sa ilang balita. Pero, ang plastada, murarap po silang nakikistorya na ako ba? O, pasanang, yes, Bell, come in, wala ba? Di ba ma? Yes, Jong, di ba? Ka-K5, Bob, murag na ba? Di ba? Murarap sila ga-converse na ako, no? And sa live na siya, makorek lang yun hinoon. Makinatawaan ay rami ng Jong Versales. Ha? Makinatawaan ay... live lang to. Makinatawaan ay rami Jong ato. Okay rato siya, mamidili na yung masaki. Ah. Kumbati rato. Oh. Ay, sir, buutan po din mo siya. Buutan yun tayo, madahan. Buutan ta sa itong mga kauban. Ah. Masipiat sila, mo correct naman tayo, pero kanan mga dilit ato kauban niya, mga grabing pagipambuhat sa katiling ba? Ana, adlaon, yun ta na. Depende og maluya ko, og di, makumbati, ah. O, ana, ragod na, ah. Oras, alas 5.55 na, or 53 sa kahapon nun. O, ito pala yung tamyamon, ay sila ni Guano, sila ni Canelio Lumber, nung Jimmy Canelio da sa Canelio Lumber sa may Purok, Mabuhay, Barangay Poblasyon, Tuboso, may nga puhan. Sa mga taga Burgos, no? Taga Burgos, General Luna, na inakatimbre na ko, nga grabe kita yung pagpaminaw da sa may kuano, sa may Burgos, General Luna, o da sa may Nueva Estrella, na minaw pagkadaghana. Naingon sila na ko nga, Bob, nga nung wala naman ka, na karon nga wala na ko, usa mo nagpabalo nga naminaw da ay mo. Ganing bakasyon ra ko, unom kaadlaw nga wala talag bati ay, nakahibalo na kung nga naminaw, di ay mo. So sama ra ko na sa paghigugma. Unya ra ka mo ingon, okay, love you kung nagbulag na mo. Diba? Unya ra ka mo ingon, okay, I miss you, I love you kung bulag na mo. Nya, karon nga, ning bakasyon kung unom kaadlaw, unya ra mo nagpabalo nga naminaw, di ay mo. Ha? Dapat i-chat ko ninyo, i-text ko ninyo para matamyaw tamo tagsa-tagsa. Kasi hot doon rabagin akong oras nga matamyaw para lang gitmang matamyaw yung mga pangalan. Kaya karoon kay alas 5.55 naman, ala, ha, oras naman nga mo manamilit ko, ugma na punta. Ugma na punta puhon, magbati ay. Ugna ako. Ay, dako, anyways, once again, salamat kasi yung pag-uban. Huwag mo na puta-puhon. Ako naman, si Kakay by Bobby Valencia. See you tomorrow. Bye-bye! K5 News FM.
3: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag ug tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, managapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Mm-hmm. Usa-usa na po nato, Sir Jeep. therapy ang dugang pang-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
5: Unahan ako Dr. Mel, gainom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pancreas, especially sa mga tawo nga dunay family history sa diabetes. Oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis ug inflammation sa pancreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
6: Correct yun, Sir JP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
5: Correct, napay usa. Fatty liver, daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX o MyTC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Doc Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nga nung nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto niini sa imong liver.
3: DTX 500.
7: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
6: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilimnong makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naapoy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
5: Yes!
6: Nindot yun ang DTX 500 og MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 og TSH. Oh. Mga hormones nga kung ma-abnormal kini, dako jud ang epekto sa imong maayong panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory og concentration. Mona, kung ga DTX 500 ka og MyTC ka, malikaya na nimo.
5: Sa 14 pesos na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. Og dili pa na mao ha, dili ka magka high blood pressure, di pug ka magka problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
6: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland, Sir JP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon, Sir JP, nga ang DTX 500 ug MyTC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong nga mga organ.
5: Of course.
6: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
5: Yes.
6: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, na adyon ay epekto sa imong prostate.
5: Na adyon.
6: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
5: Oh, ingon na ha, DTX 500 og MyTC jud kada adlaw. Wana jud ta igong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil oy, seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
8: Mopali sa mga butika.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa kanong customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
2: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Namuigin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
0: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
5: Dili ordinary.
6: Diba, naamanay kagaw sa atong tinaisor GP?
5: Yes.
6: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
5: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
6: Lipopolysaccharides, og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
5: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
6: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
5: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra bauna. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
6: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
5: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang siking gisulti ni mo, Dr. Miel, nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral food. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
6: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og D3 Bio.
5: Arong maging kampyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
6: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
5: Correct.
6: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Mag D3 Bio din, Sir GP.
5: Ang D3 Bio ako jud ni ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
6: Correct.
5: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid.
6: Pwede mag D3 Bio.
5: Oo.
6: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa joy D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
5: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan dyan ko sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Akong ipaila-ila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
5: Ukit sa mana.
6: Mao nang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining ma-envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
5: modisguise diay ha.
6: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir GP.
5: Muni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Mil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod, kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Mil, oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 D3Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Hey!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas ko at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap,
2: mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamakas sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM, I'm Alas 7:08.
12: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
13: I remember the days when you're here with me.
12: Mga karanasan at problemang puso.
14: Ay, nato!
12: Pamilya.

ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, the time now is 7:20 at 2 na sa kagabian, mga kalalabs. And you're still listening K5 News FM San Carlos at ang programa Love Notes. It's me, your lady Anne. Yay! Hey, naka-program bisag ang tingaw, gahagara ka. Good evening, San Carlos Sinyos. Kumain gabi na kaninyo o kanato na lang pugtanan. Apil ko. Again, welcome sa programang Love Notes. And atuturon i-continue ang atong story of Gigi Ma and Sir Monji. Si Monji, apilong tato Sir Monji. Bisag nawa na dili. Wala na dili si Sir Monji. Kaya siya akong tek gabi. Eh. Pero, joke rago niya. Pero the story is tinood niya. Okay, so hi and hello sa tong mga listeners all the way from hello diyan sa may Valle Hermoso. Maying gabi mga taga Valle, maying gabi ipod mga taga Don Salvador Benedicto. Atong mga kasigpit ng mga lugar, mga neighboring place na to, Calatrava, Toboso, Escalante. And good evening also sa toang diyan sa may atbang na tong baybayon mayong gabi sa Sugbo, Cebu, Toledo. Pinamungahan, maabot na niya itong Sibyaanan, Balamban. Yes, sa Balamban, guys, kidagang kayong naminaw na to din, ha, guys. So, hello, kumusta man mo diyan, mga taga-Balamban. And also, I would like to say hi and good evening diyan sa may Barangay Rizal. We see Madam Charity Gonzalez, naminaw din anak ko gabi. Hi, tita. Hi, may gabi ni Madam. And salamat kayo sa pagpaminaw gabi. Diyo kong gisukmatangan. Eh, pagliso daw niya sa radio, gabihan na din siya. Kailan mo ko ni tingugaw. Hi, dam. May gabi ni mo. Tita Ching, continuin daw magabiin ni mo din, Tita Ching. And na Rolin. Day Rolin, may gabiin ni mo din, ha. Pag ni baby, mauwi na mo. Magwapo ka, ayo. Sa ganit ni Oy, nalimot ako sa baby. Ni baby, nalimot siya ko. Sorry kayo, Day Rolin, ha. Lang. Si Yael! Si Yael, di ay ganyan na nang sing-in sa kumuna-huna. Hello, baby Yael! Mommy, miss you so much. Wala ko kakis ni mo gain na kay mahadlo ko mo dool ni mo kay murag napatay gamay nga ano, gamay nga nabilin sa to ang gibatiyag. Yes. Ang isa ko mo dool ni mo, biha. Maayo lang si mami unya makaduol na ko ni mo. Okay, so anyways, ato ang programang Love Notes. Ay, sa to po dede ni sa ano, sa may Orban, sa may Barangay Rizal. Okay, diya, sa may phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 6, phase 8. May gabi ninyong tanan din, ha, okay? Ay mga nakikitag mga listeners din, ha, sa Orban, labi na sa may Barangay Rizal, diyan sa may Santo Rosario, diyan sa may Kutkut, Medina. Okay, Rizal proper, marag makuha to ang frequency diyan sa Rizal proper. Yes, natay balita mga kalalabs as always. Ay makalimot guys nga ang atong balita ron kaya nakaposted ni siya sa to ang page diyan sa K5 San Carlos Digital 95.7. Masiganhan mo mag-una-una sa balita, pwede kayo mumubasa kay maramagyap mo po na nga ako ang idalit ninyo. So, unang balita na to kay ang cellphone or CP ang hinungdan sa pagpangluba sa uyuan sa mga pagumangkon, usa ang patay. Uy, kaluoy, intang anong giluba man in tao na, uy, sama po din tao ni uyuan na. So, wala pa kayo kabasa sa full details sa ito ang news. Kaya mas may maginang ato ng basahon ron on air. And then, ang usapagin na itong balita kay pagpalagbok o pagpakita o ID alang sa mga ligo sa dapdap, kinahanglan na giyon. So, dili na dito dyan makaligo kung what they present nga mga or IDs or documents or maglagbook na giyon. Kung dapat kanang maglagbook diha, magpakita giyog ID, kay magamit ra nagngalan nga dili iyaha. Dapat kung unsa ang name na sa logbook na maupo sa ID, mao sa logbook. Kinangla nagi mo check sa logbook o sa ID para sure. Kaya ang uban diyan, mga alias rin na. Ang uban diyan, magbutang-butang ang nagngalan. Ilista pa na nila mga ngalan silang mga ex. Namingon dayon na ng kuyog. I-appeal ko, glista diyan. I-appeal ko. O,
i-bracket na lang nga kuyog ta. Diba? Dili ana. Okay? Dili ana. Kaya, para raman po na sa ato, sabi na ana, huwag ilagbok imungalan diha. Huwag ang imungalan tinuod, mabutang ni mo diha, sa sabi na ana. Huwag di kaganahan, di na lang kamuad to. Diba? Kaya mo na yung requirements na ron mo, naman na ro'y patakaran sa dap-dap, sa sipaway, nga once mga ligo mo dihang dapita, you present your ID and logbook. Kung sa imungalan sa ID, maupod sa logbook. Okay, nanglan ay isog-isog diha nga mo'y mo, ano, mo'y mo bantay diha sa dap-dap nga gapalagbook. Kaya nga naman mga kalalaps, importante kayo sa panahon karon nga kinahanglan alerta, kabalotatanan kisa yung mga taong gagawas ug sulod diya sa tong isla. Kaya ka nga tong isla, raban, nindot kayo tanawon. Nindot kayo nasuruyan din ha. Pero naadyo yung mga netizens, nga mga walay pungangod, nga magbilin-bilin anang ilahang basura. So, nakoy ano eh, nakoy na istorya last night. Itong the other night pagyo diya sa Burgeran. Nangaon mi, na siya nga kanang kuan mang gutuma mga pamilyado. Kay naaman mi ato nga time nga sila ang nangaon diha. Ato nga time sila kuno. Pero di ko kaila sa lalaki na alang ko ano na alang ko kanabitang mo rag record ra na ko ang iyang pagsulti diri sa kuha pero wala siya kabalo nga ga record ko. Moto dayon nga naibawan day nako nga tag-iya day atong mga basura nga gipangbilin usa ka pamilyahan. Yati usa sila ka pamilyahan wa gyud may nakaingon nga uy ang atong basura hipuso nato ne. Diba? Magigitay nakakuan ay kuging na nga. Alagahan ninyo. Yung anak man siya mga, murag na sila sa mga tulo ka, pamilyahan to mamo. See? Yan yung mga bata. Eh, paglakaw nila, naapaman mi, nangaligo pa man mi, unya. Amo aragit yung taong nalabi kay among tansan. So, mauto guys nga, nakaingon d'yo kong nagid yung mga tao nga walay pakialam sa kalibutan. O unsa na ba ilanghang na nahatag sa tuang nature, sa tuang kalikasan, na maot na di ay kaayo. Murarag na miyak silag unsa nila ba? Mas silag na abitay gi-silduhan. Diya nga, ay mang layas na miha ka mo niya, bahala diya kay pag-silduhan mo na mo. Diba? So, dili lang unta ta mag-ingon ana, dili lang unta ta mag-dinamak. Ilang tamag din na makunta ba? Kailain kay paminawon. No? Labi na nga, dili kita taga din sa San Carlos. Natungata ng lugar kay naligo ra. So, dapat unta ba? Kay limpyo ba ng dap-dap? Sag sumusulod, kada limpyo kaayo, di ba? Limpyo kay ang dap-dap. Ako gani, musakay ko pump boat niya katong nag-meet up ni ma'am, ano? Katong akong client sa kasal this coming August. As in, yun lamiya sa tubig niya, kaya ingon ko kusus, naka-short pa ko ron, or, usan mo, ambak yun ako, tinawas tubig. Ito, kaya nindot kayo ba? So, bukan makaligog balik diya. Alright, so, sa ito ang horoscope and zodiac sign, tatangin ninyo guys, and syempre, ang itong tangatangan po, ang continuing story, ni Gigi Maog ni Monjay. Og ni Mon. O, ni Mon na lang. Kaya naman si G. Si Mon. At the same time, nga nung mangyo daw, na adyo'y ubang mga babae nga, mahiligod sila og lalaki nga gwapo. Puti. O, puti. O, kaya naman ko yung nag-message na ko, Ma'am Lady Anne, magiging naka-ano din ko, nakabasa ko sa iyang, Ma'am Lady Anne, nga nung naman giuban nga, uban ha, dilita na. Nag-iubang mga babae nga pilihan kay gusto yung gwapo ang uyabon. Lagi gusto nga, puti, ganun, uyabon, gwapo. Ito na rin istorya ni Sgutan, tanang mga kalalabs. Nga nung naadyo yung mga, naiubang babae, nga hiligod gwapo. Okay, so alas 7:31 na, and mabalik lang si Lady Anne Moore pag yun nga itong hisgutan sa itong programang Love Notes at ang atangi ko ninyo. Guys, masiganahan mo manawag, na mo yung mga ipangutana din na pwede kayo manawag ha. Kaso lang, asa po sila manawag, no? Pwede po sa kwa messenger ko, ro? Ano lang na ito. Alright, so I will be right back and I will play you the song. So, for my second gap, stay tuned lang mo diya, guys.
Alright, from Howie D, here's Clyde. Only here is on 95.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: matay ka butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: i-DTX 500 na!
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha,
3: pag-ayo sa bugas-bugas,
0: ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gain nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, back to the program. The time now is 7:48 na sa kagabi on mga kalalabs. And you're now listening to K5 News FM San Carlos with the program Love Notes. And again, this is your Lady Anne. Hello, Lady Anne. Joke lang. Hey, to Ma'am Juliet Chu. Kumusta kung Ma'am Juliet? Wala lagi ron nagparamdam sa itong sa to aron nga ano, sa to ang live. Okay, so sa mga problema sa inyong mga ilok diha, nga gamay lang ganing tulo sa singot da ni Maho na dayo. Mapagay pagligo ni mo, nakaingon din ka nga sa manioy. Wala pa gani oras, wala nga ako ang lawas. Kay, once ganin mo ni Maho ang imong ilok, guys. Mapamina mo tibuok ni mong lawas, baho. So, layo rago, di ba? Wagay mo, duol ni mo. Nagurin mo, duol ni mo, pero agwantaho na lang. Ya. Sakit ba sa ilong ng ilok nga mo, manimaho ay. Labi na ka ng ang iyang kabaho, gikan pa sa buntag niya. Kanibitang wala na ka nakabalo ba niya. Ikaw, nakamatikod ka nga, medyo nanimaho na ka, pero ikaw, tamad kay ka nga mag-ilis. Tamad kayo ka nga. Tamad kay ka nga kung ano ng imong ilok nga nanimaho na tagdo ni mo. Nya, gitamad man ka, ang nahitabo, wala mo duol ni mo. Okay? So, sa mga gusto diha, guys, nga natay Clinica Dio Fresh, oo, natay Clinica Dio Fresh, nga makahatag o kaputi, kahumot, at the same time, confident kay tanga mag-isa-isa sa atong kamot, 24 hours nga isa-isa sa kamot. Or bisag asa ta na agi mo duol na to nga dili ta na ni mahong pako. Kaya pait ba yung kanyang sakit sa, ano itong, ang baho sa ilok, sakit kay sa ilong, guys.

ang yud baho kayo ang ilok basdag kanabitang dili ni mutag doon ni kabaliwala ra katulad ng sakay mig ano sakay mi atog bas lagi digito na ko malimtan so diapa sa kong li atobanga nag isa-isa mo kana jud kog makuyapan may gani kay na iba kanti nga nanaog nga pasayro aning babaw pag naog siya ni puli og lingkod ko sa nakaginhawa kog lawom. Sakit bitang nga murag mapiit ang butoy o kasabot. Okay, so anyways, ako sa dining panamyawon no. Kaning mga naglantaw sa tong live. Good evening to Juan Barden. Hi Juan Barden, did you lady Ann karon pa ko kita sa imong live, ma'am. I sorry kaayon na miss Jude ta ka. Ano uloy na miss Jude. Hi guys. Hi, Juan Barden. And, niya ako, Ma'am Lady Anne, guwapa ra ba kaayok ko, Ma'am? Unya, wala ko'y uyab, Ma'am, pangitai ko. Bibay, Jackie, taga Orvan, Phase 4. Ay, sus. Ang ako, madaling guwapa nga, Enday Jackie, ha? Hi to Ma'am Medelina Yamazaki. May gabiin mo diyan, Ma'am Medelina. And also to, good evening, Ma'am. Yes, Lady Juan, a.k.a., AKA nga si Jackie Barden. Okay. Ano nag-Barden-Barden? Mani siya nga Barden mani unta. Oh, Lady Anne. Oh, kapag na siya kakita. Gwapa bitaw ka. Wadi makatupong sa imong kagwapa, Inday Jackie.

Okay guys, so dalita sa to ang sa uban na to nga mga greetings. Hi to Ma'am Juliet Chu. Sabi ko sa inyo, magparamdam talaga yan. Ma'am Juliet, good evening Ma'am. Not a feeling well ang person. Alo, uy, nga naman eh, oh. Ma'am Shanin also, Miss Shanin also, she's not also feeling well. Ako atong ning aging nga kaan, siguro dakpan kitang mga jumega. Ay, to Sir Anastasio Poras Digoma, ma'am, maglain akong kabuhi, ana. Basta makamanimaho ko anang bahog ilok, bitaw, ma'am. Bitaw, sir, oy. Ako gani, sir, no, basta naiingon, ana. And then, di ko kasabot. Murakog malipong, kalain yun. Sige lang, okay. So, as I promise, magbasa sa taog balita, ang atong balita kay... Natay balita nga atong giandam din yung mga kalalaps. Kaya nga naman guys, pinanglan din nato nga basahon. Okay, ang unang balita nato, no. Kay gusto na ko nga makahatag og balita ninyo. Mas gusto gyud nako nga maka-aware mo, ma-aware mo sa mga palibot nato. So matod sa tong balita din kay CP or cellphone ang hinungdan sa pagpangluba sa uyuan sa mga pagumangko niya usa ang patay. Cellular phone or CP ang gitudlong hinungdan sa pagpangluba sa usa ka uyuan sa iyang duha ka pagumangkon sa Manuyod, Negros Oriental. Sa ani nga insidente patay ang 11 anyos ug angol ang 16 anyos. Matod sa investigasyon sa Manuyod PNP, wala gipahulam sa mga biktima ang suspetsado og cellular phone maong nasuko kini. Matod pa, manawag unta ang suspetsado sa iyang asawa nga naa dito sa Dumaguete kay nangita og trabaho. Na-depress ang na tungod gusto mubuwag ang asawa niya apan wala na masaysay ang rason sa ilahang pag-away. Sa diha nga wala na ang asawa, ang bana giingong sige na lang og inom sa makahubog nga ilimnon. Ang magtiayo na ay duha ka mga gagmay nga anak nga nakaroon sa mga partidos na bilin. Nahibaw-an nga paghuman og pangluba sa suspetsado, mihikog kini og namatay. Uy! Ang iyahang ano siguro ato ba mga kalalabs ang nahitabo sa iyahan unsa sagol na lang to iyaha kalabitong kumbaga iyahang kuan sa iyang asawa ba nga dili niya makontak syempre banagod so nag-alala po na siyang asawa dito nga nangitag trabaho sa Dumaguete at the same time gabi na siguro nga wala sila maayong nga relasyon kay gaaway-away sila dungagan pagyod guro na ano na gyud na trigger na gyud tanan tanan yang mga kalagot kahiubos siguro siyang huna-huna that is why na di po nato siya ma-blame nga ingon ana kay tungoda ketongod nga tawo raman pud gud ta nya siya ato siguro mag napuno na gito siya napuno na gid siguro siya no ang ari pud ta sa ano kun nabuhi siya iya kinatubangon ng kaso nga nakapatay siya kaso lang nagpakamatay pud siya ang iya na lang siguro may pagtapuso na lang niya ang iya pong kinabuhi oh di ba ang makaluluoy lang din yang yung doka bukbatak nga naa kun sa yung mga sayang mga relatives niyo okay ingon ani nga klase nga kuan baka bitang magminyo kanang magminyo ba siguro gigpugngan ni niya yang asawa nga dili mo lakaw sa ako alang ha masigipugngan ni niya iyang wife nga dili na lang gitag trabaho kay nabay mga bata gagmay doka kabuok. Mas maayo pa nga ang lalaki mo'y mangitag trabaho. May mulakaw. Mas maayo pa kaysa ang babae. Kaya ang babae, manggod, kung siya ang mabilin sa balay, murag ang mga bata naasa insakto nga pag-atiman. Kaya like bitaw na ako mga kalalabs na ako'y parents sa daycare. Karon nga, grabe siya trabaho sa Manila. Yes, grabe siya trabaho sa Manila. Usa siya ka inahan nga dako kay siyang sweldo. Imagine ka magsweldo gud sa siyang binulan. Sa usa niya ka bulan nga sweldo haga magsweldo gud siya tag 40,000. Okay. 40,000 iyang sweldo. Okay. Di lang nako i-mention iyang trabaho pero kabalo ko kay namo siya ID gipakita nga nindot iyang gitrabahoan.
karon ang nahitabo mga kalalabs kay tungod nga ang ihang duha ka anak ang magulang is mag-grade 1 na. Nya ang kaning nasa ko aron mag daycare. May pakunotong nag-kinder pa ang magulang kay mabiyaan pa niya sa iyang amaha, sa iyang bana. Nya ang mga anak naraman ang mga inahan, ang inahan o ang lula may gabantay. Karon di ko niya ma-attempt nga siyang ko nahuna nga mutrabaho siya po yung mga anak din mga walay himus mga wala makuha niya nihilak gani siya tong time nga katong pag-uli yung kuno niya kay grabe yung kunong hilak kung siyang siyang anak mamukaon mi sa Jollibee kay wala mi kakaon yun sa Jollibee yan ano man yung papa di ay maana na siya nga palit ratag luto lahi manggod ang ano lahi gud ang mama nga mooy mo aruga mo atiman sa bata as in layo gid kaayo kay ang ugang lalaki manggod mooy mabilin sa mga bata magsalig man na sila nga ana bitaw si mama mo bantay kong mga anak ako maglaroy-laroy ko mulaag ko bago ta kong dawat og sweldo sa kong asawa aw magtagay di po tanan ha o di po tanan nga mga bana ingon ana pero murag tanan murag paminaw na ko nagi mga ingon ana. So, nakahilak yun yung tawon ko no siya. Ito nga tayo. So, that is why nga, kaning balita na to nga, nakapatay siya. Kung nabuhi siya, oh, iyag ito, atubangon iyahang sala. Iyag itong bayran sa prisuhan. Kaso lang, naghihikupot siya para, siguro ya, mauraguro ni pamaagi nga, mawala ako tanong problema. Problema pa siya sa iyahang, sa iyagurong anak, problema pa siya sa mood na sa iyang asawa. Samot na saya nga ibog siguro na ano na to siya inapuno na gid siya. Muna ilisod kaayo mga kalalabs nga kung naataya usa ka tawo nga ingon ana sa pamilya. Dapat kani may mga ingon ani dapat sabton ni sila. Sabton lang unta ba. Siguro kung nakahulam na to siya cellphone. Nakahulam lang to siya cellphone siguro okay. Okay ra gid siguro. Or ang iya atugod kay iya kong asawa. Ibon ba lalim nga? Dagang kang ginahuna-huna. Kanabitong magsagol-sagol na lang ang imong huna-huna. Nga, naon sa na imong asawa dito. Masadya, inigulit niya, nanay lain, bamoy kuya.

Okay, hi, Ann. Good evening. I'm Ma'am Juliet. Naka-encounter ko, Anna, may client, Anna? Akilik Claire's power. Grabe ha, makalabad sa ulo. Yes, Ma'am. Labad kay Ma'am, no? Labad ka, ayo ba niya? Dili, imong ginhawa, murag katunga na lang imong ginhawa. Panagani mo, ginhawa ka nga, murag katunga na lang, murag di ni mo ihurot o higup tanan? Ihigup tanan nga, ihigup tanan nga hangin kitungod nakabara tanan sa imong ilong ay ambot. Pinahinawak pa, yes. Oo, mo ini ka na kuan maghinawak-hinawak. Confident kayo sa mall as na langhap sarap gyud, naglabad akong ulo. May gani, ma'am, naglabad, wala. Ako gid kay maglabad akong ulo, magsakit pa gid akong tiyan. Nalaba sick, naglabad ang ulo, wala na apil sa iyuda. Oy, ingon pa ka, kagi apil ta ka.

Alright, so dalita sa usan na to kabalita mga kalalabs. No? Lamagoy usap pa jud kabalita nga matod pa din eh. Pagpalagbok sa pagpakita or pagpakita og ID lang sa mga ligu ay sa dapdap. So, para na po no. Mauni ang the best, mauni ang pinaka maayo nga buhaton. Okay, pangitaon sa nako ang mga balita kay medyo na ano na siya eh. Naana siya sa ubos. Oo. Natabo na nang ato ang okay, dahara. Ang kong basahon mga kalalabs ha, ato ni nga i-address sa mga mahilig diha nga mga ligo sa Sipaway. Oo. Kayo you know why? Ang Sipaway mangod. Kanaganing bisag diha lang ka sa dapdap, magbalon lang kag sinugbang bulad o kanon. May pliti lang kang 25 ba? Pliti 25, 20. Sa pump boat, na nakay 100, makaback and forth na ka, makaligo na ka, ma-enjoy na kasi mong kaugalingon. Na nakay tubig na tinaw. And the same time, ma-enjoy pa nimo ang imuhang adlaw. Okay. So, kabalo ba mo guys nga, kaning ato ang labi na dyan sa dap-dap, nindutig na siya liguan diha. Kumbaga, ang iyang habitaw nga ano, ang iyang habitaw nga ambience diha dapita, nga kanang napalibot anang muraga, na pasalamat gani tanong nga gibutangan pag ginadihag murag atop-atop mura siya ga mura siya waiting shed nga ya nabitaw nga kanang gibutangan jud pa para sa mga liguay. So ato sa ni basahon ning para ma-address nato ni sa mga tawo nga manug maliguay na pod ug dap-dap or Sipaway nga at least kung mga to sila na sila dala na sila mga dala kung unsa ipadala. Okay, so gusto nato ni guys nga ipa-implement na gyud nato ni, ipa-implement nato ni or ipa tumanon na gyud ni nato sa ato ang diri sa San Carlos. Kay ka kasayang manggod kaayo sa ato ang isla. Isla nato Sipaway nga very nice, clean unya abusuhon ra sa mga tawo nga walay puangon. Ilaki ang balay no, imo imagineon ba katong mga gaingon ato gani nga galabay sa basura o gabilin sa basura. Imagine nyo nimo unsa na lang kaha, kung ilang balay ato unsa kaha. Kaya nahimo man gani nila in public places, how much more ilang balay unsa kaya to kakatag. Alright, pagpalagbok o pagpakita og ID alang sa mga liguay sa Dapdap Wharf sa isla sa Sipaway, sugdan na. Oh, sugdan na ha. Sugdan na sa Barangay San Juan, lista sa Sipaway ang pagpalagbok o pagpangita og ID sa mga liguay sa Dapdap Wharf. Kung ako lang, dilikwa ng logbook nga walay ID ipakita. Mga liyas mo na. ID gyud. Oh, ID gyud kay kung naising loan o dinari lang mga ngalan dito, pangitaon. Kini ang gitug-an ni Barangay San Juan Kapitan Simplesio Caballero Jr. sa K5 News FM San Carlos. Giadto gyud ni si Kapitan Julio 20, nunot sa isyu nga gipangbilin ang mga basura nga nagpasad lang og nag-viral online. Gibutyag ni Kapitan nga batan-on og taga San Carlos lang ang nagbilin sa maong mga basura nga nagpasad. Matod ni Kap nga naay manughipo sa basura nga gitukahan sa maong lugar ugaling dunay naka-picture. Sa karon, magbutang na sila og mga patakaran nga sundon alang sa mga liguay. Base sa City Ordinance sa San Carlos, may labot sa Ecological Solid Waste Management Act mga makalapas sa littering or illegal dumping minor local. First offense, 200 pesos ang fine plus mandatory all-day solid waste management seminar. Seminaron pa diyan ni. Second offense, 500 pesos a fine. And third offense, 1,000 pesos a fine. May ni, ato ni i-share be.
para daghan ang maka ano, daghan ang makabalok sa to ah. Naka-share ni siya guys, pa-help naman ma-share na to sa to ang mga kuan. Mas may maigi nang daghan kay mo share no. Ang matod pa ni Sir Eric Alo Gonzales, butangan og number kada lamisa. Pangayuan o ipabilin ang valid ID sa gaakupar sa maong mga lamisa. Inspeksyon nun ang giakupar nga lamisa o sa iuli ang ID nga gibilin. Sakto. Naadi yung mga comment guys, na itong mga pinalangga na itong mga San Carlos Seniors ng comment yun. Spot on na new room for error. Dapat jud para mailhan kung kinsa ang tigugahuga. From Mesty Conteveros Patok. Ang dapat may charge sa mga ligo aron magmatngon dili magugahugaw sa kadagatan. Although na matud ni Kap na agid tiglimpyo diha tig collect sa basura, kaso lang na ano lang si Kap kay may nakapicture. Mas maayo pud na no Kap na at least man lang aware pud sila next time na dili sila maghugaw-hugaw. Allowed ang food, allowed tanan, allowed maligo, allowed ang food. Oh, walay oras nga gihulat basta kung magabian mo na mo inyong ang kaugalingong pampot. Ang ato alang gyud dinhi isang cleanliness sa ato ang palibot. Okay? Let's maintain our city clean and green and the same time ato agin nang kumbaga responsibilidad gyud nato makita gyud manghipos sa ato ang kaugalingon nga mga basura. Dili nato although kabalutan na nga naitig panglimpyo, kabalo gita nga na ay nakatuka diha nga manglimpyo bat. Ato ang man ang basura. So, kumbaga clay go, clean before you go. Ingon ana o na to atong palibot. Kamaayo man lang itambay-tambay nga limpyo ang palibot. Ganan ka na magtambay-tambay diyan yung basura sa kilid niya. Gilangaw anang mga lagong niya. Mutagbo, mutpatong anang basura niya pagkatotaod na sa imong nawong. Asa kaya to siya dapit ning tugpa? Naning tugpa na sa imong nawong. Agoy. Ya, may lang utang ning tugpa. Wag gidala nga bakterya. Nagidala nga bakterya. Sige, let's say ang kanang langawan ning tugpa dito sa usa ka pagkaon. Nya katong pagkaon ay bakterya. Pagtugpa niya sa pagkaon nga naay bakterya ning ato sa imong nawong na kay open nga pimples nga may samad. Unsa may tabo? Wa na, trigger na dai. Pimples diyan na, wa na gyud. Kot-kot na din ditong bakterya, pila ka adlaw, natingala na lang ka, anong gamay raman to imong pimples karon nahiwi na imong nawong. Ay tungod to sa langaw, nga ning batog sa pagkaon nga, naanay bakterya, naay bad bakterya. Actually, naman tayo ka bakterya, bad and good bakterya. Malas lang kakayog na ka sa bad bakterya. Yan mo ang maong langaw, nga bakterya carrier. Actually, ang langaw, dili na. Mawapalira ko nagdinggi nga lamok. Okay? Ang lamok, may ingot na lamok, dinggi na dayon, no. Ang kanang lamok nga dinggi career, nga gadala og dinggi. Mauna sila ang lamok nga na ay ginadala nga hugaw, nga mao'y makakuan sa ato ang lawas. Pakira po na sa langaw. Ang langaw, ning tugpa itong pagkaon. Pagtugpa niya sa pagkaon, nung sa may nahitabo niya, nagdala na siya bakterya. Pag kumaning batog sa imong namong or sa asang party sa imong lawas, nga nakay open one, nakay open nga samadiha. Na dito niya gibilin ang mong bakterya. Dito na po ang bakterya, ni spread out na, ning katag na. Tingala na lang ka nga, nung nindako, imong samad, boy, ayo-ayo. Aw na, hinoy, may TC. Ayaw kawain base na vitamin C, pasal tayo mga samad-samad yan, away ka ayuhan. Alas 8 suggest na sa kagabion mga kalalang. Zen. Sa ito nga, gipromise gaina guys, nga sa akin na. Ito yung mga, daghan kitang mga concern ron sa ito ang programa. Daghan-daghan na dyan siya, okay? And hi to Ma'am Juliet Chu. Bisa na gitapok na lang unta ilang basura. Yes, ma'am. Kanabitong murag...
Mura bito, share ka ng imo na lang utang gitapok sa daplin. O, oh, gitapok sa daplin. Nga dili magkatag lang. Katumam kay murag wala rag yun. Nakita man ninyo, ba? Makita man Ma'am Juliet sa picture nga murag wala lang. Pag, pag ingong guro sa ilang kumakauban, tana, tana, tana. Wala, sakay na dek pambo. To, wala na. Wala yun nakabuyag. Bisag usan nila. Isa man lang gitapok. Unta ang ba? Para og naa ang mulimpyo, pick up na lang. Kato kay nagkatagyod siya, wala gyud disiplina tong mga taong naghimo ana. Even sa ano ma'am, diya sa may Center Mall ma'am. Even diya sa Center Mall ma'am, nagiupan po diya mga bulyagon kaayo Ma'am Juliet. Nga mag-ano na sila, magtapok-tapok. Kunya dayon pag kumana nila, ilang basura, ilaran ng ingpasagda niya. Dayon na pa na mga butilya, mga bilin, ana, katag lang. Naroon tayo basurahan na sa palibot. Kadagan na to dihag mga basura nga na sa palibot sa Center Mall, malata o di malata. Tulo raman gud ng basura, gud nga. Tulo raman gud na kabuok ang kwan sa basura. Malata. Di malata. Di kasabot.

So mauna siya nung manghinauta guys nung kaning mga ning uban nga mga tawo nga maligo diya sa may dap-dap. Manghinauta nga ma-stop na ni siya maong practice nga dili ka balumang hipos-hipos sa ilahang mga hugaw, sa ilahang mga basura. I hope nga lesson learned na ni. At least man lang na feature na to din sa K5 San Carlos Digital 95.7 and ato pong nasibya para po preparar sa mga manugadto nga kung sila na po ang naa dito, at least kabalo na sila unsa ilang buhaton. Sa ganito, magdala mo ID na and mag-logbook na mo. Unsa na ngalan sa ID, maupod sa logbook. Kaya nga naman guys, naiuban diyan mga wais kayo. Dili na sila mo gamit sila ang true name. Isa po may pangitao na to, Ana. O why, dili man di tinungod nga ngalan. Okay, ay, ma, nada ko i-share ninyo. Sa una, guys, kaning, excuse me, kaning naka-atuman mo anang ano, no? Kanang dako kay nga kahoy, diha sa may kanlaon, kanang ilahang nga kanang centennial tree nila, diha nga perting pagkadako, ah. Karon murag na improve na ganin na ni mga bangko sa ano sa palibot sa kahoy sa una maduol ra na namo eh ana. Karon guys kay siguro mga first time second time na to na kung balik diya sa may Centennial Tree ba diya sa may kanlaon. Ya pagka ikaduha na na kung balik guys mga kalalabs na shock ko kay uy, kainan mami dito nga, ma'am, aray lang parking sa kilid, ma'am. Nasa parking fee sa motor. O, syempre, kay kita may naa dito, kita may lagan, o di, mo-follow ta sa ilang rule. Motor nga, sa ilang rules nun, i-follow ta. O sige, pilaman, ma'am, ang parking. Unya na lang, ma'am, inugbalik na lang ninyo, inuguman yung sorry, ma'am. So, ato nga time na, ano na, excited lagi kay kidaghan mi ato. So dito na oh at least na sila parking nga murag mas safety pod ang imuhang motor ba. And then samtang kapadulong nami dito sa sulod. Na din may gisugat o kanang murag taga tourism nila. Hi ma'am. Good afternoon. Welcome to Centennial Tree din sa Canlaon City. Tubag pod mi. Ay good afternoon also ma'am. Ay sir dito lalaki. Yeah, moto dayon nga. Ingon din siya, ay ma'am, kanang before di ay tamukuan, pwede ba ma'am nga mangayo mininyo o, ani ba, logbook? Ay ko, ay sige, ay, wala problema sir, anak. Kung ano, may anto ka book, lima may kabuka to, ikaw, unong si Kuya Jinji. So, mo na to dayon, nag-logbook na mi, anak guys, nag-logbook na mi. Pag logbook na ko, ako may last ni logbook, ako na mali nagsulat sa ngalan ni Jinji nga to. Lantaw ko ba na may gibracket? Nag-gibracket. O niya, may ngalan dito San Carlos City. O ha? San Carlos City, pag ginakabutang, ECC. Niya, slash, ay ano din, San Carlos City, ECC slash San Carlos City. Yung kuwi, may mga taga San Carlos, eh, din hi, ang nanglaag po di ay gahapon, sir. Yung din siya, ay, ma'am, ambot lang, ma'am, basta kay, daghan, manguna din hi, din na may kabalog sa mga tao nga, manuluday din hi, kay, kanang, kanang sa kadaghan man ba dinamika familiar nila yung kunam ko isang karo paglantaw na ko sa ngalan ito ay gibutang nila dito Ivana Alawi gibutang nila dito ang mga pangalan sa mga artista oh. So naningon ko nga ay mga artista man ni sir ana din siya nga hayman ma'am ikaw Ivana Alawi o tanaw mga artista man didigi pamutang lagi sa San Carlos City taga San Carlos City din na si Ivana ug si Vice Ganda. Ana jud ko. Siya, uy, kauna-unsa mapod ning mga tawhana, ana siya, ingko na, kamo gani sir sa sunod, inyo hagi nang i-check. Sa niya, ano, ID, o, sakto ginagihimo sa taga, ano, taga si Paway, nga once nga musulod, mag logbook na. Basta, unsay ngalan sa ID, maupod sa logbook. Ana, rana. Oh yes ma'am, Century Tree diha ma'am or Centennial Tree nila ninduta ginoon diha suruyan ma'am. Bugnaw kaayo ma'am good. Eh maski sa Marina Park na adyud uban nga magbilin ra sa ilang mga basura. O diha po sa may Marina Park ma'am, ibilin ra anang puti bitaw nga ano, lingkuranan diha.
din ra sila. Kami ni Jingjing unsahay basta maglaag bidihan niya mamitik si kuya magbalon mig mga magbalon mig burger o kung saan mong mabalon ni kuya at si Chiria. Pero ang among gikaon or ang samo mo ng dalog balik iso na mo si Ubox ang basura. So bali na nana mo ilabay dito sa segregit na nana mo ngayon. Nana unta, ingin anak ka responsable ba nga lumulupyo sa San Carlos? Okay, mas may magod na nga limpyo atong palibot. Uy!

0: Okay, Derita, sa nganong naaman dyan mga babae nga kanabitang, naaman dyan mga babae nga mahilig o gwapo o puti. Kinamagod na ako nag-chat ka. Naasa sa, ano eh, nakita na ko sa spam na ko kay, tingalan na ko na may mga dagang din yung mga notification akong kuan di. Ay nga, may mga nang-a, din nangutana, din nangutana sa ayuda. Uy, mauna ako ni ayuda. Uy. So, mga to guys nga, na dito nakabutang. Yun siya teach, ano siya teach, teach mo yung tawag. O, teach, oo, siguro parenting ako before. Nga kung kunong na ay mga babae nga mahilig sa imang one og, nga kanibitag lang gusto gud ba? Gwapo o puti. Alright, so kani silang mga bayhana nga mahilig og puti o gwapo, di po nato ni sila ma-blame. Kay mamo na ilang ideal man, di ba? Dili man na sila husgahan nga uy baya kahilas mamili gyud ana so no dili. Hindi na to sila ingnon ana, okay? Bagkos ato pa na sila nga kumbaga mas maayo maginanga na kay ideal man, okay? Uban ganya dia ilang ideal man kay tall, dark and handsome. Taas, itom, ya handsome. Oh. Pero, napoy uban, yung never mind na lang ng tall, dark, or handsome man. Basta naalay sense of humor, fights na na. Diba? So, karon ato ning hisgutan ang ingon-ani nga klase nga, or kaninga, ingon-ani nga mga girls nga mangita yung puti o gwapo. Daghan kayo nga mga babae nga kanang dali bitaw nila ma-attract ang usa ka lalaki kung gwapo. Kada bitang mulakaw ka kanya, ay gwapong malabian ka, makalingi ka nga sa oras ay, di ba? Gwapo o to. Oh. Ingo, abi dyan mo ka, yung amiga, ay, kaila mo po ato. Bigay ka to Facebook ka to, B. Ah, di ba? Ano na yun na? Pero, sa tanan, dili ni siya ang uban, maupod. Naapod sila ilahang ideal man. Kaya naman tayo lain-lain ng mga reason nga, no? Okay. Pero nga itong aron nga gisgutan kay about sa mga babae nga mahilig sa gwapo, naagman ko na siya ginatawag na physical attraction. Physical attraction nga. Natural lang nga sa una ni mga paglantas o sa katawo gwapo, kahaya-aya sa itsura. Naapod kanang nindot kay imong impression at first ba imong impression sa iyaha ngay unsay ra ba mapansin man gud imo ang tawo nga labi nagmaayo nga manina mang sulubog sa nina and the same time naay kumpiyansa sa kaugalingon. Okay, namoy mga gwapo pod nga gapakita kanabitang kuan silang kaugalingon ba nga gwapo sila. Tinuod mampod nga mo'y nakadungag sa ilahang mas ning appeal pagyud ang ilahang kaugalingon. And kanig magmao gani ang gipangita nila ni Sir Jong og ni Sir Monji, impluwensya ng media at lipunan sana all. Ay, oo. Unsay magod kaning mga ginakuha ng mga modelo, dapat guwapo gyud. Ha? Dapat. Pero napod ba yung mga artist sa mga commercial nga, napod ba sila kuan og itsura, ano? Di ba? Nakadepende lang po na sa ilahang pagdala silang kaugalingon, guys. Pero sa tinuod lang, ato nang una-hunaon nga dili tanan nga babayi, gwapo ra ang gipangita. Daghang gyapon ang gipangita sa kanang batasan. No, batasan sa usa ka lalaki. Kanang iyahang katapatan, respeto, o mo na yung una ko, sense of humor, responsibilidad o kakayahan niya nga kabalo siya mo handle sa maong relasyon. So, naadiha ang gwapo. I'm sure. alas 8:25 na. And uy, so may mga horoscope. Ay, di na to. Manalanggit guru ni na to ang masumpay ang storya ni Gigi Ma o ni Monji. Wala kay oras. Pero try na ako, ha? Okay, derita sa to ang zodiac sign or horoscope. Okay, pamina mo ba si Kamoroy pinakaswerte na tao sa tibuok gabi eh. Basta di lang na to seryosohon mga kalalaps. Okay, to start with, Aries. Ang Aries, kay gipanganak sila March 21 hangtod April 19. Okay, magiging produktibo ang araw mo. Oy, obo, grabe, uugma, productive. Puno imuhang adlaw. Yoy, sa pag-ibig. O yan, nag-una gid ang gugma. O maging tapat sa nararamdaman. Uy, namo na ni panahon nga kung ginabasted ka sa mga uban nga mga girls. O, panguyabig usab kay sugto na ka. O, na din eh, o. Sa pag-ibig, maging tapat sa nararamdaman. Wow! Taurus, naay magandang balita tungkol sa trabaho o pera. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Nako no kay nindot na kay good news ugma. Sa kaya ni good news. Ang good news ani kay ang bad news. Sala. And then Gemini, magiging magaan ang pakikisalamuha mo sa iba. Isang pag-uusap ang makapalinaw nang hindi mapagkapaunawaan. At ang tangin ni maong nga mensahe ug unsa kay nindot mo masabtan. Cancer, unahin ang iyong kapayapaan ng isip. Maglaan ang oras para sa sarili at sa pamilya. Uy, basig busy, nakakaayo din na dapat na adyo kay oras sa imong pamilya o sa imong kaugalingon. Ani nga mga panahon, dili na lang tanan puro trabaho. Kung saan mo na imong gibisihan, diya, dapat naakay oras sa imong kaugalingon. Leo, ako na ni ha. Leo, may pagkakataong so may akong ipakita ani. May pagkakataong maipakita ang iyong talento. Hoy. Hala, basig ma dili na ko mag DJ, person na ako ang pagkakasinger na ako. I believe I can fly. Oh. Sige na kong mag-DJ, ani? Sige mag-singer na ko, ani? O, oh, sana wala. Sa pag-ibig, huwag matakot, magpakatotoo. Ay, sa asa man ko magpakatinood sa pag-ibig, ha? Yan lang. Oh. Ako ning timan-an, mangita sa koron og pag-ibig, ha? Lang. Virgo, maging maayos ang mga plano kung magiging organisado ka. Mag-ingat sa paggastos. Kinailan, one spend wisely your money. Una kay na kong kwarta din ha. Ayos na igasto na hunaa sa ang mga importante mo sa pay dapat nga magastuhan nimo, okay? O magtago, mag-ipon. Libra, isang bagong oportunidad ang maaaring dumating. Panatilihin ang balanse sa trabaho at personal na buhay. Okay. Na kaya, opportunity nga moabot sa imong kinabuhi. What is that ka ha? Kung na kaya i-applyan nyo nga trabaho, I'm sure dawat na ka. You're hired. Okay. Scorpio, magtiwala sa iyong kakayahan. Sa pag-ibig, ang pagiging bukas sa damdamin ay nakakatulong. Ay, nag-ulaw-ulaw. Kung nakikipanguyaban yan, uyab, panguyabikit. Kung anong tsukadayon, sugto. Ay, sana all the Scorpio eh. Okay? Kung saan man ay muhang ipakita na na pinaka-last ni mga alas yung kinabuhi kung nanguyab ka. Kasi kung nabi ka. Sagittarius, magandang araw. Para magsimula ng bagong layunin, positibo enerhiya ang dala ng araw na ito. Capricorn, ang sipag mo ay mapapansin. Isang dili pa ka KSP dia, pero ang imuhang pagka kanang masipag ka sa trabaho or unsa, na ay makapansin nimo. Maging ma mapagpasensya sa mga taong mahal mo. Okay. Down to earth. Capricorn, ang sipag mo ay... Aquarius, may inspirasyon darating mula sa isang kaibigan. Uy! Makinig sa payo ng taong pinagkakatiwalaan mo. Naon. And Pisces, maganda ang takbo ng iyong emosyon kung iwasan mong mag-overthink. Posibleng isang masayang sorpresa. Ay, sakay surprise ani, no? Alright, sumunod na nga ito ang horoscope ko yung mga zodiac sign. Timanin ninyo nga, this is a guide only. Pero kung matinood man ni, ikaw gigipasabot sa imuhang zodiac sign karon sa ilang reading karon diya sa imuha. So, alas 8:20 noibi na, guys. Magmanalang ito ang hi and good evening to ma'am. Again to ma'am Juliet Chu. Ikaw kanta ma'am, ako'y sayaw, always true in love. Ako'y kanta ma'am. Ikaw sayaw. Ay, ano na lang tanya mag-practice ma'am Juliet, kanang hapit ng Pasko, kana. Tantulo ni Sir Junimar, mga manayaw, mga antata. Manay gunta, uy. Kabalo mong kumukanta. Walo mong kumukanta, good, o ka ng sa manaygon. Kinanglan, mag-practice na ta, so good, mga November, dek, tunga sa November. Mag-practice na tang tulo ni Ma'am Jenny. Mantag na si Mami Delina Yamasaki, papilunta na sa Sir Anastasio Diguma, papilunta na sila, o kuan, o panaygon, kitang lima. Sa pag gustong mo apil o panaygon, lista na mo, nami application form, ha? Si Ma'am Juliet ang hatag. Okay, guys. So, nagyukiigong oras. Ugma na po same time, same station, same DJ, and the same time. Thank you so much. Labi sa akong kaubahan ng dinhi nga, as always, nga bisag, she's not a feeling well, pero na-assure ron katrabaho. Okay. Muna'y buutan kay nga ate. Miss Janine, hilapon akong te. Miss Janine. And of course, samuan na lang po nga station manager Sir Brian Morden. And sangana na lang po sa mo ang generous kayo nga CEO. Mga mo ang big boss, Doc Ramil Itang Oy. Daghang salamat and good night, guys. Ang ping makananay mo mga. News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete ka kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system respond sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
12: Correct.
11: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
12: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
11: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan,
12: correct,
11: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit. Maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
12: Delikado.
11: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
12: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
11: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
12: Dili ka ginhawa?
11: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
12: Unay kuyaw.
11: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
12: Pusto.
11: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
12: Mojudok!
11: Dako dyan akong pasalamat sa mighty Sir GP.
12: Oh.
11: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala dyan ko nakadevelop og allergic reaction.
12: Bitaw sa?
11: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
13: DTX 500!
14: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulupod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
13: DTX 500! Mapali sa mga butika.
11: Muna'y kinanglan dyan nila nga mag-DTX 500 og mighty Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
12: Husto.
11: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber. Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
12: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Muna'y naa sa DTX.

0: TX500 og may TC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
7: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
7: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
7: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
7: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
7: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
7: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
7: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
7: of
0: pa.
7: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
7: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
7: Correct.
0: Og kasagaran nga mga kolesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
7: Kolesterol is not bad, kanta, kinahanglan kini sa atoang lawas. Mauni ang ginagamit sir as raw material sa atong silyula. Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol sir GP.
7: O unya unsa may buhaton sa kolesterol paghimo ni atay niini? Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
0: Correct.
7: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Dili man na iyang trabaho sir GP.
7: Oh,
0: duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano naman lang akong blood pressure?
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
7: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
7: Wala!
0: Wala gyud. Makita ra gyud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
7: Correct gyud, Dr. Ramil.
0: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sir GP ug ma-neutralize niya.
7: So dapat mukhaon jud kag mga good fats. Correct. Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
0: Siyempre, ditribayo gyud nindot na sir GP.
7: Oh, ditribayo jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
0: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
7: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance mahimong gallstone.
7: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Pasabot sir GP, ang D3 makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function?
7: Wala.
0: So D3 jud ang maayo. Di ba sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
9: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom og kape sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
7: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
7: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa? special pa. Mm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
7: Mm-hmm.
0: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
7: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Mm. Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
7: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maujud na superstar da Sir GP. Mm. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin.
7: Mm-hmm.
0: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
7: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
7: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyo ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
7: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
7: Wala.
0: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
0: Mm. Nasa inindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir JP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
7: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
7: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa keto. Ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
7: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
7: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, magtitribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
7: Very
0: question.
7: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
7: Wala.
0: D3-bio lang, Jud, ang naay ketones. D3-bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
7: Wa, natay oras, Doko. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw, abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500.
3: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo sikon tra kaso TB, pneumonia, ug uban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamasahan ang butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica Max 4 Biotics!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
15: Food Supplement for Men.
16: This is
5: D3 Bio.
17: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawad ang nabakaugana sa kama? Masin og may diabetes ka? GTX 500 na! Ang GTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. GTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinical Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Un dalayon gid ang Dios, kag dayon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ini tagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot paubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magkuturan sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali pali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka ginmalipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tnubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camille Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani. Mula sa supervision manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At Pagpalaay mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw, spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya dari sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga miyembro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. Oh. Now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, among siya nakipagkita. Kung inyo basahon ko mo naman ang sugilanon diri sa aton mabasa sa Juan kapitulo 3 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 8 aton nga basahon. Diri makautoran ang aton mabasa nagasiling karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo. Siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabbi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kun ang isa indi mataw liwat, indi siya makakita sa ngiharian sa Dios." Sino kundi mo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sa makadua? Sa tiyan sa iya iloy kag mataw?" Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kung ang isa indi mataw sa tubig kag sa espiritu, indi siya makasulod sa ngiharian sa Dios." Ang nataw sa unod, kag ang nataw sa espiritu, indi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang indi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kun sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon taman ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal dari nga natao kamuliwat, indi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan tanga modern revivals, ang pulong sa Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsa katao nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago, nga hulot sang ila makalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaykuan sa ato mang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butang malon, nga ang Diyos mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatutuod nga mga mensahero. Gingamit sang Diyos ang mga tao, agon nga waragwag ang pulong, kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati. Maglulot sa iatutuod sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas ang kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siyang singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang kalbaryo upod, ang iya walay katapusan nga halag para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Diyos. Kakabalo na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Diyos bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Diyos nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amot namalon, sang imo ginkilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas, ang daan mo nga mga kasalaanan, bisan ano, grabe nga sala, ginpatawad siya. Bangod siya pagtuo, nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining makalag, nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol, Matthew 3, versikulo 8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan, kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi, bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5, versikulo 17, nga bisan sino ang ara kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan, subong nangin bag-o na nga tao. Hindi sa paghimo sang ila kagulingon, suno sa ila mga kagulingon nga sang una, kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios, sa pagsunod sa iya mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo utli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapin sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3 versikulo 3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagka mapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pag-antos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tumtum sa paghinulsol. Kaya ang Diyos nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo, sang kalibutan, nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7, versikulo 10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, nga nagkasubo kamo suno sa Diyos nun nga sahi, kung daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7, 9 hasta sa 11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Diyos. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol, luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang relyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong relyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinahanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinahanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo or 10 commandments pero hindi gid ina matuod. Pila na naton diri ginliwat sa aton nga programa nga walay kamatuoran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1, versikulo 25. Kag ang manugpahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi, kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14, sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbag-o o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan nagapamatuod nga ini hindi mabag-o. Ang anak sang Dios nagkariagod padakuon ang kasuguan kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42 bersikulo 21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kung isa ka tipik hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Diyos, gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Diyos gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha kakadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Diyos kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Diyos amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigpusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tigpusoon nagapagig-away batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Ang undod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Dios kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Dios kag sa pagpamatuod. Pagkamatuod, hindi ini mahimo. Roma 7:8-7. Apang ginhigog magid sang Dios ang kalibutan, naginhatag niya ang iya bugtong anak, agod nga ang tao makapasiguli sa Dios. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat maguhon pagi sa Dios nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Makun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Dios. Sunod sa Juan 3:3-5. Amo nang atikang sa pagpasaguli sa Dios amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasuguan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3:4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kinaiya, paagi si dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Dios. Isa inikas, salamin na nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto siya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala. Apang wala ini nagahatag sing remedyo. Samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Dios. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sang sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Dios nga ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Dios noon na kinaugali. Anak siya sang Dios, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagsinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Dios. Si Pablo nagsiling, ginadula bala nato na kasuguan paagi sa pagtuo. Kabay pa nga, ginadumili sang Dios. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Corinto 1:31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iyang mga sugo, kag ang iyang mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21. And 6:2, 1 Juan 5:3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagadto sa kabuhi, gikan sa sala pagadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebuilde, pagadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119:27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119:7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios, o kung sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lugo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay Isaya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kon pagsikway sa Dios noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag, amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya, ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4:3 kag 1 Tesalonica 5:23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan, huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong ng pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patawad at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong maraming mga salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Mil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Kaya din sa lahat ng mga nakinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: K5 News FM。Championing the lives of the Filipino.
1: Three bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ko ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C,
1: mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Man.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Self.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
4: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpamhinod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
0: Mag DTX 500.
4: Karun tayo.
0: Mapalit sa pinakadulong butika sa yunga.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana magistorya sa imo pangod sa ang imo nga bad breath.
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
12: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: sa oxidative stress.
1: Tama ulagi.
0: Dire na mo sulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Mm. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug may TC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palakit lawas,
0: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
0: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
1: Correct.
0: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kada isi siya mag-waste window. So na permit ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Di one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Sukad na kainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-dumagit. Marupong ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto niini sa atoang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
0: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa di ay, no?
0: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
1: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom kakutsaritang kamay.
0: Maura, unta na.
1: Ang musunod, Doc,

0: mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
1: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
0: Husto.
1: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
0: kondisyon,
1: wala
0: no?
1: Kondisyon, wala kay gana.
0: Base
1: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
0: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
1: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
0: Unya dok, kini pong acne.
1: Dagkong bugas-bugas.
0: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
1: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
0: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
1: Sobra nga tambok.
0: Oh.
1: Say, Sir GP, di na to mabasol ng mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
0: Uh-huh.
1: Money rason. Sobra lang nga kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
5: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naje panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo'y nagingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad na, Sir JP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo, no? Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
1: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang, Sir JP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
1: Ang D3 Bio mao nay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
0: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
1: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Ug ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
0: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxin sa mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxin sa mga hugaw niya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
0: Oh.
1: Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: D3Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
8: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
8: D3Bio.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko higibating panglipong-lipong ug usahay. Mahanap ang akong panglantaw. Bisulay ko og tumad Mighty C. Tulo kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
2: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3Bio.
0: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
0: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
1: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobiato?
0: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
1: Bisa pagtunlon pa ato. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3-bio.
0: Ang function sa D3-bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
1: Napagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
8: D3-bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3-bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
11: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3-bio.
0: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
1: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
0: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3-bio.
1: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3-bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraan niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3-bio.
0: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
1: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imong hangard.
0: Mao, before si D3-bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
1: Kanang kasigi kag ka og mga tamis or GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3-bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
0: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
1: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
0: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
1: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3-bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3-bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3-bio.
0: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka D3-bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
11: D3-bio.
13: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasaday kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3-bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
11: D3-bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
12: nga may D3.
11: Mapalit sa mga
12: butika. D3-bio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Programa nga puno,
2: kumpleto,
12: kon todos ricados.
2: Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran o giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas.
12: Mamati,
2: apil
12: sa mga health topics.
2: Adlaw-adlaw,
12: kauban
2: ang mga health experts.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: sabay tayo.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
6: Hisgutan na toron ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Mm.
6: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
7: Mm.
6: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
7: Mm.
6: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
7: Naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini, bisan pa kanang baho sa lawas sa
6: kaya kaya jud.
7: Makuha ra nimo sa D3 Bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako as Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
6: Kana?
7: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
6: Kana?
7: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
6: Correct.
7: May protection. Mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
3: D3 Bio!
8: Ako si Aying. Nalabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
5: Kapalit sa mga butika!
6: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na ko 1-2 capsule sa D3 Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1-2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o gininapod ang muhatag nako og kusog.
7: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
6: Yes doc, as food, healthy nga food.
7: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay ang purpose ana syempre kay ga lecture ba yata.
6: Nya
7: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay ka on, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, ngano man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
7: Ngano man?
6: Kay makahatag man nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
7: Correct.
6: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitapna kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
7: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
6: Saman?
7: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka.
6: Mauna.
7: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pa nga unsa hilantan ka nya inom kag ditribayo kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Magditribayo jud adlaw-adlaw.
6: Oh, wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
7: Para sa si Dr. Miloy, maing panglawas ipadayon.
6: Ayaw gabusohon.
3: Ditribayo.
0: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel. Na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Gagapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik.
1: Sabi na katulong yung butika sa yung lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: kampiyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
3: Balita K5 sa umaga.

0: owner, it's hard to find music library.
1: Alita K5 Sao Maga! Alita K5 Sao Maga!
2: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Welcome mga K-Pop, dito sa itong pagpalayag sa talamanan balita ng K-Pop sa mga adlaw takaroon ng Miyerkules. It's a 22, di bulan sa Hulyo, ting 2026. Rainy morning mga K-Pop. Medyo maulano na itong kabuntagon mga igala. Sana saan gani. Ano maning kapanaligsik mani. Anyway, once again, welcome dito sa itong talamanan. Karong adlaw mo. Live na live tabakita mga K-Fab dari sa K-Fab San Carlos Digital 95.7. At the same time, madugog dyan sa my fabulous Tumoso Click FM Radio. As usual, kaoban ninyo this morning inyong kubos ngay galas kanginan ka K-Fab ninyo Jong, the new kid in town, Bersalay. Hey! Bago na mo! At mga kaigsunan niya ang mga estudyante, labi na tundo na yung mga exam today. Ibaobi ako ng exam today, ha? Yes, today is your preliminary examination, mga K-5. Sana all updated. Nakatoon na mo. Ready na mo answer sa mga answer shit! Muna tawag na mo sa una, engineer, sa mga questionnaire, mga answer shit! Hindi answer shit! Answer shit! Ay, joke-joke na mga ka-K-5. Mabasig tinunod na po na sa uban niya, ha? Hinaot nga nakatuon na mo diha, ha? Hinaot nga ready-ready na mo diha. O niya, hinaot nga... andam na gid mo. Ready na, andam pa jud. Lisod ra ba ni mag-exam engineer ning wa kay tinun engineer? Na, pastilan. Unya kanang makatunong pa jud mo instructor bitaw engineer nga terror kay engineer. Ang inyong distance kay tag-usa ka dupa engineer. Apor bida wa jug di gyud ka kasun niya. Di pa jud ka pwede mulingi engineer. Agoy ginog. Lami kayong ikuan engineer, lami kayong isurinder pag mag-inunana engineer. Pero pag preparado ka, ay walay problema. Oo, bahala, ang pila pa na isang ikaw ra usa mag exam. Wag yun ay problema mga ka-K5, basta nagka-preparar ka, ay dili ka mabalaka. Wala, sige, hinahinay na mo diya sa itong mga ginikanan diha. Oy, makapurahan ang tanan diyan yung mga anak mga ka-K5 kaya gaulan-ulan ra ba. Medyo dili pa ayo ang ato ang panahon karong nga adlaw mga ka-K5. Medyo gapanaligsik. So ato ning himaloon karon mga ka-K5 diri sa ato ang pagkapagalagad. Pero una ta magsugod mga ka-K5 sa ato ang tulumanon karong buntaga ato sa ning pangyating bayaon mga ka-K5 ang ato ang mga suking ating paminaw. Masayo kayo nakaantabay karong mga orasam. Sabi na din is may merkado publiko. Always jud ni, wag gini palyang. Why absent ni mga K-Pop? Ito na rin mga friends ng mga vendors. At mga kagalaan mga K-Pop nga sa'yo, kayong mumatag, kayong mamaligyag mga para, kuan, para lutuon, para pamahaw ba? No? Okay, sila din mga K-Pop, mga amigo na itong mga manindahig, mga isda, karne, o guban pa ng mga nangunang palaliton sa sayong kabuntagon mga ka-K5. May buntag! O, pamainit na mo! Higop na mo diya mga ka-K5 sa ito ang DTX Coffee Mix. Buwan ang baso. Ihaon na ang takuri. Bubuoy nag-ininit ang tasa mga higala kay maghigop-higop na ta. Ah, lahi ra gyud basta dito ex coffee mix mga kakifan. Samot og kagana ato ang morning bisag bugnaw kay ang panahon mga kakifan. Lala sige, unsa ba ato ang mga headlines karong buntaga? DICT mga kakifan. Dili DICT nga na ICT ha. DICT. Department of Information and Communications Technology mga kakifan. Or ang DICT. May bisita din sa Dakbayan San Carlos alang sa site assessment para sa Tech for Ed Hub din sa itong Dakbayan. Samtang 195 mga kakifive ka mga individual gi-arresto sa Pro NIR sunod labang sa usak simana. Hoy! Kung sa may mga sala ini. Siyempre, di natin pawahin mga kakifive ang ito ang pinaka-latest nga weather update karong nga adlaw. Kaya base sa weather monitoring mga kakifive sa DOST Pag-asa today na naisilda lingaw-lingaw. Uy, dunay kuan. Dunay LPA, unya, murag mahimo siyang bagyo nga si Quiapo. Uy, hala. Okay, naon natin yung detalye, parte ating LPA mga kakipan. As of today, Miyerkules mga kakipan. Sigon sa Pag-asa, posibleng musulod ang low pressure area kung LPA, din sa to ang Philippine Area of Responsibility. Base ni sa 2 AM report sa Pag-asa mga kakipan. Naani siya na monitor sa gilayon nga 1,235 kilometers east sa southeastern Luzon. Onya, may posibilidad nga mahimo kining bagyo sulod sa 24 oras. Onya, nganlan siya bagyo nga Quiapo. Idol siguro ni si Coco Martin. Ang taga-Pag-asa guro junior ba? Hili guro ni salida guro sa kuan ba? Salida bitaw sa kini ang ABS. Morning ang gingalan kay si bagyong Quiapo junior. Mao daw ni. Kung mahimo siyang bagyo ha. Nganlan siyang si bagyong Quiapo mga kakipay. Mao ni ang pinakawahing weather monitoring sa DOST Pag-asa. Sa pagkakaroon, napa man siya sa kwa, napa siya sa gawas, pero murag musulod siya karon. Ayay. Anya, sa to ang local forecast po karong adlaw mga kakipay, agoy, kinidelikado ni. Mode ni nga na sinati na ito ni. Kay starting today mga kakipay, until Friday, murag maka-experience siya ta o maulanon nga kalangitan. Or maulanon nga kalangitan. Maulanon nga panahon. Di maulanon kalangitan naman. Kasi nati tag maulanon nga panahon. Ugma mga ka-K5 hangtod sa adlong Biyernes. Ingon din hi, mahimong nakasinati nga maulanon nga panahon ang tibuok isla sa Negros mga ka-K5. Og mga adlaw Hulyo 23 hangtod Hulyo 24 adlaw Biyernes. Base ni sa Weather Advisory Number 4 sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ko na Pag-asa. Onya, mao na siya. Atong ikabalakan karon mga kakipan, ang posibleng pagsulod aning low pressure area mga kakipan, karon ni siyang adlawa. Nan. Sa ito mga kaigsunan diha nakatupang na nagpuyo daplin sa pa mga kakaipaib ay mong kumpiyansa. Sabi na itong naa sa mga na bukid-bukid ng bahay ay mong kumpiyansa mga kakaipaib. Ano yung mga hayop diha, ayaw ninyong ipalagdas diha sa mga dapit nga balahaon mga hingala kay delikado kay na. Alas 5.13 na or alas 5.15 na rather no. Alita sa ubang nga tudling sa itong mga balita. Kahit gahapon raba na araba tayo nalimtan nga balita. Wala na ito mapabati mga kakipay. Unaon na ito ni si kakipay Jezebel Barbecho mga igalang kay. Bisita daw din hi ang taga Department of Information and Communications Technology. Uy. Mau ba maring Jess? Sige daw be. At ako ng paminaw ng detalye na ini mga kakipay Jess.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ay buntag, Mads. Mads.
3: Yes, Kapabjong, may bisita ang Department of Information and Communications Technology kung DICT Central Office o ban sa DICT Negros Occidental Provincial Office sa local government kung LGU sa San Carlos City aron mapahigayon og site assessment sa Tech4Ed RIS Hub sa syudad isip kabahin sa evaluation process para sa Digital Transformation Center kung DTC Recognition. Sa wala pa assessment, ang delegasyon sa DICT nagpahigay ng courtesy visit kang San Carlos City Mayor Rene Agustilo aron pangatudaan pag-usab ang ligoon niya panagtambayayong tali sa gobyerno syudad o sa DICT sa pagpalambo sa digital transformation, digital inclusion o sa padayon niya pagpalambo sa mga serbisyo publiko nga gigiyahan sa teknolohiya. Ang nag-presentar sa City Information and Communications Technology Department kon CICTD aton sa kalihukan mao sila si Sir Felix Michael Oberes, Information System Analyst 2, Amy Beryl Hidokos, Project Development Assistant, Felix Kawit Jr., Administrative Aid 3, og Miss Lovely Morata, Administrative Aid 2, kinsami uban sa DICT Assessment Team sa tibok bisita og hihatag sa gikinahanglang impormasyon og tabang may tungod sa mga operasyon og mga kalampusan sa Tech4Ed RIS Hub sa syudad. Ang site assessment kabahin sa padayong tinguha sa DICT Kakipebjong sa pag-ila sa mga local government unit niya nagpakita og may ehemplo sa pagtukod og pagmintinar sa mga Tech4Ed Center isip kabahin sa epektibong pamaagi sa pagpalapad sa digital literacy, pagpalambo sa pag-access sa information and communications technology o paghatag og mapuslanong digital services ngadto sa komunidad. Mao kana to mga taga-report alang sa programang balita sa Buntag. K5 Jezebel Bermicho para sa kampiyon balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Maraming salamat, Maring Jezebel. Duta din eh, dahil mga bagong programs nga gina-promote din sa taong dakbayan, mga ka-K5. And then, alas 5:18 na mga ka-K5. Sa ilohan na ito si ka-K5, Pam Prater, kaya doon na po siya iyahang report po mga ka-K5. Kining pila kabuok ni 195 ka mga individual gipang arresto daw sa PRO NIR. Sud lang sa usa ka semana daghan ani engineer. Daghan ani oy. Sa may sa ani la ni K5 Pam.
4: K5 News FM Live Report.
5: K5 Buntag, naka-aresto ang sakop sa Police Regional Office Negros Island Region kon PRO NIR sa 195 ka mga individual sulod sa usa ka semana. Hulyo 13 hangtod 19/2026. Sabahin sa illegal nga droga, 57 ka mga individual ang naresto og nakuhaan sa 1,921,000 pesos nga balor sa sabo. Samtang sa illegal gambling naman, 76 ka mga individual ang naresto og 62 tanan ka mga wanted person ang naresto kay 5 Jonga. Niabot naman sa 15 ka mga armas ang gikumpiskar samtang 22 ang gitahan. Base pa sa datos sa PRO-NIR, 6,051 ka mga individual ang nakalapas sa lokal nga ordinansa. So mao kini K5 Jong ang matud atong report alang sa programang balita sa Buntag. Kini na lang si K5 Pamela Perater. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kadaghan ba eh? Daghan ang engineer. Daghan ay adik. Grabe ang yun. Og dili daghan adik, daghay sugarol jadir. Kaling kay ang sugarol usah engineer. Ang banana nila engineer mga adik. Adik sa sugal. Na. Dili adik sa illegal nga droga kundi adik sa sugal. Ambot na lang 195 within the span of 1 week mga higala is grabe na na siya mga kakipay. Para Ma'am Feli Kabugdanson, good morning Sir Jong, watching live in Banawa, Cebu City. May buntag ni mo na Ma'am Feli. Alas 5:20 na mga kakipay. Sa iluhan na ito kung mga balita, mga dagong balita, karong buntag, balitang lokal mga kakipay. Kainom naman yung kining balita dito sa Manhuyon. Ganduha ka mga managsuon mga kakipay. Oh, doon ka mga managsuon bang ipang lupa patay mga K-5 sa ilahang uyuan. Sus ko pastilan pagka nabaw kay sa rason kibaw magun sa hinungdan nganong gipangluba ni silang duha sa ining ilahang uyuan ba cellphone regener pagka nalang gid in taon ning uyuan ni ang suspect ani mga K-5 human yag patay sa iyang duha ka mga pagumangkon naghikog sab porbidang utoka matod pa cellular phone ang hinungdan sa pagpangluba mga K-5 so sa kauyuan sa iyang doha ka mga pagumangkon dito sa manhuyod Negros Oriental ato rin nakalabay ang adlaw ang kining mga biktima 16 anyos o 11 anyos di mga K-5 kay di ay ang kining suspect wa daw gipahulam o kuan cellphone aning mga biktima pertin yang suko engineer Munjay money yang gi kuan yang gi pangluba yang mga pagumangkon kay ang yang purpose day daw unta manawag siya siyang asawa nga naas dumagiti kay naman daw dito nangitag trabaho unya na depress daw ni ang kining suspechado tungod kay gustong mo buwag ang iyang asawa pero wala masayra makuan wala matugkad kung unsay rason sa ilahang panag-aaway unya kalain ay kay iyang mga pagumangkon mga kakipay mo iyang biyang napaukpan baya oh patay ra bag yun sus kaloyin taon sakit kay ni sa part ni sa kuan sa kining ginikanan bang wag yun nila maprotektahin ng ilang anak in taon unya ang kinipod siya, isip suspechado mga ka-K5, nagkuansab, kining nagpakamatay pod. Patay yun pod. Ah, nagpakamatay nga ni. Eh. Isod siya na nagpakamatay, niya nabuhi. Ay, katawa, Junior Good. Oh. Ato na. Nagpakamatay nga ni, patay yun. Oh. So, mao ni mga ka-K5, pastila na mga tao, karba. Uy, kasi kinanglan na natong mo kuan eh. Kinanglan na natong nga kinibang anong nubo naman kay tag pasensya ani. Oh, ngano man ning basi kinahanglan na natong kining presensya sa ato ang mahal nga makagagaho man ni usahay ba kay kinibang. Usahay ba mga K-5 kining ato ang pagka kining ato ang pagkaalipoto usahay ba. Ngawa na sa lugar mga igalam. Sahay baya, bakit baya nasa disbalanse sa panginahanglan na itong tao. Ang tao, God, hindi na pagkaon itong kinahanglan baya mga kakipibs, matag-adlaw baya. Sahay, kinahanglan po nato o kining spiritual food mga kakipibs. Mga guidance, sinana ba? Parang masanta mga kakipibs kung unsay ato ang mga panghimuon everyday. Maghari ganin ni sa to ang kaugalingon ng gusto ang galamhan ni mga K-5 ni mga kalibutan ng buhat ganin mga galasos ambot na lang may lang o gato lang kaugalingon mga K-5 may ito ang pasipanan uroy o nailaing tao nga maangin pareha sa ning nahitabo sa manhuyo din tao no uya sa kinindo ang mga bata eh. Oh. Na demonyo yung ulo Sir Jong libog o mga paghuna-huna sir wala siya siyang kaugalingon iman ingon ni Ma'am Feli Kabugnason lagi pero isip uyuan ba ikaw man mo'y may naibuot ikaw man mo'y taas nag-experience sa kinabuhi wa jud sa ka nakapasinsya wa man takibaw po doon sa rason ani mga pagumangkon nga nung wa siya pahulama o butang mga ka-K5 pero naantay mga pagduda ba nga isip mga pag-umangkon, engineer, sa imong tanaw. Kung ang usa ka uyuan, engineer, dili kinini ang kuan, dili kinini ang kamalamalahan o kinini ang buhat, engineer ba? Magkaako ka ang pag-umangkon, engineer, sa paghikaw sa kinini ang simple naman kini nga butang. Kini kay gididaan mga kakipayb, murag natin mga pagduda. Kabot sa abton, huwam naman na. Pero ganun nga man mutugot ang doha kapag umangkon, base na ay mas laong pang rason ini mga ka-K5. Posible kayo ay pag umangkon, di nila pa humalamon ihalang uyuan kay mukuntak man kaha. Ambot lang, watak kay ba, ingon ni Sir Hardworker, Sir, prank ra ba ang ayuda nga 2K sa SSS? Daghana sige pagutana diri sir oy in town sab. Wala gyud kay bawo ana lagi sir. Ana gutana siguro ni sir hard worker kung prank ra ba. Wala ko kabalo ana sir. Daw ako kabalita ana sir. SSS kuno sir. 2K nga ayuda. Ato nang susihon sir. Ya murag natiligabaan mi ana sir da. Ala 5:25 na mga ka-K5. Sumali ni mga pagutana nga nag unsa ni naglimin karon sa tuang galamhan mga gakifay baga yati pod wa gyud nila pahuama mo kontak man kaha ang pagutana diha kanong wala man and then at the same time sa pickas pod bay mga gakifay abi kay wa siya gipahulam lubaon jud ay oh grabe ka korto nga panghuna-huna mga gakifay uy tiragin na nga og wala siya pahulama siya mga pagmangkot anto siya manghulam sa uban yang mga kaila. Di ba, Junior? Huwag yung sila ang kaila dito sa ilahang lugar. Mayor Asad, naghikog siya, sir. Oy, depressed siya tungkol sa iyang pagkainutil. Bana, buhay unog asawa, anak ng tingin. Unsa siya, disable. Na, panangli. Sus, pastilan. Dala na ito ni palabian o komentaryo kay, nakuha na raba ni? Kini ni ang mitaliwa na raba in town ni. Pero kini ang tua, mga... pwede man ko na ito ni magkuhaan o leksyon good mga kaki-five, no? Kiningin aning ang mga senaryo ba nga, uy, ito ipadaatong buot mga kaki-five, ha? Kaya ang kinabuhi, rabak, sa region ka higayon mga kaki-five. Ibang timbangon sa ginato sa mga kanaghan nga ang kinabuhi, rabak. Di, nagyon ni mo mabalik na siya pag makalas na siya kaya wala may baligya na there is may merkado publiko mga kaki-five, uy. Oh, kay naalang mga kaki-five, ah, pwede rin kayo, unlimited lang ang kinabuhi, Jenner, para sa iring. Ano kung di, good, di ba? Kaling kay di, good, pwede. Pagkaloy lang in town, aning mga, kining mga, kini ba? Mga biktima mga kaki-five ba? Loy ka in town. Hard to find music. Alas 5:27 na mga kaki-five, stand by for a while. Pamati sa itang mga pabalo, speak as lawakam. Nga paibalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina mo balik ko taon-taon pag kahuman ini palihog standby K5 News FM
6: Shopping. The lives of the Filipino Petri Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
6: Petri Bio, ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri. Petri Bio.

0: pagbabaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang durakinibo Mordica Charantia Compound,
2: gigan sa palya,
1: nga nagkahatak o proteksyon,
2: patok sa liver failure,
1: ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat pati ang puso ko.
14: Uy, Besh, kano sa mangka mo ato sa bangko aron mo withdraw sa mo sweldo?
15: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
14: Hala, naa di ATM didto?
15: Naunsa man kanga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
14: Daghan magtawo didto good.
15: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
14: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
15: Sana all na ay i-parking.
16: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra. Para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: Ako si Rosan, bau akon ba na sa nag-edad 40 years bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
0: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Upaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, nay kabutang.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
2: DTX 500. Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Alas 5:40 ba K5 sa Kabuntagon. Balik tadi sa itong pagpangalagad sa tolong balitang K5 sa umaga. Sa kapon ka umarin yung K5 ni Jong Berzales. Pasensya kayo na ahat na gaba. Na ahat naman. Happy kitag balik mga ka K5. Doon tayo gipay gayong emergency landing. May emergency landing mga ka-K5. Tita Marilyn Granza, good morning Sir Jong. Good morning sa akong anak sir. Sa inyo ha diyan, tanan may buntag tita. Okay, thank you so much for watching nyo diyan tita. So, sir hard worker ingon niya, muhatag daw og 20k. Ay, dahil lang. Muhatag daw ang SSS sir sa mga member nga below 20k ang wages. Paita, exempted na sad mi ani. Musamot kada ko ang contribution ani para iayuda anak ng teteng hayahaya nila. So kung mag below 20k ang wages, adala ming engineer ani da ini ani ni. Pamanin ka abot 20k among wages din is K5 good mga K5 good. Kabot kay nilapaw. Ay sa ato sa nang susihon sir ha kay wa pa mi kay bao ana sir hard worker man oi. Wa mi kabalita ana sir kung tinuod ba na siya nga impormasyon. Amo pa nang hibaloon sa Pikas Bayan la 5:40 na mga kakipa pero la 5:42 na. Kinamdaman ang isyo sa basura ba dito sa may isla sa Sipaway mga ka-K5 o? No? Na, nasuko si kung ano mga ka-K5, si Kap Buboy, ilahan ang pahugtan. Na, and then, later on, it was found out mga ka-K5, gadili na yung mga langyaw, Junir, ang nagsagbot-sagbot na dito, Junir. Mga taga dire na po dahil sa main landing atong dakbayan, kamudyo. Napasangin lang pahinoon ng mga laing tao, Junior Munjay, sa lagyong dapit. Kataga diri raman di ay sa mainland ang nagbuhat ni ining pag

kayo sa pag take action na kapbuboy, namina mo nilang kapbuboy. Kay dili ni pahugtan ni kining mga abusador diha sa Karindot o ka hapsay diha sa may Pantalan ba, sa may isla si Paway, kanan may dungkaan diha ba kakipay, magsigi ning mga animalis. And it was found out nga ang kining mga naghimuan ni diay is mga kuan daw, mga minor, minor pa ning naghimuan ni naning buhata jinir. Pila rin yung paghipos ani, ino ang ingon ni Kapboboy, inaraman po ni diay yung gihipos go daw. Well, wala tayo question ni anak. Kaya namang yun na kuan, namang yun na mga maintenance mga kakipay, pero isip pa kuan na lang pununta ba? Kini bang say tawagan ni? Isip pa kana bang say termino ani gani general. Isip pa pag pakabana ba nga ginatawag mga K5. May maintenance man diha or wala? Tungod kay langyaw ta diha. Ito magsiging pataka mga kakipay mag paglabay anang mga basura. Ito ang ipangdadahan niya. Biyaan na nato diyan nga muratag nakabiya mga kakipay mag shush! Isilot sa basakpan diha nga mga damak sorry? Palango yun, inig uli. Stricto kay itong syudad mga kakipay sa kining pagpatuman sa balaod punta ni mga basura. Unya, ang kamo diha pag makaanha mo diha ng lugaraha, murag yano-yanohon rin niyo. Ako mo'y muguba sa beauty. Anang pantalan niya sa dap-dap. Anay ko, anay pinalidad mga kakipay. Anay penalty sa first offense, 200 pesos. Unya, seminaron mga ka-K5 about solid waste management. Okay, para mag-cut-on ba? Second offense, 500 pesos. Third offense, 1,000 pesos. Unya, para nga malocate yun mga ka-K5. Tanan nga mga mangadto ay niya, murag palagboko na mga ka-K5 sa kuan. Sa lokal nga pagamhanan diha sa may isla sa Sipaway, diha sa may barangay San Juan man tingay ni. Alimot ko da, barangay San Juan o murag barangay San Juan. Ito para ko say muuyon ko ning ingon ni sir hard worker nga ang silot ani madakpan nga magsigig sagbot-sagbot mga kakipay. Kanindot-nindot kay ani o, simple kayo kung sa Tagalog pa aliwalas kayo ang kinini ang palibot junior ba? Ya, hugaw-hugawan raning mga animal guning kinsa ning mga bataan. Kay mga minor daw. Bawag minor ba yun ka? Wajud ka mao mga hipos. Bisag pag kinini ang pagtumpok na eh, so na abis sa usa ka sudan ya bilin. Kay para nga masayon mga kakipay. Sa pag-pick up sa to mga tigpanglimpyo diha sa lugar god. Di kay biyaan lang ani nga presa ni kakatag mga kakipay o nga sus ko Ginoo ko. Discouraging jud kay tanawon mga kakipay. Sa tinuod lang. Murag walay kuan murag walay pakialam na anak mga kakipay ba balahura kayo basura po ng batasan. Ay, ambot na lang. Oh. Alas 5.47 na, sa ilota sa pambalita, diba? Importante nga, ara na siya. Ah. Oo, importante mga kakipayb nga nana. Nanay, gihimong lakang ang lokal nga pagamhanan diya sa may, isla sa Sipaway, mga kakipayb. Sige, sa pikas bahin mga higala, arita sa iluhan ko na nato ni mga national news ko na biyon sa may mga balita ni karon dito sa kauluhan. Bimura, guwa naman tayo, hisgot mga kakipan, no? At po ko na nating lakbitan ko nung babahala, ginagmay lang. Kaya si Romualdez, nagplano nga mugawas. Mugawas unta siya, Jinir, pero nabalda. O niya, si VP Sara po na Jinir Munjay, ay ito na.

0: Murag naka-exit na siya, Jeneer. Bae, sa ko na be atong susihon ko na be. Tuan na siya. Kuha na siya, nakagawas na siya, Jeneer Monje. Walay ning babag-babag. Sige, sulay babag-babag. Kay di ba na. Oh, murag ginana, Jeneer, ang niya dating. Ay sa ahay ramang guntugon. Tuan na siya sa... Tuan na siya sa... Abot. Ining lugar. United Kingdom. Oh. Pagawas siya confirmation nga gahapon kagawas na siya dito sa kuha. Padong siya United Kingdom alang sa usa ka overseas trip. Ang yang itinerary mobilisita siya ga Qatar, mutambong og usa ka forum sa Filipino community dito sa United Kingdom. Anya, syempre, yatong doon mga ka-K-Fab, yahang amahan dito sa Netherlands, tingali. Oh. Amo ni mga ka-K-Fab, si Romualdez, bleh! Dito Ruel, Ruben Ruel, na nagtanaw sa may buntang. May aga sa inyo ni Tita Lisa dito. Oh. Mga ka-K-Fab, available niya ba? Ang ato ang DTX Coffee Mix sa may... Karinderia ni Tito Ruben and Tita Liza Ruel. Diyan rin sa may Pili Street, mga ka-K5. Oh, diyan sa may Pili Street, San Julio Subdivision. Naar ni diyan, mga ka-K5. Kinaan mo muhigo po kape. Binatundo na yung mga prosesohon bitaw sa kining mga dokumento sa sakyanan, mga ka-K5. Naman na diyan. Pwede kayo diyan, mga ka-K5, magkapalit mo, ha? Nasab ni diyan sa may Purok Ingat, sa may kapihan ni Tita Tata Alsonado, mga higala. Palit na mo! Marilyn, shout out sa akong mga cousin diha sa may Stop Aguinaldo, sir. Sa Abilio family and Pardillo family. Special mention kay cousin Kuning Tiham o sa iyang sweetheart nga si Siruhing Tiham. Sa imuhang mga amigo, dili na ni sila magsunggod kay special mention na sila. Bitaw, oh, pero may mga lipatan biya ni sila, titay. Silingan man ni sila ni Maninoy na ko Irwin Matulak. Oh. Dagan-dagan dito mga listeners dia. Through Fabulous Tumoso Click FM Radio. Wala ko'y panahon mga ka-K5 boy. Alas 5.51 na. Sunod na ang lain na itong programa, ang K5 Detects 500 Morning Newscast. Oba na ito si K5 Bam Perado. Ubanasan sa itong pagpanaguban sa magtakda sa mga istasyon. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Eljan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Gene Polineroso, mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Oba na ito sa technical side, K5 Monjay Carranza. Ako yung kumus ng igalas kanginan ka K5 ninyo Joe Parasalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
4: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana.
3: Uh-huh.
4: Mudaghan pud ang mga free radicals.
3: Ay!
4: Ang atong atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
3: Maudyo.
4: Ilabi na, Jude, kantong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
3: Mm. Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. Mm. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
4: Mm. At pasabot na Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay.
3: Mm.
4: Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
3: Ang kapin o sobrang fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
4: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2-3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin.
3: Hmm?
4: Apil na nga tumak. Sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas.
3: Mm-hmm.
4: Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang tabang sa imong atay.
1: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
6: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transferase or SGPT.
4: Mm. Ang ELT, usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
3: Atong atay.
4: Makita po ni sa ato ang mga kidneys o guban pang mga organs in smaller amounts.
3: Mm-hmm.
4: Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy.
3: Oh.
4: Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya kini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
3: Ay,
4: no, gamit yun ka og DTX 500 og
3: Mighty C.
4: Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
3: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
4: Mm. Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit.
3: Mm.
4: Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX 500 og Mighty C.
3: Mm.
4: Gisayangan kag palit food supplement.
3: Oh.
4: Pero wala kag sayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
3: Oho.
4: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan.
3: Mm.
4: Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
3: Mm. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil oi saying may panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako si lingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500,
1: pabalik sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun, magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny sa Ako Ka Beauty Consultant. Kinarecommend ko gin ang GTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang GTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: GTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 6 na sa buntag.
0: Live mula sa Bulwan.

0: palaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
5: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Maya dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: kampyone na Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasaris 40.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o servisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Good morning, world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag San Carlos.
3: Welcome na sa
8: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mudan.
7: Ako sab si The Queen of All Media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
8: Kami ang The Power Duo.
2: Magkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: Lasais 42. Kaulan-ulan gikan ganihang kabuntagon hantod karon ma feel nato ang kabugnawon sa panahon. K5 Pam.
7: Yes, K5 Bride, dire na din sa lakaw sa atong panahon karon adlaw nga Miyerkules no, pitsa 22 bulan ng Hulyo.
3: Mhm.
7: Ang low pressure area kon LPA K5 Bride nga anasa gawas sa Philippine Area of Responsibility.
3: Mhm.
7: Posible kining musulod sa par karong adlaw.
3: Uy.
7: Mm-hmm. Base sa ato AM report sa pag-asa, ang LPA na monitor sa gilayon nga 1,235 kilometer east sa southeastern Luzon.
3: Aha.
7: Unya, posible kining may posibilidad kining mahimong bagyo sulod sa 24 ka oras ki Febraya.
3: Mm-hmm.
7: Og mahimo na kining usa ka bagyo tagun pug ni siya bagyong Quiapo.
3: Quiapo. Ah, siya ni si Quiapo.
7: Oo, Quiapo.
3: Quiapo.
7: Lahit po itong batang Quiapo.
3: Ah, lahit po ito.
7: Quiapo. Quiapo. Quiapo. Quiapo. Quiapo. Quiapo. Quiapo. Quiapo.
3: Quiapo. Quiapo. Quiapo. Quiapo. Wala na lang na Quiapo. Ah, oy. Kakuan-kuan ba bang? Ah, onya.
7: Gawas ni Anna K5, Bray. Gawas sa LPE.
3: Mm-hmm.
7: Apektado gihapon ang... mapiktuhan nga punta sa Southwest Monsoon.
3: Southwest Monsoon.
7: Habagat.
3: Okay.
7: Sa dagang bayan sa Nasod, Southern Luzon ug Visayas.
3: Mm-hmm.
7: Masinati nato karon ang madag-umon nga kalangitan ug katag-katag ang mga pag-ulan kay Vibray, no?
3: Uh-huh.
7: Masinati na maginato ang medyo bugnaw na yun noon siya.
3: Bitaw mayman pod ah.
7: Kay ugma pa man to sa Negros Island region, ugma pa ta makasinati og mga pag-ulan jud.
3: So kuan ha, amping-amping jud sa mga igsoon nato diha nga namuyo gihapon, no? Everyday mo adyo ning giusap-usap namuyo sa daplin sa baybay.
7: Sa pangpang
3: diha, daplin sa pangpang, daplin sa sapa.
7: Kada mga balhaon ga dapit.
3: Correct. Amping jud mo diha, ayaw jud mo kumpiyansa. Kay delicates jud kaayo kay Five Pam ang landslide. Kita
7: niyo to? I like
3: to? It. Kito sa Mindanao ba tong bagyong Inday?
7: Oh.
3: Nga duha ka balay, duha ka pamilya to ang gi tampukan atong yuta.
7: Grabe,
3: nga ang namatay, pulo jud ka buok.
7: Wala to sila kay Five Brian, basig ni kumpiyansa lang yuto sila.
3: Oh, na lagi, no? Nga kinang ang mga pangpanggog karon, las binadyon sa area sa Mindanao dito nga kinang di ba, giagyan sila glinog nga 7.8.
7: Yes.
3: So, base ka tong pangpanga ba?
7: Naliki na to, gabok.
3: Naliki. Naliki na daan. O, sige, pag-ulan, nahugno kay Five Pam.
7: Delikado kayo.
3: So, dili ra ba suwa sa Dakbayan, San Carlos, or Canlaon, Balihermoso, Gihulngan, Toboso, Calatrava, DSB. May mga igsuon ta nga namuyo dira sa mga kilid daplins pangpang kay Five Pam.
7: Naagyan.
3: Dira pa lang pagsakanin mo sa Dukog-Dukog, oh, Barangay Rizal. Porti daghanang mga balay diha nga naas pang-pang.
7: Na delikado kay nag ka na mag walay hunong nga pag-ulan, anak.
3: Correct. So ikyas na mo dayon. Ayo nag huwat-huwat pa diha nga oy, murag wala pa man, okay pa man. Kay kinira bang mga ing-ana nga mga landslide? Wala ni sila mga warning-warning usahay mahugno or nag
7: kalit.
3: Pinakalit diha.
7: Puratan ra ka.
3: Puratan ra ka, natampuka na mo sus. Aha ka, oy. Anyway, sige. La size 45 na pwede na. Makatutok mga ka-K5 sa tuwang K5 San Carlos Digital 95.7. Dira sa to ang live, ano? And paki-click, share and likes, paki-follow. Mas nindot yun nga ma-share ninyo siya. Aron nga daghan pa jud ang makapaminaw mga ka-K5, no? Kay kabalota, kabalo ka K5 Pam. Ang ato ang page karon gi restrict na pod.
7: Oh, yes.
3: Ni Lula Mita na pod, oh.
7: Ambot nang restrict giron gawas atong page daghan kay mga vlogger nga na-restrict.
3: Na-restrict sila.
7: Usa nako.
3: Usa na ka ana? Uy,
7: pero maka-post lang ta K5 Bray ang kuana disadvantage lang ang ma-restrict. Gamay ka kay viewers.
3: Oh, maala na. No, pero kita okay ra, oh. Bisag na-restrict na atay 14 ka magic eye. Okay na.
7: Grabe, okay na natin.
3: Okay na, 15. 15,
7: oh. Ayay. Na, naluoy.
3: Naluoy na yung usang hingagaw. Kay base ko.
7: Pero bakit sa kwintada?
3: Pero given man kay Pam, kaya ito ang followers, wala nagdungag. Dira, 100,000K ra ta. 100,000K.
7: Gira
3: 100K ra. Mm. Oh, ang uban kay tag 500,000 pero ang galantaw duha ra pud gabuok.
7: Ah, mao na ikuan dira. Asa ang hustisya? Where's the justice?
3: Oh, bitaw ano. Anyway, sige, wipe wala din padaghan dai og followers di ay.
7: Depende na sa si performance.
3: Grabihan na jud ni siya.
7: Yes, of course. Pareha ka na ng vlogger kay Five Bright.
3: Okay.
7: Ah, magdepende ra po na sa imong content.
3: Bitaw. Sige, pwede ba ka monitor via transistor radio mga ka-K5 sa 95.7 if or 7 if nakadiri sa Dakbayan San Carlos. K5 Pump!
7: Yes, gawas niya na badunggan po tarong buntaga magigala sa 100.1 Canlaon City. Correct. And also 92.1 Fabulous Tubuso. Madunggan tarong buntaga everywhere this world. Klaro na siya.
3: Imo na dyan ang tatak din. Ayaw na nang walaan.
7: Dili kay paborito ng MG. Sige, madismaya siya sa akin.
3: Hindi mo masabi yan. Baka hahanapanapin

0: Impeachment. Ana ra, dutay lang kay Fad Pam.
1: Dutay lang.
0: Pero okay.
1: Pero
0: okay
1: ang sulod ana, Lincoln man sab.
0: Das taaso na nato ron.
1: Bawi ba?
0: Unsa man ang aksyon, no? Grabiha. Og wala gi tinuod or tininuod mga ka K5 sa mga lumulupyo dito sa Marcelo. Murag wala po ni maaksyonan dayon ang taytay nga giguba diha sa baha K5 Pam.
1: Ay, kulang ra dito kusog sa mga residente. Eh.
0: Kulang na sa kusog sa residente. Di ay. So, karon ang usaka matawag na ito nga main event sa itong programa. Mauni ang pag-aksyon gilayon sa lokalidad sa Dakbayan sa or lungsod sa Calatrava.
1: Calatrava.
0: Oh, kay katong nagubang taytay K5 Pam, hassle kaayo sa mga sige labang-labang diha mga estudyante. Oh, bisag nagkong tao pa mga tiguang. Ang kuan di ay ang budget hagbay ra nga napasar o na pasa na sa MDRRMO K5 Pam.
1: Oh, so andam na yung budget ana.
0: Andam dayon paspas kayong taga disaster dira sa Calatrava. Gipasa dito sa engineering office sa Calatrava. Dito na pending.
1: Ay, okay. Maudi, ay.
0: Oh. O niya, napasangin lang ni ang mga barangay officials nga wala kuno gitagad ng problema ha.
1: Sila mo eh, na nabati noon.
0: Sila noon ang nabati sa mga lumulupyo. Oh. Pero sa tinuod, na sa engineering office sa Calatrava.
1: Ay, okay.
0: Nga burag na na-stagnant ra that allege sa engineer na kuan ko no, burag wala may na-follow up. Ana, di inyong...
1: Ay, okay. So, kung dili di mag-follow up, dili di maligo.
0: Dili ko. Ay, okay. O kaya na nyo di, nag-unsara mo.
1: Siguro tungod sa kadaghan. Unsa ba?
0: Abisad pa siguro. Oy, namay mga lista-lista diha.
1: Ako rek punon kay trabaho gyud na nila.
0: Oy, unsa jud kadaghan nun, be? May na lang kay si Mayor Marilyn Ira gitawagan niya gahapon. Pero sa kuang pagsabot K5 Pam kung wa ni matrabukaho sa K5, wa makitan.
1: Wa jud. Raghantod kanus sa pa siguro na mag-antos ang mga lumulupyo dira.
0: Bitaw. So, paspas kaayo.
1: Mubiding
0: na daw sila.
1: Ay.
0: O wala gitawagan ni Mayor gapon, murag wa makita ni. Pero karon ihan ay nigtarong ni ka K5 Jezebel Barbicho, usahay kining kwan K5 Pamba. Ang mayor og mga kapitan maoy mapasanginlan sa mga tawo nga hinay.
1: Oh, wala man ilan sila mapasanginlan.
0: Oh, maura pero sa giukay na sa K5. Walay labot ang mayor, walay labot ang kapitan, kagawad, tuwa di ay sa mga department kamaoy nagtrabaho ani.
1: Ay.
0: Di, padyod mo pa-interview according to K5 Jong. Ha, manugid rin yun mo nga naradiri na nadasok na si ilaw mo, makitaan.
1: Pwede ba ito? Dali raman na.
0: Unsa, ang trabaho na to diha sa engineering or bisag-asang departamento sa gobyerno, sige pangukay kung sa mga proyekto.
1: Yes, kaya mga gilay obra.
0: Sa, si Sharo Malimtan, yun ni. 1.5 yan ni, million pesos. Dako ni, or basig na, gamayan ra.
1: Yun. Si gamay-gamay.
0: Ha?
1: Si gamay-gamay.
0: Gamay-gamay. Pero salamat ni Mayor Ira, ha? Og ni Barangay Kapitan ni Kagawa dito sa Kuan, sa Marcelo. Kaya wala man ni sila undang di ay sa gig-follow up.
1: No, dili na nila sal na di ay.
0: Away sayop, oy. Nagitrabaho nila. Pagkaguba aning taytay, gitrabaho nila na nagdugay diha sa engineering kay Pam.
1: Dito mo'y kuan. Na, sala.
0: Oh, balikan na to na ron. Oy! Grabe yan, naka-hook up kay Pam.
1: Si.
0: Naka-hook up karon sa 96.1 MCFR. Ang Barangay Marcelo na ay usa ka radio station diha. Gi-hook up ron sa anang radio station aron madunggan sa kataga Marcelo nga ang problema anang taytay nga wala matrabaho dayon dili ang mga barangay officials.
1: Nan.
0: Dili pon si Mayor Ira.
1: Oh.
0: Naa na dugayan sa engineering office.
1: Okay.
0: Oh. Mao nga wag tayong maghusga agad.
1: Korek kay sigurado ko daghan kay nagbagulbol kay Fibre.
0: Daghan ka ayo.
1: Unsa man itong mayor diri, unsa man mga officials?
0: Ning apil biyang mga kuan diha. Ang kuyaw ana mga matiwala grupo diha basig masuko na.
1: Pero di nila sala.
0: Wala. Ay, makita na to. Pero balikon na to na ron, mga 8 o'clock. Ayaw mong hawa diha kay si ka K5 Jezebel Barbicho yun muhan ay nag-usa-usa. Kabalo ba ka nga muhan ay si ka K5 Jez og balita? Burag nagluto og budbod K5 Pam, gi-usa-usa.
1: Usa-usa, gina. Kaya para mahan ay yung tarong masabtan sa tanahan.
0: Hantod nga maluto.
1: Na.

0: May buntag diha ni kagawad naminaw dai sila o siya maminaw diyan may ugma sir kay aron nga madunggan sa taga Marcelo nga wa may wala may sala ani.
1: Kay sila bi madutan kay Fibre.
0: Na kunya duol na ra ba ang eleksyon?
1: Na
0: basig ma kuwari sila. Ma, mas mawala di sa listahan kung ani. Unsa man ning pabukid kay Fibre Pam? Ha? Kining pabukid basig nahurot na nahurot nag unsa naguro kay nang kay nahurot na ang mga adik og pang nakop diri sa siyudad San Carlos. Dito na pud kuno nagpabukid ang mga illegal drugs.
1: Ah, nagpalayo sa pulis.
0: Unsa saka mas bukid taon?
1: Uy.
0: Oh. Abi dilag di sila matultulan ni Sir Khan, ha? Ah, tultulan gyapon oy.
1: Tultulan ra gyapon.
0: Diri daw sa Dakbayan San Carlos ang illegal drugs. Tuas bukid na ro lang na suroy-suroy kay Pam.
1: Ni saka ni travel sa bukid ang drugs.
0: Oo, tingala ko usahay na ko nakit-an nga bisag tungang adlaw sigurado basig nakaunsa to nakadaro.
1: Ay mao.
0: Wala giinita nagdaro. Abi na kog para na nga dili ka tulgon aning drugs. Makatabang na ini nga di kami initan.
1: Sa siguro mo kumati no. Katuhan. Isap.
0: Nay nagdaro bisag tungang adlaw.
1: Ay, alas 12 anak.
0: Oo.
1: Grabe.
0: Oy, grabe ha si Stephen Distura Arkilita. Good morning, sir. Hook up kami ni karon diri sa Marcelo. Imagine mo ha.
1: Grabe.
0: Hook up ta sa radio station sa Marcelo kay Fibre Pam.
1: Na, para ba balan gyud dira sa tanan pod.
0: Teka Marcelo, maing buntag yung hurot diha pakpakan.
1: Pakpakan. Kay happy na lang taytayan.
0: Oo, ang taytayan mo balik na jud, no?
1: Balik na. Dito sila magkalisod.
0: Balik na diri sa pabukid, ha?
1: Sige.
0: Ihan ay ni Ronica K5 Jong Bersales kay according to PNP San Carlos, nagkadyutay ang illegal drugs diri sa Dakbayan sa Maine.
1: Diri sa syudad.
0: Mainland, tuas pabukid. Kinsa may ilang papalito dito, mga kabaw?
1: Grabe, no? Gitangas sa bukid.
0: Basig mga...
1: Basig na inita ng shabu diri.
0: Basi ka mga unggoy, gako ano?
1: Mga unggoy, nagsuyop.
0: Na po. Yuyaw. Ingon na ba sa China, mga unggoy ta.
1: Mga unggoy bito. Pero di po kaitan itong unggoy.
0: Kondina. Unsa man ning kondina? Si Presidente Bongbong Marcos gikondina ang Chinese Coast Guard. Human nga ilang gi-attack ang mga taga Philippine Coast Guard. Gifay pam.
1: Bitaw, no? Grabe ha.
0: Bastos na dyan kay mga tawhana,
1: bastos
0: no?
1: Bastos kayo eh.
0: Grabe na jud noon ni mga taga China. Burag gula ni dili ni sila mamatay. Unsa man?
1: Ambot lang nila nagsalig maguna sila kadaga na sila ga power ba?
0: Bitaw.
1: Mas taas sila power sa ato.
0: Pero wala sila ideya nga kita diri na atay mga pabarang wala sila.
1: Wala ko kula tugot sa.
0: Makita na.
1: Maunay wala sila anang espada ha. Maunay espada na to nga dili sila makasunod.
0: Makasuroy la kong China kay Fibre Pam.
1: Munita ray kontra na. Tuslok-tuslok.
0: Mangita kong sanina dito ni Presidente.
1: Sa tinawas si China?
0: Ha? Kuan, yung mga, kuan, paya. Paya sa lubi.
1: Paya sa lubi.
0: Mangita kong sanina sa Presidente. Kuan, dahil upuli, dili tuslok-tuslok na kung nagdagom.
1: Pero mo man ang orasyonan ngon.
0: Orasyonan, orasyon, pikot miyot, anak-anak man na, di ba?
1: Pikot miyot.
0: Unsa man ning monitor? Ah, gi-monitor ra jud maayo si Kuan, Congressman Martin Romualdez.
1: Ah, syempre gay basic mo ikyas nagingagaw.
0: Murag mulupad na jud.
1: Murag kaluparon na dugay na man kaluparon gan. Nabalda lang.
0: Ako nagduda ko sa administrasyon nga kini kadramahan ra ni.
1: Drama na kay parinte na sila.
0: Parinte pag nagtagsa na sila.
1: Lai pagayaw gan. Makaingon pud ni mga tao unfair.
0: Oo, so balikan na taron impeachment kay dugay to ani pang balikon pod mga K5. Unsa mga happenings gahapon sa impeachment day 8? Week 3 na. Ni Vice President Sara Duterte. Sige, mubalik pa ang
1: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung isaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man o D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naa dayon kay lauric acid.
6: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
6: Check. Plain D3 IKIS.
5: Ang D3 bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
6: Pasabot Sir JP nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainong kag D3 bio.
6: Check. Ordinary D3 walay MCT.
5: Unya Doc, ang D3 bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
6: So sa ato pa, kung moinom kag D3 bio, pwede nimong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
5: Wala.
6: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya ang D3 bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
6: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 bio. Ang ordinary plain D3 Walay ketones. No? Dugang Sir JP.
5: O, dugangan pa jud. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
6: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
5: Gusto. So, sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala jud. Ikis na po.
4: D3 bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
5: Gusto.
6: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
5: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
6: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
5: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
6: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naa sa D3 bio. D3 bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
5: wala
6: na pod.
5: Tungod ka na sa MCT. Gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
6: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
5: Correct.
6: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
5: So,
6: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
5: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
6: Yes.
5: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
6: So ingon na nakanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
5: Correct.
6: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
5: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
4: D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong paginom ang DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putin aw sa mga lubog nga issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
12: La 7-7 na. K-Fab Pam? Mm.
13: Yes, kanyang
12: mga... Imong mic naka off the earth.
13: Eh, sorry. Kanyang mga oras, K-Fab Ride, dalit yun na to sa DTX Coffee Mix. Kailami na, bugno kayong panahon.
12: Bitaw.
13: Perfect kayo nagkapiha para maghigup-higup na ron samtang naminaw ta sa Foro de los Pueblos.
12: Aha.
13: Pag higup-higup na mo din na bang igala, dili kay higup-higup ra.
12: Aha.
13: Doon na po mo daghan nga makuha nga ni ikaayo sa inyo ang alawa sama sa ato ang gonggi na balik-balik diri kada adlaw nga benepisyo gyud makuha ng DTX Coffee Mix sa malipyuhan ang ato ang kalawasan kada mga kolesterol kada mga bugat sa atong tiyan na mahabuan na diri kay fibre magbalik-balik maguga CR
12: bitaw no
13: inog makainom ka na kay limpyuhan magawas sa mga kolesterol nga naran sa kalawasan nimo habuan sa DTX Coffee Mix mao na ang ako adyong i-recommend kay Dako na tukas laway. Yes. Dako gi kay nang ikatabang sa tuang panglaway.
12: Aha, abi ko panglaway, panglawas.
13: Panglawas.
12: DTX Coffee Mix mga ka K5 available ni sa mga butika anywhere in the world. Dili bitaw ay
13: copyright ka ha.
12: Oo, oh, bitaw, oh, dili original, no. Bisag asa nga butika mga ka K5 Clinica diri sa San Carlos na sila sa Barrick Building K5 Pam sa Vigostilo Street Barangay 3. Oh. Pwede mo makapalit dira kay naa dira ang klinika alternativo, di alternativo, no? Kompleto diha, no? Dito na mo pangumpra mga ka K5.
13: Siya na po discount ang senior citizen.
12: May discount ang mga senior citizen o uban pa. Ato sa nang isibya, ay girit na to nito mga igsuon ganiha pa ni si Jose Talandron Sigurado. No? Good morning, San Carlos. Wow! Nagkakapi pa si Idol. Ikaw dyan, di ba? Si Barangay Kagawad sa Marcelo Jutay. Marcelo Jutay, Barangay Kagawad ko ani ng Richard Jutay na Minaw Pod, K5 Pam. Mm. And Sir Boy Nofabli, good morning. Si Hope Ribaldi del Rosario. Gamonitor diri sa Panaad, Bacolod City, Maayong Buntag. Wow. Stephen Distora Arquilia. Good morning also. Napod si Kuanay, Leonard Guapo. Good morning, Guapa Pam. Ikaw rin yung nakita. Ako diri wa dyan ba? And si Ashley, go ahead, Kifay Pam.
13: Si Ashley De La Serna Carbanguil Estrada. Good morning, Sir Brian. Ugman Pamela. Watching live mi diri sa Sitio Toril Barangay Bandila Lanog kaayo diri ang inyong tingog gikan buntag hantud hapon sir.
12: Sa tuboso na ano?
13: Grabe no.
12: Jose Talandron good idol Kifay Brian Kifay Pam watching from Bacolod. Salamat. Napod si Niyang Texon Taob. Good morning ka Kifay Brian and Kifay Pam pa shout out ni Tilo Ribatado greetings from Canlaon City. Thank you. Ah, sige. Naapawa na. Ato nang balikon. Sir Boy Nofabli, good morning also. Sige. La 7 UYV na tong oras mga ka K5. Check na tong una usa si ka K5 Jong Bersales. Kay kining bag-ong gipagawas nga statement sa San Carlos PNP. Nga ang illegal nga droga K5 Pam nagpabukid na.
13: Kasi nihinay na ang customer dire.
12: Unsa unsay pagpasabot nila ang taga-bukid na kusog mo palit K5 Pam ana?
13: Or sabi ba gidala na ba dos bukid ang shabu
12: or basig pwede pod K5 Pam nga dire maglisod na sila dispose ana kay naka monitor na jud all PNP. The way ang PNP
13: gusto sila magpa dispose
12: oo ako last utan ko maminaw K5 Pam nga nagpabukid na ang
13: shabu
12: o illegal drugs kay taga bukid ra dili mag-ingana K5 Pam
13: dili.
12: Wala man sila jud wala ang takabalo kay na matoy nadakpan gani dito sa may kuan sa katong taga Kodkod. Oo, nay ko asa na lang sa Quezon. Basig tinuod, no?
13: Base na po ipipila.
12: Oh, sige check na to si K5 Jong Bersales aning orasa.
14: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
12: K5 Jong, good morning.
15: Ka K5 Bray, og dili magpa-islam magpabukid.
12: Oh, ug di magpaisla magpabukid.
13: Ana din na.
15: Oh, mo ni karon ang stand.
12: Wala
15: illegal drugs. Dinhi sa tuang dakbayan sa San Carlos. Base ni sa monitoring sa tuang kapulisan nga kay Pabray. Atong sa pagpapaginabi mangod kang pulis Captain Rodney Sarona kagapong adlaw. Iyang gibutya nga base sa ilahang gihimong sunod-sunod ka kay Pabray nga pagkandak o drug bust operation din sa dakbayan San Carlos.
12: Aha.
15: Na ilahang na monitor ka Kipa Bray nga di mangyod 100% nga na minimize ka Kipa Bray ang kanya problema sa illegal drugs din sa itong dakbayan. Pero ilang naobserbahan niya ni dutay yun ka Kipa Bray ang supply. And tungod ni ini kasad din sa mga factor nga ilang ipananawan nga ni kunhod ang incidente sa pagpamusil din ito nga dakbayan San Carlos unlike the other year nga halos sa sakasimana na ipang tumbahon ka kay Pebray
12: bitaw
15: oo Sa pagkakaroon, doon na po man gihapoy pipila na lang sa mga kaso sa pagpamusil pero kasagaran dili na drug related.
12: Unsa?
15: Unlike atong nanlabay katigan nga halos kada kuan gyud halos kada semana lagi sa tanang gikaingon naay tumbahon ka kay Fabray.
12: Mhm, bitaw.
15: Karon kuan na lang siya kining minimal na lang kayo ka kay Fabray. And base usa sa kini ang butang nga obserbahan sa tawag otoridad dinis Dakbayan San Carlos is base silang assessment according kay Police Captain Rod Miserona, ang pipila sa mga illegalista tuwa nagpabukid ka kay Fabray.
12: Pabukid na jud.
15: Nabot na sa bukid ang illegal nga droga.
12: Uy.
15: Usa sa pamatuod din ni katong gikasang nga drug by bust operation sa mga tribyanan sa Philippine Drug Enforcement Agency nito na kalabayang semana din usa ka jobless individual ang nadakpan ka kay Fabray unya nakuhaan og 360,400 pesos.
12: Asa ganin? Asa ganin na? Asa ganin na?
15: Dito ni sa may sitio Sagingan, no?
12: Aha. Uh-huh.
15: Or Purok Sagingan, Barangay Quezon.
12: Ning
15: Dakbayan sa San Carlos.
12: Mm-hmm.
15: Ang kining suspetsado nining mao nga operasyon mo ni ang high value target nga giilag si alias Elizar. 42 anyos ni, niya residente ni sa sitio na Butahan sa Barangay Quezon. According kay Police Captain Rod Miserona, posibleng rason na ini, anong tuwa dito nagpabukid ng uban ng mga illegalista, kay base na ilang pagtuo, dili sila dahil na yun ma-monitor. Lipod sila ang ihibalo kay Fabray, bisan asa kang bahina din sa Dakbayan San Carlos, basta mo engage kag illegal activity na adyo na'y manugid ng mga maritis kaki Fabray.
12: Of course, oh, mga imong mga silingan diha. imong mga silingan diha nga dili jod pabor aning illegal drugs. I'm sure ang sa iyon dra ba kayo manugid og police ron mo dial ra kag 911. Oh, ana. Na.
15: Sama sa factor.
12: Oh.
15: Ang kinini ang.
12: Oh.
15: Tungod sa kining gipakusgan karon ba nga kampanya sa tuang kapulisan against illegal activities dili lang sa illegal drugs.
12: Mm-hmm.
15: So sa ni sa rason ni Pipa Braga ang katong mga legalista nga to adto nagtuyo na sa pinakaputok-putokan na sa bukid madakpan ra gyud gyapon ka kay Pipa Braga. Pero at least according kay Police Captain Rod Miserona bisan pa man kung wala gyud mo kuan wala gyud mahurot-hurot no ang kining problema na to sa illegal nga droga dinis sa Dakbayan at least na kuan kining ilahang na control or under control ang kining ang sitwasyon kay Fabray. Imagine within the span of 1 week mo kasa ang ato ang local police station dinis sa Dakbayan og 2 to 3 operations kay Fabray.
12: Aha. Grabe.
15: Oh, within the span of 1 week lang na siya.
12: Mm-hmm.
15: Kay mo ni ang usa sa kinini ang gitutukan karon dinhi magud sa to ang kapulisan dinhi sa Dakbayan para nga kining makuan ma dili mo grabe ang sitwasyon. Usa sa gihimong ehemplo sa to ang tigbawa nga kinini ang dinagko kay nga kinini ang mga confiscations dito sa syudad sa Bacolod.
12: Mm-hmm.
15: According niya, dire at least dire mga dakpan pero minimal lang kay Fabray. Dili dito pareha sa sulod sa Bacolod nga in every operation million gid halos kasagaran ang mga kuan gid ni mga recover.
12: Syempre ang Bacolod murag balagsakan.
13: Bagsakan.
12: Wala ilabot bagsakan basig dapat na laboratorio diha wala lang mahibawan kay Pep Jong. Ay, tinawad ba na? Imagine mo, usa ka strike, tag 2 million, tag 3 million, usahay.
15: Oh.
12: Asa ka liha?
15: Million, kining dinagko na kayo nga mil-mil ba?
12: Oh, dagko kayo. Oy, basta,
15: usa ka gatos ka libo kapin, maginana.
12: Sa una,
15: confiscation.
12: Sa una, sa una, kay Feb Jong, patrol reporter ko sa Action Radio, sa una. Makadakop gani ang pulis og tag 100,000, 14 na nang dakuha sa mong paminaw kay Feb Jong. 14 na nang dakuha. Pagkakaroon ang 100,000, kuan ka malingking ra na dito, gamay kay na. Okay. Gamay ra kayo karon pag ang dinakpanay 500,000, 800,000. Paging ana, asin ko asa naman ni gika mga shabuhan ni oy.
13: Ako na kay ba.
12: Bitaw, unya nagkabata og nagkabata. ang uban nga mga suspek, ang lahi pa jud ani kay Pep Jong kay daghang involved nga mga bahi.
13: Sayang.
12: Ang pinaka latest nga report sa Bacolod sa usa ka tunghaan kay Five Pam, 200,000 nakuha sa usa ka estudyante.
13: Ay, nagkusyo ko niya.
12: Ato ni Aging Ad Gabira. Ana ga kay Five Jong, no? So, diri sa Dakbayan San Carlos, at least, burag kuan to na minimize, no? Kaya di naman kupirmi ka dungog ni mo nga mag-bypass na kay Five Jong, no? Dili, wala ko nang ingon nga ikaw ka bypass.
15: Naantingali ka kay Five, right? Pero, kinini ay, unsa ni, wala gina, ako nang police captain Rudy Saruna, minimal lang yung kayo, niya, yan ang ipatag, ha? Nga nung sagad sa mga dakpan is mga small timer.
12: Mga gagmay.
15: Ang huling niya kakipay, Bray, o mga gagmay. Ang kining mga gagmay, mga gagmay, visible kay kakipay, Bray. Dali nilang makuhan, dali nilang matiktikan. Kay sila man mo, kinini ang, kumbaga, mga nasa field, mga mogi gidistribute.
12: Aha. Amo ni mga bata, usahay. Oo.
15: Oo. Ang kining mga high-value individual, according kay Police Captain Rodney Sarona, siyempre, gamping sad na.
12: Bitaw. Siyempre, kay sila, manay usahay ingon sa mga kuan. Ingon sa mga kritiko, na mga critics ba kay Five Jong? Pagkakita nila nga na ay nasikop ang police kay Five Pam nga kinang na ay 100,000 pesos, ano ba, 50,000. Ingon din na sa mga kritiko nga, gagmay ra man inyo ang maapsan. Ang mga dagko, wakman. Kaya kina manggod, ang mga dagkong tao nga nagpaluyo aning illegal drugs, wala na sila ga-fronte. Aning negosyo ha?
13: Igor na sila ga-supply.
12: Wala. Igor na sila mo lingkod ha. O niya, manawag na burag call center na sila. Wala sila. So, ang police, dili na sila mo dakop kung wala kay giuyatan nga illegal drugs diha kay Five Pam.
15: Correct. Dahil sagad po mga sindikato kay Five Bray. Basta sa atong naibaluan, dili sila inhanay.
12: Na... Pareho ato.
15: Hindi sila ilhanay. Mo nang bisag sa unog puga sa kini ato mga otoridad sa kini mga dakpan nila ba? Asa gikan ninyong source? Dili katugan ang ilang mga dakpan. Giwa sila kay ila ganin kinsa lagi kuhaan.
12: Correct. Grabe. Na istorya kay Feb, na istorya kay Feb Jong, no? Para sa to mga ting paminaw diha nga gusto pod makahibalo sa istorya sa illegal drugs. Ato ni agi mga tuig nya ang DOJ secretary mao si Congresswoman Laila De Lima. Kundi sa Bucor po na siya, Bureau of Correction. Imagine ni mo nga nay usa ka tao dito nga priso na pero milyonaryo because dito mismo sa sulod sa New Bilibid Prison kay Five Pam sa Muntinlupa na ay laboratorio sa drugs. Kinsa ning tawhana? Maoni ang na-link dito kay Dilima nga napriso si Dilima nga not guilty man pagkalaunan si Peter Ko. Naa sa sulod sa New Bilibid Prison, naay mga shabu pero wala siya nangamot. Ang iya hala tawag ang shabu gagawas.
13: Ay, mao di ay.
12: Yes, wow. Kay Pam. Pero priso na siya ha. So kinapriso na. How much more kung naa ka diri sa gawas nga ana kakadlag ko nga mga kinanginingon lang mga drug lords, dili yun na sila mga mot. That's why nga walay masakpan. Usahay, burag tinuod po ning sulti sa uban nga, unsaon pagdakop kay ang drug lords na sa gobyerno mismo, gibuto sa tao. Ikaw nga hipe, dakponi mo na, ikaw nga hipe. Papahawaon ka.
13: Wait, trabaho, tangtong trabaho.
12: Di man siya matangtang, pero ilabay, slayo kayo.
15: For sure, ang ato ang mga manugdakop may gibuang rapod kay Kipebray. Sila rapod, magigamit rapod ang ato ang mga manugdakop.
12: Onya, machambahan sila sa adik, madunggaban, patay, ang polis.
13: Patay po, di ka masukul man.
15: Kaya luoy kayo ang ato ang mga manugdakop per me.
12: Ay, luoy. Mag-respond.
13: Madunggaban pa.
12: Madunggaban, patay. Ato ni aging mga bulan na sa Bacolod na dito sa asa to Isabela ba to?
15: Napusilan.
12: Patay ang utusa gidunggam patay sa adik mismo. So sila ang nabuhat. Sila nabuhat nga palaman. Nga usahay ang kining drugs dili man kay kahimuan jud tanan sa mga civilian ang uban naapod sa gobyerno kay Five Pam. Ngano? Nasulti na ako kini pinaka simple. Pinaka-simple, oh. Naigid ako sa Cadiz gahapon ra jud or gabi. Usa ka watch woman. Empleyado sa Cadiz City na maligya og shabu. Ah. See? Kina simpleng empleyado watch woman sa mga kinang manug naglantaw ra ba? Gabrag serving guard. Oh, because may poder, oh, la mamaligya og shabu na sakpan. How much more kung konsehal ka, vice mayor ka, mayor ka, congressman, gobernador, vice gobernador, presidente, vice president, purok president. Imagine mo to sa Cadiz na SK na
15: tinaloy ang ato mo nagkup hala patay-patay effort pulaw bantay monitor niya pagkan dunay accomplishment mo pa basulon kay Kay Braille o
12: yan unya paghuman og
13: basulon kay gamay ra nadakpan
12: unya pag file og kaso sa fiscal i-dismiss kay kulang di ba
13: sayang ang effort
12: tama ka diyan sayang ang effort sa police pulaw Bugtaw. Muubog sa tubig kung kinahanglanon. Mo na uban diha nga pulis mapulaan patsyon, patsyon na lang dito sa katubuhan.
13: Pala ganun.
15: Pabagog lang mo. Kulang-kulang ang tubig.
12: Kulang-kulang ang kaon. Grabihan, no? O niya, nakachinelas na lang. Grabihan, no? So, mauna.
15: Ano dito sa pitkalya, kasabaan pa nun.
12: Kasamban na sila sa fiskal?
15: Ang kasamban, oy!
13: Uy, kaluwa.
15: May mga sayo-sayo. Kasamban, oy!
12: Ah, pwede na may ignon nga, Osbani, kay di maong anong kasamban man.
13: Ano na bata? Ay,
15: kasamba, dyan ko kay Pebray, oy!
13: Na.
12: Ayaw mo.
15: Mismo ato ang nakuha na ginini ang naaktuhan.
12: Ayaw.
15: Nakamuluya po na nila, oy.
12: Ayaw po patama na taga-fiskal kay, ah, basig, maimpito ito ng pulis.
15: Ano na, lagi?
12: Maimpito ng pulis niya, mabunot na niyang 45 diha.
15: Adili pa.
12: Okay.
15: Sutiyat na gawin, kasambahan kayo, naghagay mga kining kalit-kalit ng mga changes ba sa mga kinimihang flow of operations, sinana, mga instructions.
12: Ah, bitaw,
15: system.
12: No? Kay Kuwa Magol, no. Once nga mo file kong case kani, bisag oras diha dapat nakatumong
15: may
12: dyan na siya
15: na.
12: Tama dyan na siya kay Feb Jong.
15: Oh, may sistema na.
12: Oo. Kay once nga dili gani, I'm sure nga sa fiskalya pa lang mismo ibasura na ang inyong gi-file nga kaso. Ana.
15: Correct. Kapit tayo. Pero sige lang, at least na minimize ka kita. And ang going effort sa toang mga local personal din sa San Carlos City Police Station nga ma-maintain ang peace and order din sa toang dakbayan kay Kiva Bright.
12: So far ha, pila na kabulan burag walay patay diri kay Feb Jong, walay gipusil.
15: Ang last is katong sa kudkod, dili man to drug related.
12: Apoan man to.
15: Man to kay Kiva Bright.
12: Mga personal grudges man to, but i-connect na to sa illegal drugs. So far ang San Carlos burag na minimize man yun tinuod, no? Na kuan-kuan man siya. Onya, if you kuan ka kay Feb Jong, if you check the record of PNP, ang kuan, ang dinakpanay karon wala sa sulod sa dakbayan San Carlos tuag mga barangay-barangay. Tama si Sir Kanha. No?
15: And Sir Sorona kay Kita Bray actually.
12: Yes, tama kay tuana sa Quezon, nagpabukid in town tinuod, no? Kud-kud.
15: Dito man di pang release kay Kita Bray, dili man dili sa city proper.
12: Pang release murag ayuda po na imo hada.
13: Kulba.
15: Dito man di pang labay dito kay para layo.
12: Ayaw nila, dili nila ingnon nga.
15: Ako nga manugin na dito di Aiki Febray.
12: Aha, dili nila ingnon nga kinang, tuwag na to, kinang ang taga-bukid na, maunay kusog na mo, yup, ani, musuyup, ani?
15: May naaag Aiki Febray, kaya dito gidistribute, dito pa sabot na yung mga magamitay.
12: Ade lang, kay naining correct na ako, diri oh, pero salamat kay ingon niya. Correction lang, taga K5 2021 lang ko nakalaya halin sa maximum security compound sa Bilibid. Wrong information nga may laboratory sa Bilibid halin sa Gwa ang Bilibid ang illegal drugs. Ang Bilibid amo ang ginahimo nga bodega and Shabo hindi nga Bilibid mismo gina-produce. Ang Shabo, Marites lang na kaki 5 nga may laboratory sa sulod sa maximum security compound sa Biocor. I'm sorry Marjolito Soldevilla. Kaya ko ang gilantaw is kuan usa ka documentary, Asia documentary nga naa didto ga produce og Shabo sa sulod. Wag ako. Usa ka documentaryo nga Asia documentary kay Five Pam. Mm. Nga ang ipang-interview is Laila Dilima, the PNP chief. Og si Peter Ko mismo, gi-reenact pa nila. Kabalo baka nga si Peter Ko sa sulod sa Bilibid Prison na ay kubol nga gitawag kay Pam. Ang kinang kubol, gipaubra na niya mismo dito sa sulod sa New Bilibid Prison nga naa pa siya'y opisina. Kabalo ka na Marjolito, na siya'y opisina, na ay mga wall, nga na ay mga sikreto nga mga kwiltahan nga mulusot ka dito sa pikas na ikwarto na ay gitawag kay Five Pam, ha? Na ay mga sikreto o na ay mga kwarto na apa dito ay burag conference room. Yes!
15: Na ay burag bar.
12: Na ay burag bar. And you know what? Sa sulod sa New Bilibid Prison, may napriso nga usa ka singer nga kamaomo gama og kanta nagpa-konsyerto sa Bilibid Prison.
13: Sadyara de.
12: Wag ako. Wag ako kay tanang giukay na nako. Naunsa ka do? Mauna nga si Congresswoman Laila Dilima gipa-priso ni Presidente Rodrigo Duterte during his time because naling siya nga gadawat siya milyon nga maoy gigamit niya sa iyang pagpadagan og senador nga ningdaog siya kinadtong 2016. Si Laila Dilima, during that time, siya na ang
15: as alleged protector.
12: As alleged protector sa mga shabu-shabu, kung nasa dira, sa panahon ni the late President Noynoy Aquino nga siya ang naglingkod nga sekretaryo sa Department of Justice. You know that, Mr. Marjolito? Na ay laboratorio dito mismo ang taga Bureau of Correction, mismo ang PNP, NBI, CIDG, SWAT gi-confirm, gi-ukay, nadakpan, nakitan, naglutog shabo sa sulod sa prisuan.
13: Eh?
12: Eh mano ka na do? Pasigula lang ka kabalo kay syempre kinang mga priso nga mga inang mga ultimong priso kay Five Pam.
13: Mm.
12: Wala man na sila ginataga dito sa sulod sa New Bilibid Prison.
15: Di pala sila kamalo.
12: Wala syempre. Wala na sila
15: kamalo.
12: Si Peter Ko manugid. Chinese na nga purti kag baskog na kay Five Pam.
13: Pwede. Wala dili siya basta-basta pud bali sakpan.
12: Mauna gani. Nagpaubra gani kubol eh.
13: Grabe no.
12: Ang kubol is murag kubo-kubo. Nga kung lang tawon nimo sa gawas kay Five MJ. Squatter ang nawong. Pagsulod nimo aircon. Oh. Ha? Pagsulod nimo aircon. Pagsulod nimo dito may opisina, may lamisa, nindot kayo kay Five Pam.
13: So ang gawas ra bate.
12: Ang gawas ra buro di masabtan. Ingon diri ni Marjolito siya basi pandisal guro nang gilot, basi posible. Basi malunggay pandisal.
15: This is San Carlos Kim Mabray. As for information from our local authority ni Kwan.
12: Kinang
15: di na paningkamutan nila nga mambi mais ka Kim Mabray. Yes.
12: Mao na nindot.
15: And na minig mais ta.
12: Mao na nindot ni Five Jong kay ang ato ang mga police. Kinabang walay tulugay ni. Walay tulugay ni.
13: Sige pulaw.
12: As long as kaya nato nga di man jud ni mawala ang illegal drugs oy. At least mapahagan-hagan lang, mapagamay-gamay lang.
13: Makunhod.
12: Saan sa Bisaya ang
13: ganado? Makunhod.
12: Makunhod lang gamay.
15: Makunhuran. Yes.
12: Makunhuran. Lahi po tong, lahi po to, Kipeb Jong. Nakunhuran. Yes. Makunhuran.
13: Parera na.
12: Lahi po na ang napunuran.
13: Napuruhan.
12: Napuruhan. Dili kay gather ko more nga mga Bisaya term kay Five Pam. Aron natay magamit ba usahay.
13: Nanagay kay mga kanunay.
12: Kanunay.
13: Sa patong lalom kay gahapon ay.
12: Puhon. Yeah. Unsa pa ta uban ganay nga ko na katunan diri.
13: Natay gahapon pero tinaluma to. Limot lang ko.
12: Na sige kara. E, balag na sa tomo is imong dila ito prara na aron. Sige na. Yes, keep up Jong, natay tingog ni okay. Sir Kang Hadri or ni Sir Kuan?
15: Sir Sarona. Sir Sarona. At tanawon keep up Ray hangga confirmation.
12: Ah, sige.
16: Na bisa mong assessment kung mga naagyapi mga gaduso pero dili pare sa bakulod bitong madagpo kay sila recovery pila to ka million to ang kuan atong recovery pero ongoing kaya po na atong monitoring sa atong mga high value individuals diri atong last recently sa may case unto PD atong usang adlaw tong operation na dako to ilang na kuan kay medyo ang mga kuan guro nagpababaw na medyo adjust po siya kita mo case on nataban which is kuan po siguro sila pababaw ta para di ta kayo mamonitor sa mga kapulisan wala sila kabalaw na daghang yapon tayong mga ano bitong BIN nga monitor kay ma mas mo involve kay kun ana god na gay mo singaw yapon nga kalitra man siya ka ko anya di ba mga nana mga maritis pul bitaw lalo sa bukid na bisa mong assist.
15: Okay, so give him rice.
12: Pablo de los Pueblos. Marites ko ninyo niya. Kinsa ko niya nagbuhat-buhat aning Marites. God ko mulag wala man sa, kung ano, sa Webster, oy. Kinsa, NJ?
15: Muna halit sa mga illegalista, mga Marites.
12: Kini mga Marites. Kamo mga Marites, diha, maputlan dyan mong dila, pilagadlaw ba? Yati si mga tao ni kamo mga drogista diha amping jud mo
13: ayaw
12: mong padakop kaya nga naman ang mga Marites mao ni halit usahay ingon ni ang mga Marites lasot usahay mapuslan oy
13: makatag brag information
12: lang tawa tong taytay sa Marcelo nga wala matagad mayo kung wala gi Marites sa mga taga Marcelo ano maabot ba na diri sa tuwa sa K5 kay layo kay ta
13: dito
12: Marites is a part of our daily
13: routine
12: tama daily routine and information na
13: pero kay sources
12: oo mga sources unya ang spelling di ay anang Marites gangiingon K5 pamdili di ay M A R I ha
13: sige
12: I na siya Marites ang tawag na dili kay katong RI Marites pangalan man sa tawo na.
13: Ayaw, no? Subok siya.
12: Oo. Marites ang tawag dili Marites. Marites ang tawag ana. Kay kung imo na rong imong pangalan sa tawo murag lasot na kay mo nag-iusab nilang litra. Arong may separate jud siya nga maminingan og lahi.
13: Bitaw no.
12: Oh, kita ni mong uban diha ngalan nga Marites, may ngon oh, kani ngalan pa lang Marites na pero dili na siya mao ang meaning. Pangalan yun na sa tawo.
13: Oh.
12: Oh, pareho anang unsa kani tawag anang kinang unsa na kinang prutas ba? Oh, kinang prutas ba nga may apple sa tumoy? Aside from apple jod. Ha?
13: Star apple?
12: Oh, dili na siya star apple.
13: Sige.
12: Tar-apple.
13: Ano mo ta? Tar-apple siya din.
12: Kakita kag star diha?
13: Wala po.
12: Oh, wala. Mauna ganun. It's not star-apple. It's tar-apple only. Tar-apple.
15: Tanapon nga apple. Tar-apple.
12: Oh, karon na-adjoy lugar nga angalan star-apple dyan siya.
13: Ay, okay.
12: Pero lugar.
13: So, para lahi po ng meaning.
12: Lugar siya. Purok, star-apple, barangay, blah, blah, blah. Ana. Pero kinang prutas, tar-apple rana siya.
13: Pero narin siya S, Jod.
12: Wala. Sa prutas, gani, tar-apple rin yun na.
13: Ay, tar-apple rin yun na.
12: Tar-apple. O niya, kung lugar na adjoy star-apple. Star-apple street, purok star-apple, sitio star-apple, ano ba? Pero, kinang star-apple, dito man yun na nilagi kuha to tinuod sa tar-apple pod nga prutas ilang lugar. Galing kay, di mo tanga nilag liter S diha.
13: Mo rin na himo siya ng star-apple.
12: Oh, so mauna sa Marites og ang Marites. Ah.
13: Basta kinay test.
12: Basta may test. Testo mo yan.
13: Isa mga tigulang pa to. Ay, pariyara na.
12: Sige, kaya Jong. Sige.
15: Okay. So again, muna kay Mabray ang pinaka-latest po sa drug status na natin sa Dakbayan sa San Carlos. Ito nga mga tagrabuntaga para sa Puro Dres Vermos Program. Yan dalat yata sa D3Manet, X4Manet, Oog, MyPC. Ako si Kikipab Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Puro de los Pueblos.
13: Yes.
12: Kita mo, ingon din ni Madam Dixie Han na palik te Castillo. Tar apple kay tungod sa tar is tagok na ang tar is tagok na kinang star is may na, naman yung mga star.
13: Oo.
12: Oh, daghang kaayo ko nabasaan ng media dito ng star apple. Yun.
13: Tar apple.
12: Tar kuno tingala jud sige 5 pa mo.
13: Tingala jud ko eh.
12: Tar apple yan ha. Kapalo baka kung unsa ka dako, unsa ang prutas nga dako kayo sa tibuok kalibutan kay 5 pam?
13: Kuan, miracle fruit.
12: Sayop. Ha? Unsa pa huna-una ni mo diha?
13: Wala na.
12: Pero daghang kay prutas i-mention lang. Basig makachamba ka. Basig makachamba ka na ay durian, na ay mga unsa pa diha. Daghang kayo.
13: Basta wala ka man.
12: Wala man daw. Langka.
13: Oo, no?
12: Ang langka, dili na siya utan. Prutas na siya kay 5 Pam.
13: Ah, wait, prutas, wait. Kung hinog.
12: Ha?
13: Huwag hilaw, mautan mo.
12: Kapaya, pero pinakadako, langka, gid siya. According sa research.
13: Ah, wait, no?
12: Langka is not utan, is prutas. Kita mo, ngalan niya, Jack?
13: Fruit.
12: Nah.
13: Sakto man.
12: Ha?
13: Kapayas. Kapaya. Prutas na.
12: Prutas. Oo. Galing kay ako gani naglibog ko sa una nga ang kamuti di ay pwede din na isagol sa utan.
13: Pwede. Utan na. So pwede siya prutas, pwede siya utan.
12: Oo. Sige, lainon na lang nato, research sa para mo daghan tong
13: kay kung hinog, prutas siya, pero kung hilaw pa utan.
12: Oo.
13: Kidi man mautan ang hinog.
12: O daghang kay ning
13: bitaw.
12: Imagine mo daghang kay ni appeal basta mga lahi na may istorya. Ingon diri ni Angkan Vlog. Bisan kapaya sir kung hilaw siya, bilong yun na siya sa mga vegetable daw. Vegetable. Unsa mag-pronounce anik? Sa una ko ang teacher ka, vegetable. Ana sa pero kung mahinog na fruits na. Sige, dili na mulalis ana. Bitaw tinok kay duha man gud siya no?
13: Duha bitaw.
12: Kung hilaw mautan, kung prutas.
13: Oh, lami og hilaw pwede siya tunuan kay mautan.
12: Maapo na lang ka.
13: No gani.
12: Ana po.
13: So pwede na lang prutas.
12: Sagdi sila diha oy. Ama katubag ani guro mga taga merkado diha may buntag mamalakpak. Kumusta mo diha mga talong?
13: Mga talong.
12: Taga merkado diha mo ni makasabot diha kung unsa jud ni, no? Sige, kikinang talong gani. Ang English, eggplant. Wala makay itlog.
13: Wala ba itlog? Ito sa?
12: Ano na eggplant mo na?
13: Ay, basig parisono na ginasa sa itlog. Itlog o talong.
12: Ano mga unang mga tao ba? Nagtumutumo, ubrang-ubrang.
13: Pangalan?
12: Pangalan.
13: Bito, no? Wala na timing.
12: Bito, no? Eggplant, talong. Wala d'yo itlog.
13: Wala itlog.
12: Wala d'yo itlog.
13: Basing ikaw na lang mo provide og itlog.
12: Pareho anang kining always corn beef.
13: Corn.
12: Wala
13: jud mais. Wala mais.
12: Na.
13: Tuo no.
12: Ay ngonya Pilipinas ra jud makita og magbuhat sir o daghang. sige. So, mao na no ang drugs. Oy, amping mo dira taga Bukid ha.
13: Taga Bukid bi ako.
12: Isang kinsa naman lang kay ang kuan daw. Kinang according to Sir Sarona, the Deputy Police sa Dakbayan San Carlos, nagpabukid ang illegal drugs.
13: Nainitan sa syudad.
12: Which is delicates, kifay, bam, delikado na. Delikado na siya. Ang delicates sa kuwara na, wala na sa English term, ang delicates sa kuwara na.
13: Delikado.
12: Dangerous. Delikado na siya kay usahay ang gitawag ba nga mga ginatawag nga curiosity.
13: Oh,
12: sa to ang mga bata.
13: Kuri, kay basit niya ga sulayan ba no?
12: Oh. O niya, ang mga bukid-bukid karon kay 5 Pam, naanay mga high school nga mga estudyante.
13: Mm.
12: nga unlike before nga once may ingon tag bukid-bukid, elementary region ang naa dito. Onya karon naa ni mga integrated school, no? Naa ni mga integrated school sa mga bukid kifaypam. Naa ni mga senior high nga kining mga idara sa high school naa yun na dihang mga edad sa ginatawag nila nga testing kifaypam.
13: No, bida.
12: I'm sure kifay Jong nga ang target aning nagpabukid ng illegal drugs kining mga estudyante sa high school. May posibilidad, ha? Huh? So ang mga ginikana na to diha sa mga bukid-bukid, ha, dili ni amo ang gisulti ra ni ka K5 Pam karon ni ka K5 Jong, kundi source is PNP. Unsay trabaho sa PNP is to monitor. Oh, may mga intel reports na sila nga madawat diha. What is the participation of our barangay captains, barangay kagawad and mga purok officers? Dako kayo K5 Pam ang ilang participation dinhi. Ha? Naanin nyo ron mga barangay opisyalis ang papel. Ha? Gakandak ba silang forum ani K5 Jong, mga symposium sa mga barangays, ang PNP? That's why. Di na to ni Ingnon nga, balita na. Kuha na lang sa polis. Before ang polis mo pagawas, anak, naanin sila yung mga intel reports, K5 Pam.
13: Yes, correct.
12: Oo. So maluoy ta sa mga ato ang mga anak diha sa mga bukid-bukid.
13: Basi niya mabiktima ba, no?
12: Yes. In the first place, walay police kayo dito, ditong napita, kifay pam.
13: Oo, sa bukid.
12: Maggara dyan na sila ba diha? Tama ba ko?
13: Yes, maggara.
12: Mugara dyan na sila. Because nga, ay, walay police din hi.
13: Maglisin, magtangas.
12: Oh, si Kapitan, hadlock man po na mudakop kay basig ma, dunggaban.
13: Anagin.
12: Abi ninyo, mga barangay officials, wala na sila basta-basta mo kinang mo kinang mo dusmog na dahil mga ianang mga butanga kaya ganuman.
13: Oo.
12: Uy, delikado na uy. Once illegal drugs, ang paluyo anak, delikado kay Five Pam.
13: Correct.
12: Daghan na kayo nang matay anak.
13: Suko naman itong mga suspect.
12: Yes. So mauna nga, gitawag na ito kay Five Pam, amping ang mga ginikanan. Monitor your children.
13: Sigla ay naglihok ba?
12: Oh, day and night. Kay basig mawala-wala na ingon nagbasketball pro no adi ay dito nag
13: suyop sa utot sa demonyo.
12: Na. Nagbuot-buot na pag imuha diha.
13: Basta ba utot pala sa demonyo.
12: Onsa ni? Sin ingon ni Nene Panilag. Action Bray. Oh, Action Bray yung
13: mga action ito. Bray, na?
12: Pero dili Action Radio kay ang yang action is Englishman.
13: Ay.
12: ACTION. As in action. Galaw. Action. Galaw.
13: Action Bray.
12: Meaning ang Maritist. Mano yung spelling niya? Ako na nagisunod. Maritist. Ang Maritist is Mari. Onsa ang latest? Ano na?
13: Mari ay.
12: Ngano nahimok man ang Maritist kung latest ang tuwin? Dapat ang tawagin na Malaytest. Ano ang tana? Diba?
13: Malaytest.
12: Mauman ako na meaning sa Maritist, God. Mare, unsa ang latest. So, nga nung Marites muna, dapat ang tawagan na is Marilatest. Malatest.
13: Marilatest.
12: Maragibu ang bitaan yung mga Marites na yun.
13: Gani kayo sa'yo, mga mga makahatag po information. God.
12: Bitaw, no? Ingon din ni Madam Juliet Chu, naa na koy dictionary nga Brian dire Sir Bri, kana mag-words nga nimo ra namo mabatian ba? Dili oy, kami ni Sir Jong og ni Ma'am Pam oy dili ako ra. Tulo mi. Oh, may entry si Sir Boy no Fable.
13: Oh,
12: may entry siya basa kay Ma'am Pam. Dili na mapauli si Sir Boy.
13: Sapa.
12: Basa. Ah. Ingon ni Ma'am Juliet, di ko mabasa ikaw jud ko pamasaon anak oy, ikaw jud. Ingon ni Ma'am Juliet Cho, largest fruit ang jackfruit. 3 feet as of the record. Grabe daku, ano na, no? Tulog ka. Onsa ingon ni Sir Boy? Onsa?
13: Hotdog, sir. Nya, dili iro ang karne. Right, so, wala ko na una na ganina, da?
12: Op, makoy panagang, anak, Sir Boy.
13: Onsa?
12: Wala takakita sa pagluto sa hotdog, basig iro, dyan na tinood.
13: Wala. Kauna ba kong biida?
12: Katawa ni Sir Boy, ba? May ganyan, lutsa, napon ko na. Bitaw, Kay pag-abot niya sa hotdog sa market, wala dyan takita diha kung unsa na. Na iningaw ganing ko ng iring ng uban diha. Mm. Uy, wala ko gadaot sa baligya sa hotdog. Ha?
13: Ganyan.
12: Mga kuwan na nito, apakadokadlaw rin iba. Pero, ingaw ni Sir Boy siya, oh, ang hotdog, dili iro ang karni. Pero usbo na ko, wala takakita kung unsa dyan ng karniya.
13: Siguro.
12: Ay, nako. Sige, mas okay pa nang-ani nga mga istorya, ligi, no?
13: Nagagay mo sa bayinan.
12: okay, sige. Baliko na ko to kay Five Pam, ha? Ang regarding sa New Bilibid Prison. Uh-huh. Gusto na to ni i-correct na to, no? Kay... Na-convict man yun ni Kifay Pam si kiningiingon nga drug lord na si Peter Ko. No? Nga na-detain ni siya sa New Bilibid Prison, NBP, nga

0: to external manufacturing operations such as Major Shabo Laboratory in Arayat, Pampanga. Not dili sa confirm nga may laboratorio kay Faibam, but sa documentary, sa Asia's documentary, gipakita jod kay Faibam ang mga gagmay nga mga amenities. Ano ganin? Unsa na yung amenities ni Pam? Ha? Amenities? Amin iti ito. Amin itis. Kay kuha na ba? Kay kinsa ka na ng... kinsa ka ng komedy gani nga gay? Si... Kinsa ng komedy gani nga gay gani? Nga gikauban ni Willis? Gikauban ni Willis sa una?
1: Ay, si...
0: Tikla. Si Tikla. Yan na mo siya. Ano nang amin... Yeah, aminitis. Unsa na? Aminitis. Aminitis.
1: Aminitis.
0: Pero ato, Adri, aminitis, kining ginagamit sa paggama o illegal drugs. So, ana na siya, no? 2016, si former President Rodrigo Duterte inspected a massive nga high capacity sa gitawag nga meth laboratory in Arayat, Pampanga, which authorities directly linked to detained believed drug syndicates including ko. Ah, ni Adri ang kubol nga gisulti nako. In fact, gi-raid ni siya sa NBI, National Bureau of Investigation, the Special Action Force or SAF, ang maong gitawag nga dormitory. Nga na yung mga hidden nga mga luxurious cells equipment or equipped with appliances, cash, and mga may pusil pa K5 Pam. Unya ang kwarta dito K5 MJ sa sulod sa New Bilibid Prison, you know what kung pila? Dili 100 lang.
1: Million? 1,000.
0: Million K5 Pam. Ang pinakagrabe dito, kay ang sa sulod dito, kinang kwarta, burag naa sa bangko, gi... Kung na 100 to, hipid kayo.
1: Hipid kayo. Then, gibatan.
0: Gibatan o dili elastiko, ha? Kinang papel, Jod.
1: Ay, papel, Jod. Kinang isulod ang kwarta.
0: Oo, nga burag bangko, Jod siya.
1: Oh, grapiyas, ha?
0: Ana na siya. So, according to reports, nga sa sulod mismo sa New Bilibid Prison, naa-joy laboratorio sa illegal drugs.
1: Na.
0: Oh, pero kini, subject gihapon sa investigation kay Faibam. Aha. Ingon kagiganihan ni Sir Marjolito Soldevilla, siya walay laboratorio sa drugs sa sulod sa NBP. But according to authority, according sa mga reports, may naa. In fact, may naa sila gi-dismantle jud nga kinang mga gagmay nga mga gamit kay Faibam. Pam.
1: Uh-huh.
0: Oh. Balo kong mag-ingon ka gagmay kay Faibam Jong. Kay Faibam Jong, unsa pag differentiate nimo sa laboratorio, kina laboratorio dako na jud o kini mga gagmay nga gamit, the same ragyapon siya nga gagadbuhat og shabo. Pareho ra? O, basta gabuhat og shabo.
1: Basta mao na na.
0: O. Mao ra po nang gabuhat anang kuan god ang hapla sa ilawom sa taytay.
1: Ilawom sa taytay.
0: So, mao na siya mga ka K5. Ah, diregyo na balda si Dilima ba?
1: Daning aning Peter ko. Kuwarto na siya. Chinese national?
0: Oh, kinang kuan po ni siya kinang aside from Peter ko, napay uban giingon nga nagdawat si Dilima og illegal drugs.
1: Gikan ani niya?
0: Aside niya napay uban pa jud.
1: Ay grabe no.
0: Mao to nga na priso si Dilima.
1: Dugay-dugay ito no.
0: 2017 kun di ko masayop. Nakagawa siya pag lately lang.
1: Dugay-dugay gyud ay.
0: Pero ingon sa korte, Dilima is
1: dili makagawas.
0: Dili makagawas, dili. Is innocent kay Faibam Pam.
1: Innocent.
0: Innocente sa maong allegation. Gwapo ti ma.
1: Dili makagawas. Wale.
0: Ayos. Ana na nindo dagan na kay. Dagan na kay mga di maoto ang gisulti.
1: Dagan na kay makuha tong tagpaminaw ron.
0: Mas maayo og iro gyud sir para mahurot ning mga stray dogs na laka. Ah, grabe ya sir boy, so okay ra ko iro daw ah.
1: Kaloy pos iro.
0: Ay mahurot ning mga stray dogs ta kadaghan kayo. Uy, dili sa San Carlos karon juta di ba nagsuroy-suroy nga mga iro ay.
1: Kuyo bidagang

0: Ano na mamaak.
1: Ah, makita na ko sa gasuro-suro kining purag
0: feeling. Purag iro.
1: Feeling iro. Daong iro, feeling iro. Grabe kay ka, sakit kay ko kay Five Pam.
0: Ha?
1: Sakit kay toy magusulti ba?
0: Wala mako gihingan lang.
1: Daong iro. Wala na yung mga stray dogs or mga literal nga iro nga nagsuroy-suroy ron sa San Carlos.
0: Pero?
1: Mga nawog iro na. Ay nako. Di na ta sige paninda ning illegal drugs, oy.
0: Dili kay maninda, di gid pra ko.
1: Dili jud. Kuan na lang ta oy, kung gusto niyo makakwarta mo.
0: Oh, kana. Ah,
1: dito mo sa Asialink Finance Corporation.
0: Oh, di pa kadakpo na na.
1: Wala'y dakop diri. Dakpo na kauning ning kagbayad.
0: Di ka kubayad birahon man puto.
1: Oh, kay sa Asialink Finance Corporation, gadawat sila og prenda. Aya, nga ORCR sa sakyanan. Prenda og titulo sa yuta og balay.
0: Nan.
1: Taas ang appraisal, mubo ang interest kay Five Pump.
0: Diha ang nindot nga mabara ang interest.
1: Yes. Mm. O niya, ang kuan, ang Asialink Finance Corporation mo finance kung mupalit kag sakyanan nga kulang imong kwarta.
0: Yes, nindot kay na oh. Kay makapalit kasi imong dream car.
1: Na, dream car, dream house nimo.
0: Nan.
1: Mutubag diha ang Asialink Finance Corporation.
0: Pero dapat bayaran gid po nimo.
1: Siyempre, pero di ka madak-an lagi. Kaya
0: mabala mga interest.
1: Amat-amat man.
0: Amat-amat, anam-anam man.
1: O, oh, unsa man ka diha? Mayor ka ba? Vice mayor? Konsihal? OFW? Teacher ka ba? Call center? Media ka ba? Ultimo nga na maligya dihag mga utanon, pwede mo makapafinance dito sa Asialink Finance Corporation.
0: Yes. Basta kasarang ka mabayad.
1: Kasarang ka mabayad. Wala lay ikyasanay.
0: Wala lang kay delikado tana.
1: Ayaw mo anang pag single time,
0: manago.
1: Mawala mo pirmi.
0: Oh. Ang tuntig, ang kolektor, mabalag pangita in taon.
1: Ang kolektor, burag makalabay, nag-helmet ni mo, hindi ka pirmi makita na. Katawa sa ito. Dili ka na. Bitaw, no? So, dito sa Asialink Finance Corporation, matabangan yun mo.
0: Nice.
1: Naa sila sa Center Mall, kay Five Pam.
0: Mm, kita ra ka na sila dira, basta yes. Live blue. Kita kang Asialink nga pangalan.
1: Correct. O niya, dool-dool na po kay Five Pam, kay kung tagagihulngan ka, naanay, opisina dito, dool na lang.
0: No, dool na lang ka mangutang.
1: Sa kanlaon, naanapod.
0: Naanapod.
1: Oh! Asialink Finance Corporation na sa Center Mall diri sa Dakbayan. Dahil ang git K5 MG ha. Ingon ni Nene Panilag, sorry K5 dito man gid ni na kuuna na ilhan si Brian sa pikas na isa. Okay ra kayo ma'am Nene. Oy, oh, well, no problem. Karon balhin ako diri kay naa naman ka diri sir kon asa ka sir sundon jud ta ka. Hala, thank you kayo.
0: Sana all.
1: La sana all. Lingaw kaayo ko ninyong duha ni Ma'am Pamela. Muapil ko og katawa bisag ako ra usa. Agoy, basig ma ingnan kag kuan diharon. Salamat kay Ma'am Nene ha.
0: Salamat kay nalingaw gig ka.
1: Onya og na kay comment lang ma'am ah. Kay ato nang basahan. Mubalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
4: Let's talk about carcinogens.
5: Mm.
4: Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
5: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra.
4: Correct.
5: Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
4: Tungod ang cancer, resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
5: Mm. Sa pagkaon palang daan, Sir JP, problema na.
4: Correct.
5: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mong good, refined sugar o mga pagkaong puno puno sa preservatives. May unta kung gainom DTX 500 o may TC para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
4: Correct.
5: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
4: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
5: Kung doon na kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds.
4: Uh-huh.
5: Ang sigarilyo ra, na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og may TC. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
3: DTX 500!
2: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Kainom doon ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
5: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
4: Correct.
5: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
4: Sa pagkadagan,
5: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dahin ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
4: Ah, pagkapaita.
5: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og MyTC. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom, pinaagi sa DTX 500 og MyTC.
4: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
5: Wala kay cancer, Sir JP.
4: Oy.
5: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 ug MyTC. Ug pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 ug MyTC ka na.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kinanasab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga TL o mga panakit. Lili. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
3: Mighty C,
2: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon.